0: na dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay o medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik kapag dumog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinungdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762, 0995-091-8762, o pangitaon ang bungutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Kabusaw.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga
3: butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
5: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sa mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58 sa 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutudlo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate nga 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
6: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga

0: produk to sama sa Super Rib, Rib Tire, Super Tile o Tile Roof Decking o Spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Rock Size Diversion Road, Magata, Simulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Foro de los Pueblos.
3: Alas 8:14 na mga sorkin tingpon minaw. Balik gapon diri sa atong kapagpanaguban-uban. Kini gapon si K5 Bernie Campos kanang nga mighty si detects 500 detects ko Pemex og gadi tribayo kabusaw.
4: Kini si K5 Attorney Ronel kanang nga detects 500 detects ko Pemex si tribayo og sport biotics di palubos.
3: Turns natay bisita karon. Si kasi na kini si ma'am, kinsa tay pangalan ni ma'am?
5: Cherry Joy Mesa Dayot, sir.
3: Si
4: Cherry Joy.
5: Si Cherry Joy Mesa Dayot.
3: Cherry Joy Mesa
5: Dayot.
3: Dayot. Di kunsa ni sila ni Donar Dayot, no?
4: Parente ra ni sila.
3: Kinsa may Dayot ikaw?
4: Si Ray. Ray Dayot.
3: Ray
6: Dayot.
3: Mo maora ni sila nang ni ko Anton.
4: Ni Donar.
3: Donar.
6: Kasili man siya.
3: Ha?
4: Kasili kailangan Donar Dayot.
6: Parente
3: ito
6: na.
3: Parente lagi.
4: Parente sila.
3: Bukan, manager sa K5 dito sa Kwanron. Dito si Kihor.
6: Kihor,
3: siya mo yung
6: manager.
3: Siya manager.
4: Donard.
3: Kining kamagulangan, sa tingin ni mo, Dong?
6: Ray Dayot.
3: Ray, o niya Ray. Si?
4: Cherry.
3: Cherry. Kining pangalan sa imong anak?
5: Kini?
3: Kining kamagulangan?
5: Rian.
3: Dong, pila ka buk inyong anak?
5: Dua.
3: Puro babae?
5: Oo.
3: Pila edad din yung Rian?
5: Upat.
3: Padol, ma'am, sa...
5: May... Upat, sir.
3: Upat. Kining kamanghuran?
5: Duha.
3: Duha. Sige. Kinsay mo istorya ikaw?
5: Para.
3: Sige, sige. Unsay problema ining imong anak di ay si... Kinsay nga ni?
5: Valerie. Dayot, sir.
3: Ipakita sa kuan. Ipakita sa kining pasyente. Kini. Unsay problema ini Cherry?
5: Kuan, meron sir kanang... Gikuan mi sa doktor o pa endoscopy siya sa Cebu kay malibang siya naman kuy kuan kana magdugo na sir ba?
3: Hantodron?
5: Oh, hantodron. Malibang siya mga 3 months na guro niya. Sige mi og balik-balik sa doktor niya. Ni atoming Dr. Torres. Katulo na mong balik kay niingon man siya nga kinahanglan na jud siya ipad endoscopy niya sa Cebu man kay og wala man dire. Kay gamay pa mangu kayo siya, di pa siya pwede, arin kay, ang naadiri daw, dagko man.
3: Ang saan yung kuhan, gali, endoscopy, sa tiyan?
5: Katong murag kamera, kaya ni sir nga isulod, para makitaan tong unsay na.
3: Katong kuhan?
4: Sa kolon ba?
5: O, para makitaan unsay na, unsay
4: dito. Sulod sa tiyan, may tinain.
3: Kay, unsa day findings, unsa man day, gawas nga malibang siya na dugo, unsa may iyang pamati ron?
5: Maura siya, kuwan ko na siya.
3: Padol sa microphone.
5: Kuwan ni siya, PWD ni siya, sir.
3: Kaya nga naman?
5: Kuwan, yung ulo ba kay buslot, manggo, dayon, murag
3: siya. Asa, buslot?
5: Yung utok ba?
3: Okay, kukang ulo, buslot.
5: Buslot, dayon, murag siya ni paralyze, yung left side. Oh, karon sige, ming pa-therapy para...
3: Pila na mo ka, higayon, sige, pila na ka panahon, or pila ka higayon na mo nagpa-therapy?
5: Kuan na sir, mga 1 year na kapin. Sa 3 times a week may magpa-therapy.
3: Tagpilay gasto kada therapy?
5: Kuan raman sir, libre ra amin kay sa LCP man may gapakuan.
3: Therapy. Sa?
5: LCP.
4: LCP.
3: Libre ra na
4: siya? Little Children of the Philippines.
3: Ha?
4: Na na sila yung program.
3: Moni?
5: Kani siya sir.
3: 2 years? Pero makalitok na siya?
5: Oh, makakuan-kuan nga siya sir. Strong raman ko niya. Pero ang problema ron kay
3: dako-dako.
4: Iyahang kuan. Kinakaon. Unsa may ginakaon ni Valerie?
5: kuan pa gi kuan na ni Sharon og kuan ra sa lugaw kanon nga naay kuan sabaw jud mura iya ding gatas
3: padu na lang ang mic ana birahan
4: sa man kada ganon nga eggs moingon ka nga naay dugo kutog yung nang spot ra sa
5: ini jud dugo jud sa kanang mura jud gi gawas jud niya
4: so angay gid tinuod kay lang taon mo na sa sulod naay kamera
3: nana sa kuan tones bisinti sa to.
4: Naana sa Vicente Soto?
3: Naana sa Vicente Soto?
5: Sa kuan migi kuan sir sa Sumwa? Sa doctors.
3: Pero sa Vicente Soto na ako siguro na.
5: Naa daw pero mas kuan man si Doc o sa Cebu doctors.
3: Kila ko ni gasto, Cherry?
5: Nangutana ko ni Doc, ningo na siya mga sobras 50 ni. Pero mas dako ra pud kuno ang 100,000.
3: Ana endoscopy?
5: Oh, kay makinahanglan pa mang i-admit mang good siya sir, admit siya dayon. Kinahanglan ba siya og injectionan?
3: Kana sa tiyan pa na siya wa pailabot sa utok ha?
5: Oh, wala. Dili na man kuno pailabtan ang utok sir ni ingo nang utana man ko ni Doc Deputado.
3: Ano sa may ko ana? Nganong na inana man na siya? Ano sa may? Wala po. Sa pagkatao ana niya.
5: Kuan niyon si Doc Deputado na ana daw niya nang inborn na. Inborn na daw niya sir. Na di na man siya, kuha na lang siya, sige na ay maintenance, kay mag-seizure man siya sir. Kinahanglan man siya na ay maintenance jud. Kay, huwag dili, kay mag-seizure. Kapila ni, ikaduha na ni siyang, kuha, ikaduha na po siyang na-admit sa iyang seizure.
3: Ah, kanang kuhaan, kanang, si, kanang patol?
5: Oo, oh, mga nana sir.
3: Fifty, no?
5: Mga sobra jud anak sir.
3: 50? Kung ano to, kuan? 51? Sobra man?
5: Bahala, bisa magpila na, sir. Mga, mas, sa mutabang ra, jud. Sa kinasing-kasing ra, yung mutabang.
3: Okay. Bo? Na kay Gcash? Number? Ihatag palihog, be? Diyan natin ipasulod sa imo, be? O, sa kuan lang. Unya, lain po. Mas maayog yun po unta tong karon mag-interview ta karon mas maayo po unta tong maka asa niya sa bakong
5: sa kuan sir lutaw
3: lutaw makabalik pud mo kang Kandos. Kay si Kandos na po na siya ay laing nga mga listeners nga iya yun na nga kusog po kayo matabang pwede ikaw na lang unya naibilin lang ng mga bata kay anyway nakita naman ni sa kuan ron sa ato ang kamera. Kay para di na kay mahas. Pero makuyog ni mo unya, dili ba kaugma?
4: O sige, hindi sa camping ang diri, maturo mo?
5: Sakay rin.
4: Ah, gisakay rin magigawa mo, ma'am Ron, ha?
3: So, sige mga, manawagan ta, Cherry? Sige.
5: Kuan, manawagan lang ko.
3: Unya, kadyot lang sa, bo, i-plus ang imong kanda, bo, para mabasa na mo imong Gcash number. Ha?
4: Ignamoy Gcash ra pod inyo.
5: Naara pod.
3: Dili mas mayo nang sa inyo na lang. Sa inyo.
4: Na lang padiretso na lang.
3: Sa inyo na lang.
4: Number man
3: pod. Kani na lang. Ray Diot. Akin na sige.
5: Ana na di
3: ay. Sige. Asa na number? Kani na lang kang kuan. Ray, imo Ray.
5: Oo.
3: Sige. 09
5: 0916 1945632.
3: Ah sige. Ako balik kong 0916-194-5632. So, ako balik kong ha?
7: Hello!
3: 0916-194-5632. Onya ang Paymaya, 0975-032-2216. Kang Cherry ni, imo ni Cherry?
5: Yes.
3: Ang Paymaya, 0970-032-2216. Sige mga isyon, pwede. So, peso lang. Makakuan raman eh. Matigong rin siya, no? Pero, di siya maglisod o ginawa?
5: Dili, sir. Murarago siya. Wala rin po, sir. Wala. Pero,
3: kaon siya. Okay rin po siya makaon.
5: Oh, gusto rin po siya makaon.
3: Pero iniga po po niya, iniglibang niya, dili siya kanang maghilak.
5: Dili raman po. Ningo na siya, ma. Oo. Pero, pagkuhan ni mobile, nagahan ng dugo.
3: Oo ba? Sige na. Oo. Ako nga balik ko na, 0916 sa Gcash, 194-5632. sa tabalikon sa GCash 0916-194-5632. Kanya sa Timaya 0975-032-2216. Oh, muna sa mga sulkintig paminaw. Gilang kay kanpod ni karon mag sa tagabako man mo basig si attorney pod si Mayor Linin pod na napoy ginagmay. Anak na lang. Ani ginagmay. Unya og kun sa manggaling ipaabot pod nato ni dito kang kan picture ra gud unya ni Bob ini gawas. Paabot nato dito ni ni Gob. Na, dito naman ni Gob, Chako?
5: Wala ko sir.
3: Wala okay. Pa?
5: Wala ko man mitagay ni kuan ni doktora o katong sa request kay nangayo ko niya ingon man siya unya ra siya muhatag o kanang mo paingon na mi dito daw.
4: Sili, kinahanglan mo request para nga magamit na sa gobyerno.
5: Na siya gihatag.
4: Sa DSWD.
5: Na siya gihatag. Ito naman medical certificate na mura dito ipakita.
4: Ah, pwede. Report na. Pwede na ito. Na med-cert.
3: Na may med-cert. Okay na ito. So mo kuan siya kay para makuan ang isa. Nakoy kuan good ang administrator sa kuan si Attorney Paul Manggod Lopez.
4: Oo.
3: Siya mo
4: how administrator sa Vicente Soto. Sulay eh.
3: Ako kuno sulay tawag ha.
4: Actually, mo suggest ra man ko nang doktor nga diha gyud pero dili man but ipasabot nga adto gyud mo og naa sa laing hospital available nga mas
5: kuan gyud.
4: Oh, makatabang pud ninyo. Naay ba Vicente Soto? Actually, kompleto gyud ang Vicente Soto. Public lang siya, so daghan kayo o pasyente.
5: Pasyente,
4: oh. Pero og sa gamit, kompleto gamit ang Vicente Soto po.
3: At kuning kwanan ha?
4: So makaminos-minos po, modili na na kanakong gasto dito mas private.
3: Ako sa tawagan si Attorney Paul Lopez, o abab mo ka niga program. Ga program ako ni dito sa XFM times. Ako lang sa so yan ha. Baka ni siya ga program. Moni siya anya kuan dito sa Vicente Soto. Salihan na to o tubag pa ba ni? Lain po ni siya turns o mo tubag ka nang mo tabang. Ako, sige naman ko inig kuan niya dool. Pero minin siya nga simba sa tadari. Wali sa po lagi. Pastor ba ni siya turns? Ano na si attorney Paul. Turns? Live taron sa K5 News FM sa Dumaguete, Tony Paul?
7: Kuda?
3: Live ta sa Dumaguete, K5 News FM Dumaguete. Nag-program ka? Nag-program ka diya, wala?
7: Wala, pero nangapi ko.
3: Sige
7: lang. Sir, live ta?
3: Oh, live ta. Na, si Tony Ronel, oh. Niya, kuan lagi ba? Naman ko'y, niyan siya sa station ba, kay Moana sa Cebu ba, magpa-endoscopy? Na ba ta endoscopy diya sa Attorney Paul, diya sa Vicente Soto?
7: Oo, naaman. Naroon ba tayo endoscopy, sir?
3: Pwede na ito ni matabangan ni. Kaya kung anong gold turns ka nang ang kining bata ba 2 years old, malibang siya niya na'y dugo, niya di recommend sa doktor diri ipa-endoscopy sa Cebu. Muhin ko nga, sulayan ako ni si Attorney Paul kay Haringgangis okay. Man ni sa Soto.
7: Hindi man ko Haringgangis. Okay. Igo naman ko nga okoy-okoy kung nga ino kong tuguhon. Igo naman ko mo Tomas imo tugo. Ikaw mo yung Haringgangis diha. Nga, ato ning kuhan i-facilitate sir ka nang kuhan ko makapag-apply ko diha. Panulitan.
3: Ikaw ba? Nanapog ka style ni mo. Muna akong giingon niya to ni Ronel. Mutabang ni siya pero pasimbahon sa ko.
4: Importante man ay, importante man.
3: Migo man sila manong Noel, Pastor Noel. Istorya sila unya. Ako kabalo nga ako ray tabi po dato ni manong kana si si day mo nagtabi ni manong, Bernie ba? Kusog naman na mo. Inom. Ya pagkasabaan ko ni manong. Bito attorney, unsa man unsan paagi ni attorney?
7: Kuan kanang walk-in man siya sir. Walk-in man ni. So, muagi kita na niya sa ato ang OPD, Outpatient Department. And then, I will just send you, link or QR for the appointment.
3: Uh-huh.
7: Appointment, ani?
3: Uh-huh.
7: Kay nag-observe naman ta og system, naman tayo online mechanism whereby maka-schedule ta. Depende po sa, that will also be, considering the schedule of the specialties. Okay, naghahanap tayo specialties. Oh, so ato ning ibuk dito kanang endoscopy.
3: Uh-huh.
7: Kunya once nga ako na nana silang they will be informed silang schedule na nila, pwede na sila moari. With that, di na sila moari niya mapila-pila niya dayon. Mauwat kung kang sa ilang turno.
3: Sige,
7: moari na sila at the time of their schedule.
3: Oo. Wala. Wala ni sa bayad at yeah.
7: Oh, wala bayad. Wala ni sa bayad. Sir. Kung pabayaran gani sila, ako na yung mutapala na. Limita, wala ni siya bayad kay this is part of one man Asia, diagnostics.
3: Ah, sige.
7: Niya, kung na ay mga findings, i-endorse na po sila dito sa clinical side.
3: Uh-uh.
7: On corrective nga mga measures.
3: Oo.
7: Uh-uh. Sa ato ang mga doktor.
3: Oo. Uh-uh.
4: Very good.
3: Sige.
7: Nakalusan mo ko yung duwa, Andre. So, I think natubag na ako yung question. Thank you for inviting me. Without inviting me, I'm so privileged.
3: Ansay?
7: Pero gimme nga ako ni mo. Gimme nga ako ni mo.
3: Ansay ka istorya ni mo sa cross-examination kagapon?
7: Cross-examination relative to?
3: Impeachment.
7: Una to sa nga issue ato, katong sa threat?
3: Oh, grave threat.
7: Grave threat. Ang cross-examination on the grave threat.
3: Nagtanaw po kagapon.
7: Okay,
3: nagtanaw kagapon.
7: Okay po, raman.
3: Wala po kagatanaw kagapon.
7: Sir, inani ni sir, kanang inikuman sa opisina, kutanaw lang po sa mga highlights. Pero kagapon kayo, nakaabusin mo, kuha ko ka, lili, but sa highlights ako nakita, ang substance man to, the elements that constitute threats.
3: Bito mga sakintig
7: so,
3: pa
7: so, for a threat, so kira to ang cross-examination, but on other documentary ng mga kuhan, ng mga evidences as submitted, medyo kinahalan tabangan, tabangan na to sila?
3: Hindi ka mato dito.
7: Yan ka mato to, kaya di matasuguhon sa demo dito.
3: Actually, turns, Attorney Ronel, si Attorney Paul Lopez, kami may unang partner ini sa brigada. Sa pag ito na ina, para sa ato ba? Pero meron ako daog-daogon ini niya. Yeah, pagkahuman, ay nakanindot ini niya kay mo mag-ampo, yun ba? Ano niya, i-ampo ko, niya, pagkahuman, ito na ako yung papirmahan. Hingi siya nga, simba sa, ha? Una na ako pirmahan.
7: Oo ka na, nindot na.
3: Nindot, yan niya.
7: So, when you will be scheduled for kuan, kining bakasyon, imong vacation. Mag-uray ka, address simbahan, ha?
3: Oo. Lagi.
7: Pastor?
3: Unya ako ni ihatag sa ang pangalan sa imo, ha? Kumpleto?
7: Oo, oh, sige. Anya, ako na lang i-course through dito ang katong QR code.
3: Sige.
7: Siya na lang ako.
3: Salamat kay Tony Paul, ha? God bless sa imo diha, ha?
7: Malipo yun ang Kristohan nung bisag dagag alang puso.
3: Uy, buutan. Buutan ako rin. Buta, kamo ba? Kamo lang di mo ko anak ko. Buta di ako dure. Tanaw, tanaw, mga listener na to. Oh. Ano siya? Bugado nga. Guwapo. Tons, unsa ka li posisyon niya mo diya sa Vicente Soto? Tons, ikaw mo ay administrator? Unsa ka diya?
7: Chief sa admin. Oh.
3: Chief admin officer. Chief sa admin. Oh,
7: chief admin sa admin officer.
3: So, ko anak siya, chief sa admin. So, unya, gawas po itong kuan, sa sunod na lang po to sa iyang utok. Poron sa man kay ningon naman kang doktor kon ang iya pod PWD manggo ni siya ton sa iya pong utok pura dunay buslot pero sa sunod ko na lang endoscopy lang sa unahon.
7: Sige, sige lang.
3: Program sige ba, mo mulili ba ko sa inyong program usahay panag sa ni Philip. Oh, kinsay partner nimo? Di man si Philip si
7: Greggy
3: Magdadaro. Greggy Magdadaro. Oo. So,
7: okay, sir.
3: Ah?
7: Wala kami nahagbong sa kuan, imuhang gold standard.
3: Sa inyohang program?
7: Oo.
3: Isgot po mo babae panagsa.
7: Dihagin mo unta murag, dihado tagamay.
3: Dili ba ka ng mga kuan ba, mga issue ba nga mga personal, itakul-takul po ninyo. Sige raman mo issues, gobyerno.
7: Oo, sige, mag-isgutan na. Isgutan ka na mo.
3: Isgutan
7: ka na mo.
3: Yabag. Attorney Paul.
7: Salamat, sir.
3: Salamat dito, attorney. Ako chat ang name, complete name. Onya address pod. Onya i-send ko atong sa to katong sa QR para makakuan sila makamalista daan. Oh, grabe.
7: Tariglado, sir.
3: Kanang imong ginom nga kape ba? Di man na mo unang imong gindurs. Ah, oh, matay ni mo.
7: Ah, Tagsara, tagsara man.
3: Ah, panagsara. Okay,
7: na. Katong gindos yun, Santon.
3: Starbucks. Thanks, Lopez. Thank you, Tony.
7: Thank you, sir.
3: Oh, sige, sige.
7: Thank you, thank you.
3: Bye-bye. Bye.
2: Foro de los Pueblos.
3: Okay na to, ma'am. Dito sa Vicente, siya chief day sa admin. Dako na nag-position, Tons.
4: Dako na na. Oh, makabahig na na siya. Makatabang ka na siya.
3: Chief sa admin. Mm. Bugado. Siya may ikaduha sa gikan sa Moraglabaw. Mm. Sige. Minas atag kay alas 8.34 na ito lang ibahigon sa mga sukintig pamina. Pero katong GCAS ninyo, may nalang pangkaon-kaon.
4: Or pliti.
3: So, same gapon mag ito nga GCAS sa mga higala, ha? Oo. Sige. Minas atag ka pipila kami ng painomdam. Alas 8.34. Stand by.
2: Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod di apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagsiklina kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-pick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika!
14: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo? Tungod sa imong bad breath?
9: Mag Clinicas 4-Biotic!
14: Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba!
9: Clinicas 4-Biotic!
14: Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba!
9: Yan hinungdan sa tooth decay! O bad breath! Clinicas 4-Biotic!
15: Matsoy ride man tabi ka.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tika, matsoy ride na ta.
16: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
15: Kaya?
16: Siyempre! Naka-extend ko yan!
15: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
17: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
18: Sibulan Cockpit!
17: Matag Biyernes kinayog Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
18: Sibulan Cockpit!
17: Tapok ang mga participants alang sa usaka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
18: Kada Domingo,
17: aduna special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa o excitement sa maong adlaw.
18: Sibulan Cockpit!
17: Aduna pa dugang pang mga pa-premium. Kung sa pa imong gidugayan.
18: Sibulan Cockpit!
17: Wala o! Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus. 0975-347-5448. Okay ni, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
18: Sibulan Cockpit.
17: Si Chukanda Olo, San Antonio, Sibulan.
18: Sibulan Cockpit.
17: Labok na bay.
18: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adorap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga syot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
19: Bisita na sa Sibulan Cockpit. Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of high
20: hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones, hybrid, automatic, 5-seaters. Cruise, over, hybrid, na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry, utility van, drop side. Swap pang-negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
21: Victory Bio.
22: Ako si Elena, gayon jud ko og Victory Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
21: Victory Bio. Ang Victory gamay Visio. Ang Visio gamay Victory. Apalit sa mga butik. Victory Bio. DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledis mas mataas sa kakon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kan mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
21: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
25: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
26: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
21: D3 Bio.
27: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
25: Visio
21: gamay D3.
25: Kapalit sa mga butik.
21: D3 Bio. D3 Bio.
28: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
25: Ang Visio
21: gamay D3.
25: Kapalit sa mga butika.
21: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
21: DTX Coffee Mix.
25: Pabaka sa mga butik.
21: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik. Ubo nagsipunon na ko. Nagtikog Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Mapalit sa mga butika.
21: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C sa naing mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
25: Mapalit sa mga butika.
21: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas for Biotics na. Adlaw-adlaw.
25: Mapalit sa inyong mga suki butika.
31: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sama na may gagabi sa diin ka, Pipino!
32: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-labawaska. Mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
33: Muling binuhay mo.
34: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: D3 Bio.
35: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
25: Ang Visio
21: gamay D3.
25: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
36: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa D3X Coffee Mix. Manamit ilman pag-hilti sa lawas. Mangod na ba't tiyagan ko nga nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
4: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
5: Sige, tapos tayo mga K-5.
4: Kukain ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
6: Dali plano ng lubog sa suspek.
7: Nagitaan ang squad yun nga nakasalawa sa biktima.
8: Patuloy pa ang investigasyon.
4: Pinasin at i-expose ang katiwalian.
9: Take it goes down ang lugar kada mga residente.
4: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Muden. At ito ang K-5 NIR. Negros Investigative Report.
10: D3 Bio.
11: Ako si Inara.
13: Tajud kayo ng akong blood sugar.
11: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
13: Nahinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
10: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si John. Busta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500.
1: Adlaw-adlaw.
10: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na nag-untar pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulayigan ninyo, mighty C.

0: Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Gasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Payote. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Payote. Gatapang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics at Lamata. Mapanit sa inyong nasuki butika.
2: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
3: Puro de los Pueblos.
4: Alas sa 8:47 na mga sukinting paminaw. Balik gapon sa ato kapagka panagubaduan. Kini gapon si Kaki 5, Bernie Campos, kananiga Mighty C, Detex 500, Detex Coffee Mix, Oga D3 Bio, Kabusaw.
5: Kaki 5, Attorney Ronel Caroni, Nakaditex 500, Detex Coffee Mix, D3 Bio, Explore Biotics, Dipalobos. Nibuto daw ko ng Vulcan Kadlaon. Ha? Parang buntag.
4: Buto na po?
5: Pusog. Oh.
4: Baba?
5: Ay, update si Lolo Pidotto.
4: Lolo Pidot? Ato ko nang itawagan?
5: Ato ko nang itawagan. Kay si... paingon ra bagog kuno, kay tungod sa kusog nga ulan, ang ashfall paingon sa syudad gyud.
4: Paingon gyud sa sentro?
5: Oo, oh, paingon sa sentro.
4: Hmm.
5: Atong kanon.
4: Sige. Ato ko nang ato ko nang i-check si Kuan. Lolo Pidot, namay contact ni Lolo Pidot. Ah, isa ha, si Kaki Pibes TV. Nag, ano, masiguro nag-program. Isa ha, kadyot lang sa ha. Kaki Pibes TV. Tapos ang tawag ka ng mga sorting paminaw. Ang Kuan, kining tawagin sa nato mga sokintig paminaw. Si Kaki 5 Steve, mga sokintig paminaw. Live and direct from Canlaon City. Waba po ka na siya ka-program dito. Problema na. Ana, speak us. Kaki 5 Steve, good morning.
6: Kaki 5 Birds eh. Kaki 5 Elmer, Kaki 5 Birds.
4: Oh, Kaki 5 Elmer. Oh, ganun. Is the florist man lagi mo eh. Ay, gihatag na nag-program siya.
6: Nag-drive. Ongoing me.
4: Oh, unya, nibuto man ko no, ni... Chat there is Lolo Pidot. Niboto na pong Vulcan dia, Kaki 5 Elmer.
6: On air ni, Kaki 5 Birds?
4: Oh, on air ni.
6: Ah, on air. Dito, Kaki 5 Birds, ang padre, sa Vulcan Kadlao, Kaki 5 Birds, mag-uay lang yung mga alas 7:30, kapin sa kabuntago, nagbuto ang kinig Vulcan Kadlao na. Unya, there is, pumansa po ang pagbuto, Kaki 5 Birds, ang kining sitwasyon, usap dire sa to ang pipilang ka mga barangay dire sa syudad sa Kadlaon, kay kuan ni River no pag dala sa pag-ulan nag-ulan man o kining na apo Kaki 5 Burn ang kining ato ang gumikan usab sa pagbuto sa bulkan so dunay dala kini gagmayng bato may palas Kaki 5 Burn no nya gali agatuag kliga patrol sa dire ana lupos ni kagadiha sa abo Kaki 5 Burn ning ang buntag kunya amarang na lang gali ron Kaki 5 Burn no nga kuan kining nihupa na o nihunong na ang ulan. So, karon no, ang Vulcan Kanlaon, ato ang kapakita, ang going man ta dito sa may portion nga, which is, maoy matawag na ito, bitaw nga, dito ang Duldool. O niya, karon Kaki 5 Burn, dili na ito makita ang Vulcan, kay dili siya visible, no, kay gumikan, sa baga nga panganod or dagkom Kaki 5 Burn.
4: So, pa... Padoong mo dito, ay mo, kay pagpadoon po sa Vulcan, masig, mabuto pa nagbalik.
6: No, dilidrir to sa kuhan, so may, dilita mabuti ito sa, kuhan ba, sa limit sa P-box Kaki 5 Burn.
4: Oo, dito ra mo. So, sa man pagkabutuha, kanang kusog para sa una, nga murang niyak sa glinog, oron sa man? Aso o sa man?
6: Mga, according pa Kaki 5 Burn, no, sa nakabati dito, kay mo, ang nakabati agad, ni, katuging na sa mas, kuhan ba? Amoy dordolo makaduhag yun no ana nagbuto kining vulkan syempre pagbuto ka Kaki 5 Burn action gid siya kining uyog gid Kaki 5 Burn
4: pero ang kuan niya mer ang kanang iyang abo padong sa syudad or dito gyapon padulong sa may occidental
6: kani Kaki 5 Burn no ang dire karon Kaki 5 Burn kay padulong gid dire ang kuan mer na bali na bahin

0: siya kaki Vyburn kay
1: oh.
0: Unlike before nga kun mo buto ni kaki Vyburn wala man koy ulan. So karon ulan siya kaki Vyburn na dala gid siya sa ulan.
1: Motong padulong diya sa syudad.
0: Oo, oh, gali kaya pipila nung diri ka to nga mga to magkita gali kaki Vyburn. Okay, pipila ka mga sakyanan, wala pa diri pod ka mga kinigya establishment diri makita dato, ga do lagi mga gikan gi ba gitugpahan sa abo kaki Vyburn.
1: Eh. Ah, sige. Ah, kipay ba stay pumping mo diha o gat kipay deliver pumping mo diha ha. Sige, salamat kayo Mayor sa imong report Mayor. At least nakakuha ta diri sa Dumaguete og unang balita gikan sa inyo diha.
2: Kaki Five Burning, Kaki Five Steve ni.
1: Ah, Steve, Steven.
2: Yes. Kaki Five Burning, going ta sa may Mananawin no, Barangay Masulog. Amo ning pinakaduol nga sitio nga dito mismo na batsagan nga paglupok sa bulkan, na pagbuto sa bulkan, may ang kwa niya, ang ash falls, may apil nga gagmay nga bato.
1: Mm-hmm.
2: No, so nakuha na ko dito ni kaki 5 Lulupidot. And ato man kuha ang sitwasyon dito because kaning mananawin kaki 5 Bernie, parte niya sa halos dool niya sa 4 km permanent danger zone. So according pa sa tong nakuha nga report no nga ang pipila ka mga pumulyo dito after kining pagbuto ka kaniyang alas 7 pasado nagay mo sila sa evacuation no sa mga area pero sa yatang kwan ang uban ditong nagapabilin sila tagsaksaka pa paniwalay and after three kaki 5 Bernie sa Mananawin maproceed man ta sa may biyak na bato. Sakop na sa may nakasilyana because as reported mas daghan dito nga hash falls nga suffer no sa mga area mo na ato i-verify ang report no kaya kaganiya kung atong i-kuan sa dato sa tanan halos sa zero visibility ang kanlaon tungod sa mga nga pagbuto kay ang aso ni kaki Feberni tungod man sa magalumon nga kalangitan at the same time matawag tang mga pagulan tungkol sa kining epekto sa pagyo mo po nang isa naka-contribute no nganong grabe halos zero visibility sa kanlaon kaganiya pero maatag lang tag-update niya kay Feberni no sa kining update niya sa diri mismo sa kanlaon kalabot na kining pagbuto sa bulkan kanlaon alas 7 media kaganiyang buntag kabalot apektado ang kanlaon o La Castellana uban pa nga mga area sa southern part of Negros Occidental. Kaki okay. Belmerne.
1: Amping mo dia, Kaki 5 Basti Manager o Kaki 5 Belmer, amping mo dia. Salamat kayo.
2: Sige, salamat. Thank you Kaki 5 Belmerne o
1: akong partner si Attorney, akong kauban si Attorney Ronel Gapon.
3: Morning, Manager.
2: Yes, good morning Attorney Ronel. Thank you very much. Kag amo nang pinakalitis diri no, kauban ako si Kaki 5 Elmer Sagang. Para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Puro Delos Pueblos.
1: Salamat kay Lolo Pidot ha, sa information.
3: Tons,
1: wala natin yung oras?
3: Yes, wala natin yung panahon, mga sugintig pa mila.
1: Onya na lang na sa newscast, onya na lang na sa kuan sa tawag ini sa top of the hour news. Okay, pwede naman na ma-play dito. Kaniga po si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay ka Mike TC, Detex 500, Detex Coffee Mix, og Ditribayo, Kabusao.
3: Si Kaki 5, Attorney Ronel, kanunay na ka-Detex 500, Detex Coffee Mix, Ditribayo, Xpor, Biotex, Dipalubos, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa Negros,
4: K5 News FM. Puro Delos Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5. kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
5: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
6: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
5: Mosab ang tunog sa mga balud nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
6: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
5: Paita.
6: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Muna yung rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes, nga atong gitawag nga auditoris ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mabali sa mga butika.
6: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
5: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
6: Gusto.
5: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
6: Kana
5: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
6: Mao jud dok.
5: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
6: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singkap sa mga misis nimo.
5: Hello?
6: Makabungol na day na.
5: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP ha, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP kablo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
6: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag DTX 500 og Mighty C.
5: Kinanglan
6: ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw.
5: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: DTX 500.
9: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kung ba na ako DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika. Kining tulumanon hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C ang alkaline yung vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman.
10: pang matagalan mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
6: Tuhuan matugdili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ang mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa daghang mga balatian.
5: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tawo tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
6: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
5: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Rajon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
10: DTX 500.
7: Ako si Alex, may kayute ayod ko. Sakit ipangihi og ako pud yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag, tulupod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Umibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
5: Ganahan ko lang tulog sayo.
6: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug Mighty C. Oh, aromataas imong antioxidant.
5: Usa ra ang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
6: Mojod.
5: Unya, kanang bag-oran imo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
6: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
5: Correct.
6: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
5: Mao say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun ang niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
6: bankrupt,
5: JP. So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugali, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug Mighty C, mao man unta ang makahatag nimog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug Mighty C.
10: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Day of Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
5: ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
6: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahira Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya do kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
6: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
10: D3 Bio Health News.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
6: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
5: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
6: Husto.
5: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
6: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
5: Sa ito pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya, mahimong energy.
6: Wow.
5: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po
6: siya. Napude
5: siya
6: antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
10: D3 Bio.
13: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
14: D3 Bio.
13: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
6: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis
5: para dili na maapektuhan ang imong atay.
6: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
5: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
6: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
5: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
6: Maka nindota pog klaseng energy na, oy.
5: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag taon nga minergize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
6: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio. Mm.
5: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
6: Mm.
5: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
6: husto,
5: Sir GP.
6: Husto.
5: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw na kung mugamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
10: D3 Bio!
14: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio! D3 Bio! Health News! Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
6: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
6: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay Clinica Deo Fresh.
6: Huh.
5: Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa Clinica Deo Fresh.
6: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
6: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lambi, dito rin ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
5: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami dyan diin ang kape, sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
6: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
6: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience.
6: Mm-hmm.
5: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
6: Mm-hmm.
5: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
10: D3 Bio Health News! D3 D3 Bio.
15: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako sab si Dr. Miloy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
6: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
5: Uy, nindot na.
6: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok.
5: Mm-hmm.
6: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Mm-hmm. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
5: Mm-hmm.
6: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3 okay ra. Mm. Nindot ra jud.
5: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
6: Unya makuha ra maguna sa init ang D3. Mm.
5: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
6: Correct.
5: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
6: Mm.
5: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Hini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
6: Oh,
5: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
6: Mm-hmm.
5: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
6: Mm.
5: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
6: Mm.
5: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
6: Wow!
5: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga samad. Mm. Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
6: Mura din nag-topical cream.
5: Mura yun.
6: Oh, topical oil, Doc. To be exact.
5: Mm.
10: D3 Bio.
16: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
6: Mm.
5: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
6: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
5: Mm.
6: Alpha lipoic acid.
5: Mm.
6: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imong mga antioxidants.
5: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
6: Mm.
5: Nga naa sa D3 Bio.
6: Mm-hmm.
5: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
6: Uh-huh.
5: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
6: Of course, wala.
5: Mm. Naa jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
6: Correct, Dr. Ramil.
5: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
6: Na jud ta yon, paspas kay na.
5: Pagabot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ay bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
6: Taway kaing immune system ani, Doc.
5: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
6: Of course.
5: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
6: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
5: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang inom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
6: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno. kompleto kon todos rikados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawa. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500, mapalit sa mga butika. Taas pang imo blood sugar? At tunak may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, at tunakin anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommend. Mende. Sa mga eksperto, DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mabalik sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit milanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga. Gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat. Best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayan akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga
8: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magdabalaga. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Extend Hood Superman.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: DJ, patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuo ang interest ug walay collateral?
5: Marayo Bank Incorporated
4: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede ka makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanoma. Sa ratun, pwede ka makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
5: Pag Marayo Bank Incorporated na!
4: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental, o kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
6: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mitis C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mitis C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
7: Hamara.

Hey, good morning! No, maulanon nga kabuntagon, mabugnawon nga kabuntagon. May kulo na ba? Ang tanan. Ipang tugnaw na ba ang tanan? Ang daubi na naimong mga basura dahil para mo init na niya. Dabdabi na naimuhang basura niya. Hey, good morning! Welcome, K5! Thank you, listeners, for tuning into the morning drive. And you're listening to K5 News FM 94.5. Shout out. Oras sa K5 News FM Philippines. 53 minutos na nakalabay sa tag ng alas 9 sa kabunggago. And oras na para mag-DTX Coffee Mix. Para pampawala. Mawala ang imuhang katugnaw din ha. Mainit na. Mag-init na. Painit na. Og DTX Coffee Mix with Chia Seeds. Wa man ni angay ni atong kuan. Basag man ni kaay. And good morning sa ato mga kakaifive. So, kinato di paminaw sa 26 ka barangay. Kumusta ang ato ang area din ha, no? Amping-amping ta kanunay mga kakaifive. Magbantay ta sa ato ang palibot. Labi na sa ato ang mga kakaifive din ang aduol kaayo o sapa. Sapa ikaw nandiya. Prone sa landslide, baha, unsa pa'y sakuna din nga mahitabo tungod sa panahon karon, no? Magbantay-bantay tang tanan, okay? Di na kung kinahanglan na mamakwit, bakwit na, okay? Ayun, nag-dugay-dugaya din ha, o ginahi og ulo ba? Sa gobyerno ra ba dayon basulo, no? May mahitabo. Ayan, nakapamahaw na ba nga to ang mga kakaifive din, ha? Sa mga wala pa nakapamahaw, di apamahaw na ugat parisi na nag-DTX Coffee Mix. Para kumpleto, maski gabugnaw ang panahon karon, maulano ng panahon karon, perfect na siya mga pe. Mamainit ang DTX Coffee Mix. Mayang bunggag doon sa 26 ka barangay, labi na sa ito ang mga opisyales karon nga monitor po sa tanang area, labi na sa ito ang mga kapitan. No, busy po kayo, gabantay sa ila mga kabarangayan. Ito ang mga kagawad, konsehal. Yes, of course, ang ito ang Vice Mayor Joy Arbolado and Mayor Alberto Ator. Good morning! Mayang bungkag ninyong tanan din na sa itong mga suki hindi paminaw sa public market. Wana jay ayun ning ato ang microphone output and mixer. Eh. Muratag guan ani, muratag na gayaw-yaw slata ani. Tamblo tani ka jazz. Ayan ato mga tindera din na nakapamahon na ba? Pangapisag DTX Coffee Mix diha. Para kompleto ang ato ang adlaw maski tangululan or bugnaw. Para mawalang ka bugnaw. Pagtimpla nag DTX Coffee Mix. Ay, nakakape ka na. Nag-detox. Padyod ka. At mga tindera diyan sa isdaan, karnihan, gulayan, frutasan. At ang mga tinda na nakatune in sa itong number one and favorite station. Dito lang sa 94.5 K5.
K5 News FM. Namirang gising lublo ba? No, bandi ang sigirang lublo. Sana all gaayong. Katong kinahanglan mo laban, laban radyo daani, laban sa pagkagod. Amping-amping lang dyan ta kanunay, ha? Sabi na sa itong mga drivers din, ha? Ito ang mga drivers diya sa mga terminals. Hinay-hinay lang mga kuya sa pagmaneho sa inyong mga gipang maneho sa lakin, ha? Dandanlog kayo nga dalan karon. Ito ang mga drivers diya sa bus terminal. Israel terminal, jeepney terminal, pedicab terminal, habal-habal terminal, no? Mga drivers nato sa mga habal-habalan. Samot na gatong mamasahero pa bukid. Amping-amping lang ganunay mga kuya. Hinahinay lang. Henay, henay! Pangapisa mo din ha, DTX Coffee Mix. Pagtimpla sa. Para walang katugnaw. No? O, walgahulat sa ato ang mga pasahero. Guys, no? Para sa mga sensitive di ang immune system. Mga weak kaayo. Inom lang og Power 3 ang atong DTX 500 Mighty C and D3 Bio para ligay sa mga sakit-sakit like ubo, sipon, hilana kay uso na po na karon tungod sa ato ang panahon. Kinahanglan na to aga immune system strongs. Strong lang jud, firme ang ato ang immune system para dili ta magsalimuang. Available na diya ang ato ang Power 3 you guys diya sa Hamara. Alang diya si Bless. Hamara Herbal Product Center. Sigurado ang ato ang immune system na ligon karong mga panahuna. Para dili ma-storbo ang ato ang mga trabaho, no? Kaya nga ba, no work, no pay, baya? Good morning from the Philippines to Nevada. I love you, baby. Once again, welcome sa itong programa. Morning Drive. And this program is sponsored by our Power 3 yung atong DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C and D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3. I love you, my baby. 10:01 in the morning. Padayon dito sa ito ang playlist dito sa Nahan. Ito na play pa kanina. So from ABBA and VST and Company. Super Trooper and I-Swing Mo Ako. And here's another song, another track from The Foundations. And followed by a song from The Steps and The Real Thing. Once again, Kinesig K5, Dennis of K5 News FM 94.5, Shadon. Good morning and welcome.

0: K5 News FM。K5 News FM。K5 News FM。
1: Sharpening the lives of the Filipino。
2: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500
3: adlaw-adlaw.
2: TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
4: pabalik sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko dai si Sheila Grace Mendoza, so una permi ko ga pangluya kanang murag kapoy kayo iliho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati, mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day ug sukad nakainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C, so layin na ninyo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
5: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. TTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix.
4: Clinicas
5: 4 Biotics.
4: You maintain the pH level sa feminine area.
5: Clinicas 4 Biotics.
4: Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection
5: ug UTI
4: sa mga babae.
5: Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
4: Mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Tennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Tennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
10: Hi, Tennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-unslap. Was this thing eh bala mga mega base gid ang extend food supplement for men.
5: Extend food supplement for men.
12: DJ patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
13: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag ni ana. Kay ang Marayo Bank Incorporated aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini.
14: Marayo Bank Incorporated.
13: Aduna sa silay-laing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
14: Marayo Bank Incorporated na!
13: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
14: Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank! Incorporated!
15: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa TTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Hamara!

Yeah, that was Better Days by Diane Reeves and After Love Has Gone by Earth, Wind and Fire. Once again, you're still tuning into the Morning Drive, K5 News FM 94.5, Shatan. Check our time. It is now 10:29 in the morning. This time check is brought to you by Mighty Sea Alkaline Vitamin C. No, madalas ka ba nakakaranas ng panghihilo? Nagkakaroon ng basa at namumutla. Ayan, para sa mga kababaihan dyan, namumutla tuwing nireregla. Baka hindi ka gaanong nakakakuha ng sapat na iron minerals mula sa iyong pagkain. Mighty Sea Alkaline Vitamin C, nakakatulong ito para mapabuti ang pag-absorb ng iyong ng iron sa ating katawan, sapagkat ang iron ay kailangan ng ating katawan sa pagbuo ng mga bagong red blood cells. At para ma-absorb ito sa ating katawan, kinakailangan natin ang vitamin C na kayang ibigay ng Mighty Sea Alkaline Vitamin C. Mas madali itong na-absorb at tumatagal sa katawan dahil sa ito ay nasa alkaline form. Suportado ang kalusugan ng mga kababaihan mag Mighty Sea Alkaline Vitamin C na. Available kayo na din sa Hamara Herbal Products Center, guys. Sa likod lang sa 4J Cell Shop and Accessories. Kinanlan dyan ang vitamin C sa ito ang lawas na para sa ito ang immune system para ligon permi ang ito ang immune system o dilita naling magkasakit na dilita perming magkasakit like ubo, sipon, hilanat umumon dyan ay mga common na sakit na itong makuha tungkol sa weather, especially karoon na tang-ululan na dyan kayo, no? Si ilang kapisak. 10:31 in the morning and let's move on to our K5 Rika Small and Natanohan ko. So I'm gonna sing a song from Righteous Brothers, and it's an acoustic version. And hopefully you like this song.

0: News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Yes.
5: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa atong brain.
4: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
5: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumparar mo sa plain D3.
4: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
5: Wow.
4: Kung ikaw gisubawan, giubo,
5: may trangkaso,
4: may plima, walay undang ang paghilanat, on and off,
5: yes.
4: Trangkaso na na.
5: Inom nag D3 Bio.
4: Husto, kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
5: Nya, nakahipabi, napukahipasi, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw po ni patyon sa D3 Bio.
4: Very effective.
5: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
4: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
5: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin na anatanan sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
5: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
4: Correct, John. Ingon ni Doc ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bacteria ni. Kay man, wala sila'y kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up. Og kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
5: Wala gyud. So, mura na lang importante, Sir GP. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
4: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
5: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic.
4: Ini
5: antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
4: Very safe.
5: O dili mamatay ang mga good bacteria.
4: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
5: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
4: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
5: correct.
4: Imunolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imuang immune system o sa D3 Bio?
5: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
4: Kana!
5: Pero kung plain D3 ra ka,
4: awa ra.
5: Police station ra imo ha.
4: Layo, layo sa site of infection.
5: Oh.
4: So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bayo over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bayo.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Triglycerides. Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
5: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 Bayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach, Dok.
5: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP?
4: Mm,
5: hatagan ka niya og energy or kusog.
4: Wow.
5: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
4: Oh.
5: Nara na sa D3 Bayo. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bayo, walay oxidation nga mahitabo.
4: Muna'y dapat target
5: ang D3 Bayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
4: Muniwang da ika.
5: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
4: Wala.
5: Wala, John.
4: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Hineroso?
5: Ako na sab, si Doc Ramil oy. Maing panglawas ang pingan.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bayo!
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bayo. After 2 months sa pagtay, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
1: D3 Bayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo!
3: D3 Bayo!
1: Health News!
9: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Palawan Building, sa Sanus Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
10: Hamara Herbal Products Center. Your one stop,
11: your
10: herbal shop, in town.
11: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
12: Sige, takot tayo, Mark.
11: Kukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
13: Niriplano ngay lubong sa suspect.
14: Nagipaan ng squad yun na natasalawan sa biktima.
15: Siguro pa mga pagkain.
16: Patuloy pa ang imbestigasyon.
11: Pinasin at expose ang katiwalian.
17: Then it goes down ang lugar at ang mga residente.
11: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
18: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station information sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa Key5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa Key5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa Key5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa Key5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
19: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Oras! Alas 11:06!
21: 11 Mbps!
22: 11 Mbps!
21: Paglanse, kapagbalita, o paghisgot sa mga isyo.
22: 11 Mbps!
21: Sa public service,
22: numero uno.
21: 11 Mbps!
23: 11 Mbps!
24: Ang pagbutiag sa kamaturan mao'y ngingig kahinigman aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, kangos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran mo lutos, ug biyag-yag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. Patay, dituwis, gilukos, sumbong mo, kang Rex, kang Boss. Mutinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o milupigan. Sumbong mo, kang Rex, kang Boss. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, kang Boss.
20: Okay mga siligan, soking tikpa mina, may gabuntag kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao! Nana po na kanyong kinumanon, ako ang kinumanon! Rick Santos, Candos lang sa Japon, inyong makauban, tamanta alauna in punto! Salala sa mga istasyon manager, Kipag Sir Bernie Cabusaw, area manager, Santa Catalina, Mayor Pep Obanya, Naligan, CEO, Dr. Ramil O. Vice President for Operation, Kipag Sir Iljan Castanyo, akong sparring partner sa Pikas Lawa, Kipag Engineer, Traffic Controller, Jonathan Calvo, sa ngalan sa among Chief Engineer K5 Abudwi. Og kinatibuk ang pwersa sa K5 Yusuf M. Dumaguete 97.7. May bintag kaninyong tanan, ladies and gentlemen.
0: Pinoy, Pilipinas, yan ang bayan ko.
20: Pizza Noybe! Adlaw karon nga Webes bulan sa Hulyo tuig 2026. Magbuntag siyad sa Damagite gilang kuba sa 30 ka mga barangay. Sa baybayonan ka sa Paan kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Sikihor area gilang kuba sa unom ka mga munisipyo. Apo Island area sa May Cebu. Oslob, Cebu, Santander, Natilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Baril, Moalboal, Dumanhog, Malabuyo, Alegria, Alcantara, Runda. Good morning, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. Magbuntag na karo sa mga drivers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, B-hire, o sa masakyanan na padulong sa may North and Southbound area. Good morning! Ang ilamin na karoon sa mga habal-habal drivers, put-put drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatagan, good morning! Ang ilamin na karoon sa tanang ng mga security guard on duty sa may pantalan, sinad sila magite, sa may tampe, liloan, bato, larina sikihor, sikihor, sikihor. Kumusta mo ba mga gay? Og mga security guard on duty sa mga pawnshop at bangko. Ay magkumpiyansa ha mga security guard. Kaya na ito yung pawnshop nga party og kabitig, hold up sa tulo ka tao, aunan ka mga tao. Ayaw magkumpiyansa ha. Kinahanglan, alerto mo sige, ayaw mo ka na paluya-luya mga idol ha. Kaya kung magpaluya-luya mo, kanay mga hold upper, di na sila mga luya, kay mga energetic na. Gadali good, tungod sa kakulba. Good morning, day karo sa PNP, Sidad Sinamagita. Ilabi na karo sa may Alcatraz, Unjote, BGMP, Provincial Jail, MBI, CIDG, Highway Patrol, SOT. Murag nasugatan ako, ako mga idol ganiha, ang taga Highway Patrol. Asa mo mo at to doon? Murag early kayo ato mga idol na to sa Highway Patrol ha. Murag asa kang operation ato nila. Good morning, ilabi na karo sa mga SWAT and Team 1, Ugto, Ugtri, Ugfor, nga regulator sa probinsya sa Negros Oriental. Philippine Army, PNP SAP, good morning. Ang ilabi na karo sa Tagapidia, NBI, good morning. Philippine Army Detachment, PNP Detachment. Ug sa tanan nga maka-hook up karo na to sa K5 News FM sa May Bayawan City, K5 News FM sa May Sambunggita, K5 News FM sa May Siyata, K5 News FM sa May Bakong, K5 News FM sa May Baes, K5 News FM sa May Sikihor, Sikihor. Manager Duna Dayot, good morning! Pa! Kumusta mo na sa May Sikihor? Ang ilabi na ni Manager Randy Cornell, kumusta man sa Bayawan? Wa ba kusog nga ulan, hangin niya? Dire medyo kilom-kilom lang dire sa Dumaguete. Pero ang kanlaon karon na atangin ninyo ang nagbagabagang mga balita. Karon taon-taon mga siligan so kinding dami na. Sangke sidan sa Dumaguete, good morning sa maisdaan lamasan bularan pa initan. Good morning, kumusta mo? Mga karinderiya dia. Nga nakachute in sa ato. Ilabi na karon sa Morning Star. Dia sa may Dios Amlan, kanon na sila naninaw sa ato. Og ilabi na karon sa mga gagmayng pwesto sa pantalan, good morning. Og sa nakatutok nato sa tungat live Facebook, type lang mong K5 News FM Digital Dumaguete. Tapos palihog lang kong ishare nyo. At tangi ka rin ha kay ubay-ubay ning mga balita. Why this ay sa dayal sa inyong radyo para makamalo ka mo kung usay mga panghitabo sunod sa 94 oras.
2: Hindi pa sayang ang reklamo mo, may panadla ka. Isubog mo kang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Kalistang, why gikalisangan, Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan. Wanting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na, Rex Candos. Sabas nga komentaryo.
20: Okay mga siligan, soking tigpaminaw para yung takaroon sa tuga programang 11 Mbps. Oras! Alas 11.

0: sa ning ISPE sang guni ang panglalawigan. Giaprubahan na ang resolusyon alang sa diarrhea attack from sulod sa Tamlang Bali. House Prosecutor Panel mitataw nga betrayal of public trust ang paghari ni BP Sara Oga Hitman. Paghire niya, amin ako paghari. Budget sa katukuran sa bagong merkado o extension sa City Hall, gilakip na sa annual investment plan Vice Mayor Islao Abiola. Update sa pagbuto sa bulkan sa Canlaon at Hangi. Mga mga balita po na ito karon ha? At ang ina ninyo, sangguni ang panglalawigan. Giaprubahan na ang resolusyon alang sa diarrhea at farm sulod sa Tamlang Bali. House Prosecutor Fanny, nitataw nga betrayal of public trust ang pag-hire ni Vice President Sara Duterte sa Hitman. Budget sa katukuran sa bagong merkado o extension sa City Hall, ginakit na sa annual investment plan ni Vice Mayor Islao Abiola. Update sa pagbuto sa Canlaon, Bulkan Canlaon, karong taon-taon sa mga kumpletong detalye. At ano pa siya? So, perbida mga balita na to karon, nag-aso-aso mga siligan, so kinin nyo at tangin ninyo, palihog lang pugog share ninyo sa akong programa. Kaya maura may kalipay na mo dito. I-share, tapos ilay. Kaya para makabalo po ang mga pamilya po ninyo katungaan sa laing lugar na maura may balita dito karon sa Negros Oriental, sa K5 News FM. Dito maglangay mga siligan, soking tigpaminaw. Budget sa katukuran sa bagong merkado o extension sa City Hall. Gilakip na sa annual investment plan Vice Mayor Islao Abiola. Nakaroon sa pikas linya, nakaong-ong nakatutok si K5 Cyril Ripe sa mga report. K5 Cyril, ikipive mo!
1: K5 News FM Live Report!
2: Kaprobada sa Guriang Kapalungsod sa Dumaguete City ang ikatulong final reading sa DDOM sa annual investment plan EIP. Kanalakip sa plano sa pagtukod sa bagong publikong merkado publiko sa syudad o extension sa City Hall. Kanalang isugit nga katinan ng kapat nga ito sa 2.1 billion kapasos kapin. At sa pag-urban sa nasang pitayang budget sa sesyon sa konseyo, dito na kalabay ng regular sesyon, ang masangkob sa Merited Block, ngilakuban na nila ni Consul Gigi Sminya, Rilino Lawas, Renz Masyon, na buto lang ni Supak at sa mga sesyon. Para pili sila sa Division House sa potasyon ng 9-3. Tungkol kayo na pasar naman, matod pa ni Vice Mayor Estela Sarabila, ngayon lang kinag-appeal sa annual investment plan. Alag sa K5 News FM, K5 sa Real DTX FM. Para sa mga balita sa serbisyo publiko, Cleo sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking tigpamina, report ni K5 sa Real Report. Sabi na kung nahuman na siya, grabe, hangir niya. Mupisdit na ang bang engineer. Kaya hangir, magay mga 3 chicken. Kumuha na siguro ito. Sangguni ang panglalawigan, iaprubahan na ang resolusyon alang sa diarrhea attack. Farm sulod sa Tamlang Bali. Naka-standby si K5 Natalie, ang prinsesa sa K5, Bayawan City. K5 Natalie, K5 mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Giaprubahan na sa sanggunian panlalawigan sa Negros Oriental ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa Department of Environment and Natural Resources nga suportahan ang panagtambayayong sa National Dairy Authority o sa provincial government alang sa pagatukuron nga dairy staka farma sa Tamlang Valley. Ang nga mao proyekto nga sakop sa mga lungsod sa Valencia, Cebula, Nasyaton ug Santa Catalina nagatingo sa pagpalambo sa produksyon sa gatas, paghatag ug pangina buhian sa mga mag-uma upang siguro sa seguridad sa pagkaon sa probinsya. Gipangulohan ni Board Member Woodrow S. Makiling Sr. ang pamuno sa Committee on Agriculture ang maulakang aron mapadali ang mga rekisito sa DENR alang sa modernisasyon sa agrikultura sa maunga dapit. Ubos sa liderato ni Gobernador Manuel Chaco L. Sagarbarria, naglaom ang kagamhanang lokal nga kini nga pamuhunan magdala og dakong kalambuan sa sektor sa agrikultura og livestock sa tibok ang Negros Oriental. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Fambayawan, kinis ka K5 na thali kaya pa sa para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publikong Kalingawan sa Negros. K5 News sa FAT.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking tig paminaw. Report ni Kipad Natalie Kayapas. Dita maglangay mga siligan, soaking na back to back report. Hindi man eh, back to back report. Ay, lain naman po yung report. House Prosecutor Panel nitataw sa Betrayal of Public Trust ang pag-hire ni BP Sara sa hitman. Dita maglangay mga siligan, soaking tigpani. Nakaroon sa Picas Linya. Si Kipaib Saira Humillo. Kipaib Saira, ikipaib mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
4: Yes, may buntag ka K5 Rex, may buntag sa mga sugid pa ka K5 nato na minaw karon din gisubli sa House Prosecution Panel nga ang gingong pamahayag ni Vice Presidente Sara Duterte bahay sa pagkuha og hitman bato kang Pangulong Marcos Jr. mahimong isipon nga pagbudhi sa pagsalig sa publiko. Sa usa ka interview niya itong Miyerkules, ang tigpamaba sa House Trial og Lanaw Yoso Representative Zia Alonto Adjong, miingon niya ang maong pamahayag o sa kasuyoso nga butang tungod kay ang usa ka taas nga opisyal sa gobyerno gilauman nga mutuman sa balaod imbes nga mudasig sa pag-atubang sa balaod sa kaugalingong mga kamot. Sumala pa ni Adjong kon ang Vice Presidente adunay tinuod nga kahibalo bahin sa gingong paglungtad sa usa ka hard killer, kinahanglan unta niya nga gitahog kini sa mga otoridad imbes nga makig-alayon sa individual. Gihimo kini nga pamahayag sa prosecution panel human sa pagpresentar og ebidensya sa Senate Impeachment Court bahin sa Article 4 sa Articles of Impeachment na nagtubag sa gingong mga hulga nga gihimo ni Vice Presidente Duterte bato kang Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhing House Speaker Martin Romualdez. Isip kabahin sa ilang mga ebidensya gipresentar sa prosecution si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalinong, kinsa naghatag og testimonya mahitungo sa katinuod sa online media briefing ni VP Sara ni atong Nobyembre 23, 2024. Mao kato naglangkob sa itong balita ka kay Fairfax at ka nato sa MyTC ang Aklain Base ng Vitamin C no Baranza Detay si Varna Detay si Coffee Mix ang kapinga may ampalaya di sugar sugar cane o GSN. Sa balita gikan sa News Center kay sa kay Fairfax Sara Marie Humillo. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking tig paminaw report ni Kipad Sara Humillo. Ato ni unya gamay komentaryuhan. Kanin si Adjong, murag dala ba, kana bang sa report karon ha? Ako lang gitagaan og pagtagad ang report. Matod pa ni Adjong nga dapat kuno si Sara murabag ang dating ba? Pero dili nagunta anak magdinaginot. Klaro kaayo ba nga murabo ga pasipsip sa presidente? Klaro kaayo ga pasipsip mo sa presidente? Ngunong nakaingon ko nagpasipsip mo sa presidente? Kanang paghulga kang Vice President Sara Duterte, dili ba pugkana lauay or di ba pugkana lain pun paminaon? Kay ganun man kung tinuod man pananglita, kung na-trigger man si Vice President Sara Duterte, nga na'y mapapatay niya, matod pa, si Presidente mapapatay niya, but pasabot ninyo si Presidente magsugo og PNP og army, dili pod ka pod hitman, di ba? Kada na-istorya pod siguro ni Vice President Sara Duterte, kahit tungkol pod nga, niabot pod sa iyang dalungan. Maski pa ako eh. Diba? Maski pa ako. Apan lang si Vice President Sara Duterte, mo-hire pa. Kaya kung mahita mo na ako makahibalo ko, unhant ikaw eh. Nganong paabutong pa na akong mamatay ko? Engineer, kung sa ako ang kabahin makahibalo ko na mamatay na ako, di na ako magyaw-yaw. Nga, mamatay ko, maipatya. Kung ako makaibalo nga palatsunong ko, unhanti ka, putang ina.
5: Kini pa sayang ang reklamo mo, maipanabla ka. Isumbong mo kang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
0: Kani karon lahiun man ang pagsabot nila karon kana malasiyaan. Nga namina o may monitor sa ako. Laiunit pang pa, laiunit pang sabot. Pero sige lang, eh, hubaron ko na karon. Kaya, basta ba po, makaingon po mo ba nga, ako, wala ko gadipinsa kang Vice President Sara Duterte. Maski, may gani si Presidente Duterte kay. Si Vice President Sara Duterte kay, magpaabot pa sa patyo. Kaya kung ako kamalo palatyon ko na mo, unhan ba't ikaw ay? Nga na magpaabot pa kung bikil-bikilon pa ko na mo. Makita pa ng dalanon, unhan ikaw. Problema na sa polis mag-imbestigar. Update sa pagbuto sa Vulcan Calaon. Nagkaroon sa pikas linya si Kipad Ilmir Sagang sa mga report. Kipad Ilmir Sagang, ikipad mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
6: K5 Rex, may bunta ka K5 Rex ko. Live today karon sa may kakayan sa kanal ng K5 Rex, which is karon nagatuag, apitilak kapag residente sa nagkaigat na barangay ng K5 Rex ko. Apiktado, gumikad o sabal sa pagtupa sa baog na abo ikan sa Bulkag Kadlaon, gagamitan na ni Buto Kagadihag Bunta Kagipay-Brex. Kagadihag alas 7:30 sa Bunta Kagipay-Brex. Kagadihag, ato ang nagibisita.
0: Kipad Ilmir Sagang.
6: Kipay-Brex?
0: Pwede magkuan lang sa ta, kana bang mangutana lang ko nimo, pwede ba nimo mahulagway karon ang sitwasyon sa Kadlaon or unsa ka pila ka kilometro o diferensya nimo dito sa pagbuto? Ang sitwasyon karon diha, unsag yun?
6: Aga sitwasyon kay Kipay Brex mo lagi di kay Kipay Brex do. Kina na to diri ka baga area especially diri sa bay Uptown Market ta Kipay Brex nga mao gid ni ang bagsakan sa baga utanon. Ato aga makita diri ka Kipay Brex do nga napuno sa buok kini nga ato ka Kipay Brex gikan usab sa Bulkag Kanaon. That's why dili safe ka Kipay Brex kung dili ka maga face mask diri sa baga area kay gumikan na gawas niya nagagurus ang hangin dala usab sa pagyo ka Inday kay Kipay Brex. Ang nga mga apo nga ikan sa ato kay Kipay Brex mo palid man padulong usab diri nga area. So that's why mag face mask yun kay Kipay Brex. Onya dito naman pod sa ay masulog nga area kay Kipay Brex no nga duol pod sa 4 kilometer permanent danger zone. Ato nga nabisita kaganiha dito kay Kipay Brex. Onya sa tuwa nga information nga nakuha, dunay tatlo ka pamilya ang nag-evacuate kay Kipay Brex. Nasa diin, sa tuwa nga dita nga nakuha, ang duha nini ka sitio sa maong barangay, ining sitio Alabasi o sitio Matagbak. Apiktado ni ka Kipay Brex sa nasampit usaba nga pagtupa sa baga ako. Onya, according pagali ni barangay kagawad, no, Steve Bolivar, ang ginagkuon sa bato ka Kipay Brex, no, kaya akong ginasin kaganiti diha sa ato aga GC ka Kipay Brex. Kagpay lang na ka mga bato. Pero doon na pati ay nga bato nga daw kumu sa bata ka Kipay Brex, no? Aga nagatupa sa maoga nagadaiya ka parimalay diha sa nasampit nga sitio. That's why may reported sila ka Kipay Brex nga nangagupa ang maong kinig balay ka Kipay Brex.
0: Ay nangabuslog, no? Aga mga ato. Kipay Ilmir, na kay gipurwag diri nga video og napoy picture nga nakita pod ako diri karo sa akong monitor kaniba nga mga bato gikan magyud ni mismo sa baba sa bulkan nga mo igibuga.
6: Yes, kay kana ka Kipay Brex ta siya matawag nato nga assurance no nga gikan pero dala ganiha nas ulan ka Kipay Brex kay while gakusog ang ulan kaganihang buntag ka Kipay Brex dala naman po sa ulan no imbis nga tubig ra punta apo naman hinoon dunay balas mga bato ang gidala ka Kipay Brex pagdungan usab sa maong pagputo sa maong pulkan gani kaganiha ka Kipay Brex ato ang napagutada si barangay kagawad Steve Bolivar ag barangay kagawad sa may masulog nasa diin ingon pa niya ka Kipay Brex no kabiga duha ka sitio kini sitio Alabasi og kini Matagbak apiktado ang tubig ka Kipay Brex kay bahaw nga supre.
0: Kalang nga area nga sitio nga giingon nimo Kipad Ilmir Sagang, how many kilometers gikan sa Kadlaon sentro sa city sa Kadlaon? Gikan atong sitio karon nga medyo nangatagak na mga bato diha.
6: Ni nga sitio Kipay Brex, naa ni sa gibana-bana na siya nga I guess nananisip sa mga 30 or 20 ka kilometrahe, pero sa Bulkan, on the rin nanin siya ka K5REX sa 4 kilometers. Permanent danger zone ka K5REX.
0: So, dool-dool gini. Ay, so kanon, o sa mga sitwasyon karon sa mga sakyanan karon diya, nabagapoy biyahe, kay tungod ang anak karon sitwasyon, ulan niya na pa'y mga bato ka panagak, na ba'y mga sakyanan kaka-travel diya karon.
6: Nakasok na ka K5REX, no, okay naman noon ang kining dagan sa tuwa nga pa na unlike kaganiha nga ang ulan gin ka K5REX, ang more gin nagdala o kining ako or kining balas ka K5REX. Gani, ang atuang station dito sa K5 Canlaon, no, layo raman gin, layo raman gin ito tali ka K5REX kay barangay Panukigan man siya. Gani, apiktado gigali kaya ako atong patrol doon, apiktuhan gigali na kaning natupahan gin sa mga abo ka K5REX kapag ulan ka ganiha buntag.
0: Okay. Akipag inersagang so far, karon ang mga PNP o mga Pilipina Admin, posibleng nakakaroon niya na medyo alerto sila o gaupitila ka mga taga-LGUs o mga barangay official.
6: Yes, aga to aga mga responders sa K5REX, no, including nanini aga barangay responders. Liga, nakakwesto na ni sila kada area nga apiktado ka K5REX. Gali, diri sa to nga area, ay naman takaroon na nuka diri sa may uptown na diri sa may magsakan gyud sa mga utanon ka K5REX kay lagi do na for diri nga mga utanon nga dinagid mapuslan nga K5REX ingon palanggali sa mga mag-uuma nga alkansi na gid ni sila sa ilahang kuan ka K5REX kining ilang gasto kay di naman gid mahalin kining natupahan sa abo ka K5REX so apektado gid ni sila.
0: So karon yung Pat El Mersagang na manggoy super typhoon unsa may epekto karon sa super typhoon da sa may Canlaon?
6: So far kadiga sa pagkakaroon ka K5REX daw sa maghisgot sa typhoon Inday ka K5REX. Ang sa tuang nga nakuha nga reported pa lamang no sa mga evacuees pa lamang ang barangay Panubigan pa man lang noon ang nag-evacuees gani dunay 65 ka mga pamilya ang nag-evacuate na diha ka K5REX pero sa sitwasyon gyud sa kinatibuk-an sa siyudad sa Canlaon ang pagbunok ragid sa ulan kaganiha ka K5REX maoy nagahinungdan sa mga pipila ka mga abo nga nagtupa usab sa lagyo nga mga barangay diri sa siyudad sa Canlaon ka K5REX kay dili man sa ingon napalid sa hangin kundi gikan gid sa ulan ka K5REX.
0: Okay. Kipad in mo sagang sa mga final report. Go ahead.
6: Sige, so mao na ato aga batunol nga wag report karon nga oras sa K5REX no light karon diri sa may siyudad sa Canlaon ato kadto sa DTX 500 Mighty C o D3 Bio. Kini si K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kinumaw report ni K5 Elmer Sagang. At ang isa kong pagbalik, ato sa nasa Picas Lawak, sa natila ka mga pahibalo. Engineer Jonathan Calbog, Kandos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio!
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
8: Ang Visio
7: nga may D3!
8: Kapalit sa mga butika!
7: D3 Bio! D3 Bio!
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang isolay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinin na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
8: Ang Visio
7: nga may D3!
8: Kapalit sa mga butika!
7: D3 Bio.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
8: Mabalit sa mga butikas.
10: No one ang nabaka-ugana sa kama. Masin og may diabetes ka.
8: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500. Adunay powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og the sugar cane. Mga organic compound.
8: Yeah, effective.
10: Batok sa sakit ng diabetes.
8: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og may TC 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa may TC kay epektibo jud kaayo.
13: May TC ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. May TC Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
13: Extend Food Supplement for Men. Hey!

0: DGI, Automatic Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangita sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidaring nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
2: Sibulan Cockpit!
1: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit!
1: Tapok ang mga participants alang sa usaka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: adunay special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makadugang pa o excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit!
1: Ano na pa dugang pang mga pa-premium kung sa paimong gidugayan?
2: Sibulan Cockpit!
1: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay ni, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit!
1: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit!
1: Lamok na bay!
2: Sibulan Cockpit! Ang Sibulan Cockpit, adulap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pang sure sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
3: Bisita na sa Sibulan Cockpit! Lingon, tipid og barato na 4 wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dizin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdizin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: Three Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle market sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang kita na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Pagpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa. E sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Ora!
0: bukas alas 11:41.
11: Misya sa kahanginan.
12: Sa kahanginan.
0: Okay mga siligan, soking tigdami na para yung takaroon sa itong programa ng Ilibit in the Place. Pagdakop sa mga maghukas sa public place, dili applicable sa San Jose, Negros Oriental. Mau ba? Parang special report niya. Nakastabay si Kipad James Bandukilio sa mga report. Kipad James, ikipay mo, kandos!
13: K5 News FM Live Report.
14: Ibutyag sa Eljo San Jose nga sa wala pa nagpadala ang kauluhan ug usa ka memorandum sa pagpahugot sa curfew ug gipatuman kini sa lungsod subay usab sa ilang local ordinance. Sa usa ka pagkiginabi sa mga lokal nga tigbalita kang San Jose Municipal Mayor Attorney Minic Logroño, siya may angkon nga lakip sa nadawat sa lungsod sa San Jose ang usa ka memorandum sa pagpatuman sa pagsikop sa mga nagtambay nga naghukas sa mga pampublikong lugar. Matod pa ni Mayor Logroño, wala pa nila kini natun-an ang maong pagpatuman sa pagpanakop sa mga naghukas nga nasa pampubliko tungod kay siyang nakita wala iingon ni ana sa lungsod sa May San Jose.
15: Ni padala sila o memorandum. Kato lang sa hukas, kana wala pa na naman na kuan na tun-an. Kay tungod wala makot ni yung anak na sitwasyon, anak na mura grabe ka kung ano magtambay sa talan na magbukas.
14: Sumala pa sa mayor nga maong memorandum, dili kini-applicable sa lungsod sa San Jose tungod kay wala sila mga gagmay nga kalsada o crossing nga diin ang mga residente magtambay nga tibuk adlaw, magpundo o mag-inom-inom o mga ilimnong makahubog.
15: Kung sa lungsod sa San Jose, wala dili applicable. Kaya wala man may mga gagmay crossing, gagmay kalsada, mga kapuyo na komunidad nga anas dalan magkampay, anas niya magpundo, tibok, adlaw niya, mag-inom-inom.
14: Dugang pa ni Mayor Logroño ngayang nakita nga mamahimo lamang kining applicable sa mga syudad di na dunay gagmay nga malugar o tungod sa kainit sa panahon. Mugawas ang mga katawhan nga maghukas ngadto sa publiko apan sa iyang lungsod. Ila pang tun-an kung ang ayan ba kini nga ipatuman na.
15: Sa ako nakita na marag sa mga syudad maguna tungod sa kainit sa panahon, tungod sa gamay sa ilang lugar, wala sila'y area na diin baka parelax sila. Muna mo, atos sila sa karsada.
14: Bisan pa man mga kahifay, wala di sa likway ni Mayor Milnik Logroño ang pagtuon sa maong memorandum nga gikan sa kauluhan kung ang ayan magiyon kinini ipatuman sa mong lungsod o radilik na lang kay tungod sumala pa niya nga base sa ilang naobserbahan ang walay mga tao nga nagbuhat sa maong nalihok tungod kay kagamay sa maong lungsod o aduna usay mga kahoy ang mga balay sa matag katawhan sa maong lungsod. Balita gikan sa Patrol, kini si Kakifay James Ditre Bayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soking tipaminaw, report ni Kipad James Bandukilio. Kaning paghukas-hukas, engineer? Paano na siya, engineer? Kana bang sayang-sayang lang ba sa oras na hisgutan sa sangguni ang panglalawigan o asa ba, pandayon ba na nila para paghukas, di ba? Ang mas maayo siguro ang inyong dakpong kaning mga babae nga murag makita na laman yung pusod kanang igot-igot po nila kana may pandayon kisa doon nakahuna-huna o ulag-ulag kung lalaki may maghukas wak man po siguro igo lang siguro maingan ng babae ay kamatso asa po babae ang lugos o laki. Kana ba mo inangti na lamang na sa gobyerno, mahilasan ko ika na nga kanang balaod, dakpo na hukas-hukas. Naunsa pod mo? Ako sa tinuod lang kung naidakpo sa PNP nga naghukas, makaingon po siguro po ang PNP, usan na po itong balaod. Eh, kay mga laki ba po ng mga PNP, maghukas-hukas po sila. Kanang pandayon yung balaod, kanang mga babae nga gasakay motor, nga klaro kay ngay bra, murag itabunan na lamang ng totoy, maunay dakpo, kay maunay naka, di mo maluoy na mo, kapanulo ang mong laway. Ha? Maluoy po muna mo. Oh, matag-LGO si Dagman. Kala mo yung pandayan ninyo. Kala mo lalaki maghukas. Siyempre kami mapala. Mabugaw kahoy o sa panila magpahangin-hangin. May man mo. Ga-implementar mo balaod pag-abot sa inyong opisina di aircon mo. Ang mas maayos siguro pandayon kala mga babae nga nagsanina nga makita ng igot-igot
12: kanang ilang totoy mo nagitabunan na lamang gamotor-motor karo mang giwebra o sa mana anak be. Balikan ta na ron. Masti lang. Ako siyang palutso ni Dundun. Basig di mo report sunod. Nakano sa pikas din niya si Kipay Dundun sa mga report. Dun! On this month report, Kipay mo, tandos!
16: K5 News FM Live Report.
17: Yes, Kakipay Briggs!
12: Dun!
17: Kabahay na nang maghukas ka. Na problema po kami ko, Kakipay
12: Briggs. Parehanin mo ikaw, mag-ihaw kang baboy, mag-litson ka.
17: Oh.
12: Maghukas sa kainit. Ang pandayon nga malaod, kanil mga babae ka ng ilang tutoy, itabunan na lamang o siya ng ipilit nila nilang tutoy, gadlayb og motor, klaro ng likod, igot-igot, way bra, kaya mo'y dakpon!
17: Dapat, kita bes, tapo na'y balawak para anak.
12: Ha?
17: At kita bes, ha? Kung manibal ka magtanagin, matumulikin, makalingay mo ba ta? So sorry siya sa mga cause of accident, di ba?
12: Oh!
17: Kung nang balayan mo ba, kasi ba
12: rin? O sa tunod, cause of accident?
17: Eh, makalili
12: na! Oo, makalili na! Kaya may panda yun! Hindi na! Kaya mga babae nga, porbida, na napay, ilabi na ka ng mga kasal-kasal, tanawa. Walay hikot anang abaga, murag gabatog na lamaan ang tutoy, kukunan lang mong birahon. Tinuod ba yan, ha? Oo, kaya naka-apil mang kong kasal, na ipako, na igaluhod, dito sa, kaningri sa may Batingil ubo sa, ah, Batingil ba rin, sa Malimpinon ubo sa Tira Alta? Sus, ginoo ko ang babae. Kung may tutoy, mahulog tong yung suho.
17: Hulog.

0: Ito sa kapag kundis pa ko, Waibra!
1: Ganun din magkakasa, ha?
0: Waibra! Waibra!
1: Ay, si... Dahil ko, ano? Si Mama, ma'am! Good morning, ma'am!
2: Good morning, sir. Ito, eh,
1: gini nga lang, ma'am?
2: Ako dahil si Ronnie, nalwinis din na pinya.
1: Din na pinya? Ang din na pinya na, may dagang din sa amlan, di ba?
2: Ma'am.
1: So, kakita din sa, nandas ka pa na to si ma'am, pero kini si Mama, taga-alangila na Santa Catalina. Tatlo ba ko, ma'am?
0: Taga Santa Catalina siya. Ano niabot man siya diha doon?
1: Nanarba ko siya isip, usap ko siya sa, ano ay mga pagkaunan sa dere.
0: Da, kapila na mo nagkita diha, kapila na.
1: Karoon pa.
0: Kung mag-ingong kagakaduhan ha, dili yung bispat.
1: Gasabot na ming doa. Pero kay, kambi na itong sulbod-sulbod. Pag-ituro yan ang mga tuho. Ngayon ito ang mga, alam na ito ang
0: mga dapat? Asa man na dapat nga lugar doon?
1: Unahan eh, kakita bis aring kurbada aring. Unahan sa Nais Bikiri.
0: Unahan sa Nais Bikiri.
1: Natay pagkaunan ring bago. Una, doon na po mag-aabli ang gasoline station rin ha. At ang hindi ko ang huwag na. Ano sa mag-open? Para mo ko kami rin sa. Okay.
0: Okay doon.
1: Atong iglit na ngayon mo ha. Iglit mo mga sa kubyo sa kalangilan. Kaya kung saan tayo para sa.
2: Hello, hello sa tanan sa kuwa ang mga pamilya dala sa Alangilan. Naminaman mo ka lang, kabalitin ko nga naminaw mo kay kusog po ninyo ang kitayib dira.
1: Ito may ngalan, imang mga sakop to.
2: Ang ugangan, hilig naman na siya maminaw o kitayib si Undo, then ang ugangan baying. Then ang among mga silingan dito, nagpaminaw sa chat sila o kitayib.
1: Okay, kika na eh!
0: Dun!
1: Yes, kagabre!
0: On the spot man na, usa man na siya ng trabahante or tag-iya?
1: Trabahante, kagabre, sa usap ko niya. Ano lang ang tindahan? Kusog kayo, ano, radio.
0: Ingon siya doon nga, maayang pagpamina po na ko sa akong ugangan diha, so siya ito paminyo na na.
1: Minyo na ka, ma'am.
0: Ingon na kayo ugangan, no? Uta na paminyo na, ma'am.
1: Minyo na ka, ma'am. Okay, kanang listan sa gamay. Listan sa gamay.
0: Ah, sige, sige. Sige.
1: So, mula ito kagito, nung ako iglit na sa diya sa Nice Bikiri, si Ma'am Vicky, o si Ray, o si Ma'am Charlene na adaga ng Palawes. Alam sa 11 and the games, yun yung kagito sa Nice Bikiri, extend ng pod, sumin ang dumating, para sa kampiyon mo nito, servisyo publiko, galingawan sa Migros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report!
0: Okay mga siligan, kami si Junix, sige panawag. Junix, usa may ato Junix, basig na problema ka ng gahukas. Hello Junix!
4: Hey Del, kumusta?
0: Anay gahukas, wakay nakitang gahukas. Naninaw ka na ko rin wala?
4: Naninaw ay Del!
0: Nga, usa may back po, ang gahukas laki o kari mga babae na gitabo na ng mga tutoy?
4: Ako yung mga hukas ay Del!
0: Ay pa hukas, kinak po ka, ha?
4: Oo!
0: Sige, salamat Junix!
4: Eh, salamat kayo,
0: Romay! Thank you. Kantong report ba ni Kipad James Bandukillo, Engineer? Nga dakpon ang mga laki gahukas-hukas anang kanto. Di ba, Engineer? Usabay na anaog mahukas anang kanto. Di ba? Kunway, laway. Mas maayo patas! Be, sige! Hukas, dakpon! Kanimang babae gamutur-mutur ngayon, bra? Gitabaw na na atubangan. Di na dakpon! Kaysa may gitorture anahon-ahona, di ba kami mga laki? Magpanday po na na! Unya, balikan tamo ha. Huwag pa ko matagbawang, naapsan ko may tisini plot news. Balikan tamo unya, i-remind ko ninyo, kabahin sa ukas-ukas. Ato ng istoryahan. Naka-istambay na ang may tisini plot news ang nationwide. Engineer, Jonathan Calvo, Kandos!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka UTI jud. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
6: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy managapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Usa-usaw na po nato sir GP, ang dugang pang-ma-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC.
6: Unahan ako, Dr. Ramil. Gainom ko og DTX 500 ug MyTC tungod kay dako ang katabang niini sa pankreas, especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes.

0: diabetes, oxidative stress ang hinungdan sa inflammation. O kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis o inflammation sa pancreas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
1: Correct yun, Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
0: Correct. Napay-usa. Fatty liver. Daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX o MyTC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Adok Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 o MyTC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag ni mong atay. Usa sa mga rason nganong naghubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
2: DTX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MyTC jud mo. Aron naa poy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
0: Yes!
1: Nindot yun ang DTX 500 o MyTC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 o TSH. Mga hormones, kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka, bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory o concentration. Muna, kung ga-DTX 500 ka o MyTC ka, malikaya na nimo.
0: Sa 14 pesos ra na ha, munang kadaghan protection ang mahatag sa imo ha. O dili pa na mao ha, dili ka magka-high blood pressure, di pug ka magka-problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
1: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy, kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon, Sir GP, nga ang DTX 500 ug MyTC, gapabata. Gapabata sa imong mga selula, o siyempre, sa imong mga organ. Guns.
0: Of course.
1: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
0: Yes.
1: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyon ay epekto sa imong prostate.
0: Naadyon.
1: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 og MyTC na ka adlaw-adlaw.
0: Ingon na ha, DTX 500 og MyTC jud kada adlaw. Wala jud taigong panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung shan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX500, ngayon pa lang po sasabihin po, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung gisa ng gamot ng DTX500. At saka maraming salamat sa DTX500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
2: DTX500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tama, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. VTC, the alkaline, vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o mandamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-VTC, araw-araw. Mabibili sa mga butika. VTC, the alkaline, vitamin C.
5: Tagtag ng pimples.
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang na balat.
6: DTX Beauty Soap.
5: Gustong humuti.
6: DTX Beauty Soap.
5: Maraming katikati.
6: DTX Beauty Soap.

0: Extra at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bilhin na sa mga butika.
2: DTX 500. DTX 500.
3: Sir, ano ang napakagandang effect sa iyo ng DTX 500?
4: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Kasi paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko, hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
5: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Na-i-record na kaso ng ASF sa Western Visayas contained na ayon sa DA6. Department of Agriculture magbibigay naman ng 500 liters ng disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Samantala, Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kapuso Malaysia Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di umano ng bomb threat. Senior citizen na pasahero patay matapos ma-aksidente ang sinasakyang kotse sa Aklan. Resort kung saan nakuryente ang anti-Kenya vlogger na si Estonga i-issue ng closure order. Bilang ng OSEC sa Northern Mindanao na nanatiling mataas. PDL na hulihan ng droga sa loob ng Capiza Rehabilitation Center. At top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City.
6: YTC Network News.
2: YTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
7: Mahigpit nang ipinatutupad ang liquor ban sa buong lalawigan ng Isabela bilang paghahanda sa banta ng bagyong Inday. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa ordinansa bilang 2020-13-1 ng sangguniang panlalawigan ng Isabela upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga mamamayan sa gitna ng paparating na kalamidad. Dahil dito, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-inom at pagbebenta ng anumang uri ng nakalalasing na inumin sa buong probinsya. Babala ng mga awtoridad, may kaukulang parusa ang sinuwang mahuhuling lasing habang umiiral ang ban kung saan papatawan ng multang 2,000 na aakyat sa 3,000 piso kapag hindi nabayaran sa loob ng 7 araw ang sinumang lalabag. Bukod sa mas mataas na multa, maaari ring maharap ang individual sa 3 buwang pagkakakulong o pareho, depende sa magiging pasya ng korte. Hindi rin makakaligtas ang mga establishmento o individual na mapatutunayang nag-aalok, nagbebenta o nagpapahintulot ng pag-inom ng alak sa panahong ito. Sila ay pagmumultahin ng 4,000 at kung mabibigong magbayad sa loob ng 7 araw, ay tataas ito ng 5,000 piso. Bukod dito, maaari silang makulong ng hanggang 6 buwan at bawiin o kanselahin ang kanilang business permit. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng pamahalang panlalawigan ang lahat na ipagpaliban muna ang planong inuman at unahin ang paghahanda para sa bagyo. Umaasa naman ang PNP at ang lokal na pamahalaan sa buong kooperasyon ng publiko upang maiwasan ang anumang aksidente o kaguluhan habang hinaharap ng lalawigan ang hagupit ng nasabing sama ng panahon.
8: Para sa MyDC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
6: NEC Network News.
2: NEC Network News.
5: Samantala, na-record na kaso ng ASF sa Western Visayas na contained na ayon sa DA6. Balita hatid sa atin, EKK5 Kim Kaluyo.
9: Itinuturing na contained na ang mga na-record na kaso ng African Swine Fever o ASF sa isang barangay sa Capiz at Iloilo. Ayon sa Department of Agriculture o DA Region 6, agad silang nagsagawa ng mga measures dahilan na hindi na kumalat o nadagdagan pa ang kaso ng ASF. Tinitignan na posibleng may lapses sa biosecurity measures sa mga apektadong backyard farms dahilan na na-infect ng ASF ang kanilang mga inaalaga ang mga baboy. Kabilang sa mga ito ang paglabas-masok ng mga nag-aalaga ng mga baboy sa farm na pumupunta pa sa ibang lugar, pagbili ng karne sa ibang area, at hini-istrikto sa mga outsider at traders na nanggaling pa sa mga malalayong lugar. Sa ngayon, meron ng mga border controls ang ilang mga local government units o LGUs sa Western Visayas. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
5: Gayun din, DA magbibigay ng 500 liters ng disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Detalye ng balita niya, hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
10: Magbibigay ang Department of Agriculture Compatco sa Negros Oriental ng 500 liter ng disinfectant sa pamalang panlalawigan ngayong linggo upang makatulong sa pagpigil sa African Swine Fever. Ang mga supply na ito na binubuo ng 100 lagyan na mahitig 5 letro ay ipamahagi ng Provincial Task Force on ASF kapag nabigay na ng go signal si Gobernador Manuel Segarbarria. Ayon pa kay Bernard Limbaga, pinuno ng DA PATCO, ang dami ng disinfectant na ito ay sapat upang makagawa ng solusyon para sa 6,000 knapsack sprayer na magbibigay daan sa mas malawak operasyon ng disinfection. Bukod sa mga lugar na kumpirmadong positibo sa ASF, magsisilbing buffer stock ang disinfectant para sa iba pang mga lokasyon na kasalukuyang inimbestigahan dahil sa mga naiulat na pagkamatay ng mga baboy. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News.
11: YTC Network News.
5: At Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kabuan detalye ng balita atin sa atin kay K5, Sunshine Lacson.
12: La Diyos ko, wala akong magmaayo. Ala ko suga, oy.
13: Matapos ang ilang buwan, muling nasaksihan ng mga residente sa Negros Occidental ang malakas na pagsabog sa Bulkan Canlaon. Naitala ang nasabing aktibidad alas 7:33 ng umaga ngayong Huwebes, Hulyo 9. Maliban sa malakas na pagsabog, naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang 19 na mga pagyanig sa Bulkan Canlaon sa nakaraang 24 oras. Kasabay ng pagsabog ng bulkan, nararanasan din ang mga malalakas na pagbuhos ng ulan at pagkulog sa ilang lugar sa Southern Negros Occidental dahil naman sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Ngayong araw, alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa Lahar Flow na posibleng maganap kasunod ng pagsabog ng bulkan na sinabayan ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya dahil sa bagyo. Matatagpuan ang Bulkan Canlaon sa pagitan ng La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental dito sa Visayas. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap ng bomb threat. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Carlo Arisgado.
14: Nagdulot ng pangambang isang bomb threat na natanggap ng Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City kahapon ng hapon na nagresulta sa agarang paglikas ng mga estudyante at guro mula sa loob ng campus. Natanggap ng paaralan ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanilang official Facebook page probinsya na agad namang nabasa at naiulat ng kanilang punong guro sa mga otoridad. Bilang bahagi ng safety protocol, rumisponde ang mga tauhan ng Tacloban City Police Station 3, katuwang ang Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit. Matapos ang higit isang oras na masusing paghahalugog sa buong paligid ng paaralan, idiniklara ng mga otoridad na negatibo ang lugar at walang anumang nakitang bomba. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na ang Tacloban City Police Office sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 upang matukoy ang pagkakakilala ng may-ari ng dummy account na nagpadala ng banta. Naglabas naman ang paalala ang kapulisan sa mga magulang, estudyante at kawani ng paaralan na manatiling kalmado ngunit manatiling mapagmatsyag sa anumang kahinahinalang aktibidad. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang ginagawang pagsusurin mga cybercrime expert upang mapanagot ang nasa likod ng naturang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
5: Ngayon din, senior citizen na pasahero pataya matapos ma-aksidente ang sinasakyang kotse sa Aklana. Balita hatid sa atin, kika K5 Leonard Veray.
15: Patay ang isang 70-anyos na babae habang sugatan naman ang 52-anyos na lalaking driver ng isang sasakyan matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng barangay Lala, Batanaclan. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay mula sa Buhang Haro, Iloilo. Ayon sa MDRRMOE, nagtamo ng malaking sugat sa ulo, pagkabali ng kanang braso at magkabilang binti ang babaeng biktima habang gasgas sa kanang kamay at pamamaga ng kanyang bewang naman ang tinamo ng lalaking driver. Matapos na makuha sa loob ng sasakyan ang dalawang biktima ay agad itong isinugod sa pinakamalapit na ospital ngunit idineklarang dead on arrival ang babaeng pasahero. Ayon sa mga saksi, posibleng hindi na kontrol ng driver ng takbo ng sasakyan dahil sa pakurbadang daan kaya ito bumangga sa gilid ng kalsada. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Batan PNP hinggil sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: AC Network News. MyTC Network News.
5: At resort kung saan na kuryente ang Antiqueño vlogger na si Esto na i-issuehan ng closure order. Balita hatid sa atin. Teka K5ID, magbanwa.
16: Magpapalabas ng closure order ang local government unit ng Kulasi sa resort kung saan na kuryente ang Antiqueño vlogger na si Simon Kalimpit Jr. o mas kilala bilang Estong. Ayon kay Police Major Paul Kenneth Magan, ang Chief of Police ng Kulasi MPS, nakausap na niya ang alkalde ng bayan na si Mayor Joel Lumugdang at napagkasundo ang maglalabas ng closure order. Matandaang noong Hulyo 6 nang makuryente si Estong habang nagvi-videoke sa resort at binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital noong Hulyo 7. Base sa investigasyon, may mga nauna nang nagreklamo na may deferensya at grounded ang mikropono ng videoke, ngunit hindi ito pinalitan ng management kung saan itinuturing na may kapabayaan sa kanilang panig. Last stress naman kahapon Hulyo 8 nang dumating ang bangkay ng vlogger sa kanilang bahay at sinalubong ito ng kanyang mga taga-suporta, kaibigan at pamilya. At para sa MyTC Network News, K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
5: Samantala, bilang ng OSAIC sa Northern Mindanao na nananatiling mataas. Tabon detalye ng balitang yan. Hatid ka K5K Buscaino.
17: Nananatiling mataas ang bilang ng mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children. OSAIC sa Northern Mindanao. Batay sa talaan ng DSWD Region 10 mula taong 2024 hanggang unang semestre ngayong taon ay may naitalang 232 victim survivors. Ayon kay Mark Anthony Viernes, Social Welfare Officer 4 ng Rehabilitation Sheltered Workshop, 73% sa kabuuang bilang ay USAID cases, 10% ay illegal recruitment at 4% ay prostitution. Ipinapakita nito na mas aktibo na ang monitoring laban sa trafficking sa Pilipinas at sa ibang bansa. Gayunman, nananatiling hamon ang lawak ng problema dahil marami pa rin nasasangkot sa human trafficking. Paalala ng DSWD, agad na dumulog sa mga otoridad ang lahat ng biktima ng trafficking upang mabigyan ng tamang tulong at proteksyon.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YC Network News. YC Network News.
5: Samantala, PDL nahulihan ang droga sa loob ng Capiza Rehabilitation Center. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
19: Isang 19-anyos na person deprived of liberty o PDL ang nahulihan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng Capiz Rehabilitation Center o CRC, Hulyo 8 ng hapon. Ayon kay CRC Warden Arjona Ingkong, nakatanggap ng report ang mga nakaduty na gwardya ng pasilidad hinggil sa kahinahinalang kilos ng PDL na si Alidar de la Peña. Nang kinapkapan ito ng mga gwardya, nakuha sa posisyon ito ang tatlong sachets ng pinaniniwalang droga at isa pang sachet na may residue. Sa ngayon, pinoproseso na ang pagsampa ng reklamo laban kay de la Peña na may nauna ng kaparehong kaso sa droga. Nagsasagawa rin ang hiwalayan investigasyon ng CRC ayon kay Ingkong upang matukoy kung paano nakalusot ang ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Napag-alaman na makailang beses na may nahuli sa loob ng CRC na gumagamit o may dalang droga. May mga jail guards na rin ang nagpositibo sa mga isinagawang surprise drug test.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YC Network News. YC Network News.
5: Gandin top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City, arestado. Detalye ng balita, hatid ka kay 5 Grace Belostrino.
20: Arestado ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa antas ng lungsod sa isinagawang operasyon bandang alas 11:50 ng umaga kahapon, July 8, sa barangay Tinigiman, Puerto Princesa City. Kinilala ang naaresto na isang 22-anyos na lalaki, binata, isang barbero at residente ng barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong June 25, 2026 ni Panfilo Intud Sala Jr. kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Inirekomenda ng korte ang piyansang nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Matapos arestuhin, ipinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatan. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Police Station 1 ng Puerto Princesa habang hinihintay ang pagharap sa korte na nagpalabas ng warrant. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng kanilang patuloy na kampanya upang madakip ang mga wanted persons at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa Kampiyon Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
5: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, idineglara ni U.S. President Donald Trump na kanyang tinapos na ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang panibagong palitan ng mga pag-atake sa nakalipas na magdamag. Sa kanyang pagdalaw sa NATO Summit at itong Miyerkules, sinabi ni Trump na nadlunsal ang U.S. ng matitinding pag-atake laban sa Iran at nagpabala na posible pa itong maulit. Inakusahan din niya ang pamahalaan ng Iran na sinungaling at scam kung saan na nilabag umano nito ang kanilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ang dalawang bansa June 17 taong kasalukuyan. Samantala, muling ibinalik naman ng Estados Unidos ang sanksyon sa Iran matapos bawiin ang pansamantalang suspensyon kasunod ng ceasefire deal.
2: YC Network News. YC Network News.
5: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almuda, at ka-K5 Jonathan Sabara sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 kay Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
0: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500. At law-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangati mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
23: Nanong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o servisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagadungog sa mensahe, makabalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laptop kung sa K5 News FM Dumaguete kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang bumutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
24: Herbal Products pa ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Federal. Ug anaasad kini sa Balangwan Building sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
25: Hamara Herbal Products Center. Your one-stop herbal shop in town.
1: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty sea ko. Kaya sulaye gani ninyo, mighty sea, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty sea, immune booster po ito. Mighty Sea Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
3: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicals for Payote. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, Mag-Clinicals for Payote. Katabang sa pagmindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
4: Extend. Supplement for men.
6: Isang kapsula ka lang.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya kung 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation kung 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab tugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Pagpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
9: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
26: Ligon, tipid ug barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ila sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swak Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental, few meters away from Cebulan Airport. or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
10: Step into the new world of creative t-shirt printing.
11: Step into SS T-shirt.
10: Create your brand.
11: Create your design
10: on t-shirts,
11: polo shirts,
10: full sublimation shirts,
11: DTF,
10: embroidery,
11: corporate giveaway,
10: and more.
11: SS T-shirt
10: printing.
11: We customize.
10: We design
11: right
10: for your lifestyle.
11: SS advertising.
10: Call now
11: at 0967-044-3933
10: or visit
11: at Loxin Heritage House.
10: Loxin.
11: Corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City.
10: Also check out
11: SS advertising
10: for posters,
11: invitation cards,
10: tarpaulins,
11: indoor and outdoor stickers,
10: signages,
11: acrylic buildup,
10: stainless,
11: brass,
10: neon signs,
11: and more.
10: Ads Advertising,
11: located Silliman Avenue,
10: Dumaguete City.
12: Bio.
13: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyad po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyad asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
12: D3 Bio.
16: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio. D3 Bio.
27: Ako si Lita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
14: Ang Vizio
12: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
14: No one ang nabaka-ugga na sa kama.
12: Masinug.
14: May diabetes ka.
12: Ang DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
12: Adunay powerful extracts.
14: Nga phytochemicals.
12: Ug antioxidant.
14: Nga gigan sa palaya.
12: Ug desugared sugar cane.
14: Mga organic compounds.
12: Nga effective.
14: Batok sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
14: mapalit sa mga butika.
12: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat, ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, hindi na jig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
14: Mapalit sa mga butika.
31: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number 1.
31: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Oras, alas 12.32.
33: Justicia!
32: Justicia!
33: Sa kahanginan!
32: Sa kahanginan!
34: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kahanginan.
32: Okay mga siligan, soking tibuinaw para intakaroon sa tuga programang 11 Mbps.

0: kanang mga buang ga istambay sa Changi, dakpon pod na kay binalaod man kaha gikan ni Iko May. Si Rick, shout out ko ni Jeep Jeep Velasco, Hana Iligikan Mama Victoria Velasco Salag, salamat. Natabang oras tayo ay okay. Atong balikan mga siligan, soaking tigpaminaw, katong kabahin sa report ni Kipad James Bandokilio, nga kanabang maghubo sa dalan, dakpon. Okay. Pwede siguro, o maghubo sa dalan, pati po ba ay dakpon? Kanabang magpormal bang pananina? Di ba? Kana mga lalaki mangunusahin, murag normal naman na. Nga maghubo ka og dalan ka nang gikantag bala init na ana murag ing ana ba pero murag ba maghilasan ba ko wa dai lae nakita sa gobyerno kana paghubog dalan mo ni pangusga ninyo kanang kawat og malita wa nyo pangusgi na
1: andos walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuoran sa kanginan
0: kanang mga babae nga magsanina nga halos mahusos na na unsa man na gobyerno. Wa mo'y balaod po na na. Kanang mga babae magsanina halos makita na ng ilo. Kanang ilang pusod gaimaw-imaw na. Ang ilang short makita na itong kigol-kigol po nila. Be, asa may laing ng tao? Ayaw mo kalain ng mga babae. Naman po'y mga babae po na formal po. Di mahinuan tanan. Kanang magmotor-motor nga muraglisto na lang may gitali ang likod. Wa ka po na i-torture ang unahuna po sa laki, kami nga mga laki. Murlag listo na lamang ang gitali sa likod. Makita mang dudi mo mawalay bra. O sa may but masabot ana. O kira na. Di mo magpanday malaod ana. Aber. Pilo ka na mga lakwa at nakamalog ikang gabog ha o kung saan niya. Matay po. Nakadungog batag lalaki nga girip o babae? Kay gahubo? Wala. Kung ugaling mo naog na gabalaod, nanay-naog naman siguro na, kana mga babae, hod! Nga halos, kanang tutuigo lang tabunan o murag ban-in lang ito, gitabon!
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Ikaw, engineer, muangay ka, anak! Ako din kumuangay, anak! Puros kabakakan! Basta na lamang kunuhay na gipanday! Pandahin ang kunot. Okay ra na, prepara na apunta malantawan. O, tanawa, ang akong kumpare. Pre, mayo nga, unto ni mo da pari adi. Kaya usahay ba? Kaning balaod usahay mo, nagsigig kapabor ang mga bay. Kami nga malaki, parehan ako kagapon na nakita ang labas, engineer. Kagahapon ako'y trabaho. Nako'y ginuba dito nga marag tuwis baboy ko basig bagyo ni. Mga isa kadupa siguro, mga upat kapanid na siya akong giguba. Pangtabas na ako. Akong gi, kanabang putol-putol ang kawayan, kanan na lamang isugnod. Kaya mahot ng tagsulin, automatic na man tayo na po. Na nakita akong lawas gabi, engineer, marag ipangkulata. Nga gahubo ko. Ang pinakakontra lang nako maghubo ka ng magkaon. Maura, si tahon yung tigaw. Magkaon ta sa lamisa, tapos gahubo ka. Pahawaon yung tigaw. Pagsanina, insulto mo na. Pero ka nang mainitan ta, maghubo ta. Pero ka nang inyong giingon sa kanto, dakpon ang gahubo. Kaya nga naman ang paghubo? Gawild ang tao? O sige, kainyo man ang balaod. Kaya kaning gobyerno, basta ila. Ila mag-imatuman. Kana mga babae nga ang likod, gitalian naglisto na lamang. Nga ang pusod, klaro kaayo. O sa kana mga babae nga mag-shirt, nga halos makita ng kanal-kanal alang lubot, o kira! Di mo magpanday balaod na mahilasan ganit na-anaara sa walay!
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Pero ipadapli na to na dirita kang Vice President Sara Duterte, katong report kaganihan ni Sara Humilio, na katong mga gipang-istorya ni Vice President Sara Duterte, na murag niingon tong taga-Mindanao nga congressman ba to? adyong nga dapat muduol sa gobyerno si Vice President Sara Duterte kaysa mag-hire of kanang gitawag na to nga hitman. Kaya nga naman, kisa po'y malipay, nagiplanuhan mang kasagpat yun, kisa po'y malipay. Karong panahon na sa Pilipinas, di na pwede pa ito-itoy ka. Dapat manukol ka. Pero kung manukol ka, kanabang sigurado hapon na ikaw, di ba atras abante ang imong isog. Kisa po'y malipay nga ginitrip ka, o sa po'y itubag nimo. Di ba? Mubalos man ganit ng kahoy nga kahoy binuga, mubalos man ganit nga gibungalang atsa.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Ang kadaot lang karon sa atong administrasyon, ang ilang gusto may matuman bahala, mali. Murabag sila'y katudlos mali istaw. Manay prangka-prangka nga pagka-istorya. Sala manin ni Vice President Sara Duterte, Engineer. Kisa may Sara Duterte niya. Tawag mo din sa ko. Sala ni Vice Mayor Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Nga ano nagkagasto-gasto karon ang gobyerno kanang pagpa-impeach niya. Sala. Kaya kung di pa rin sala niya, di man ni maingani ang mga tao. Tanawa karon. Gigastuhan siya para dili makadagan sa 2028. Gigastuhan nga para ma-impeach siya. Samot hinuan ang tao, ni ulyap ang mga tao, daghan gasara. Di ba na sala ni Vice President Sara Duterte? Kung atong hulagbayon ang gobyerno sa pagkakaroon, tanawa ng mga politiko. Kung dili pagilte, guardyado sa mga PNP o sa Philippine Army. Halos tanan. Kay hadlok man. Kanang gamatsa-matsa diha, gigwardyahan ba na sa PNP? Na, kay makita ang PNP. Sa atubangan nila, kay basig musulod ka sa Lacanang. Pero karoon ka rin panggobyerno na to, pagkadagandaghag problema, kabahit sa kawat, blood control, asa mga malita, maunay mo anuan nila tagay o pagtagad. Mura magdili ba sila interesado? Asa na igi ka ng kwarta? Kisa may punuan ana? Kisa may nangawat? Diba? Pero karon ang ilang ipanikamutan si Sara. Nganong mga hadlok man magmudalagan o 2028? Mangita mo dagang pamaagi ninyo nga matanggal yun si Sara? Kisa may gitunto ninyo? Ang gusto lang yun ninyo, kamog yun. Gikan sa adik, mga kabuang, kawat, wala ninyo na kontrol. Sige, tagaan na itong buslot ng itong former Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dili perfecto. Maagdilap sa susahay. Maingaw sa una nga 6 months wala on ang druga. Wah, nawala. Pero nakontrol. Gikan sa politiko, mahadlok ng pangawag. Gikan sa mga trabahante na mga posisyon, mahadlok na. Mo-perform sa ilang trabaho. Karon, perform pangawag.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kananga pakilibot karong kang Presidente Bongbong Marcos, muangay! Kaya nalipat man nila si Presidente Bongbong Marcos. Di ba? Kaya si Presidente Bongbong Marcos, wa naman to na siyang huna-huna, ambot asa ng iyang huna-huna. Muraga kasalimo ang nagkakasalaag ng iyang huna-huna. Dili man na ulo atong presidente pag-abot sa laing lugar, bastusan. Ulo kayo. Buot ipasabot. Ang mga tao karong may buot, may sagway grado, nakasabot na. Sa binuhatan karo sa atong panggobyerno. Tama, dili. Pastilan.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan. Dili pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbong mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
0: Tanawa si Salvi ko, wala nilang ipaningkamutan kuhaon dito pauliyo sa Pilipinas. Mas ang ilang ipaningkamutan si former Presidente Rodrigo Roa Duterte makarga sa aeroplano mahatod sa laing lugar. Karon si Saldico, thousand o billions, trillion ang kwarta wala nila paning kamote kuhaon dito sa laing lugar dalahon diri. Si former Congressman Arnie Tibes, ilang ipaning kamutang ipakilag inoplano gidala diri. Nakadaot mo to sa Pilipinas? Wala! Naayaway niya kitungod patay. Normal, tubago na niya. Kay gidudahan man siya siya patay. Kani kang saldi ko karon, kang Speaker Romaldes, kinsa gipatay? Tibuok Pilipinas, tao giuto o giuhat. Mao na prangka-prangka nga pagka-istorya. Wa man lang ginaning kamot ang gobyerno. Nihas ang ipaning kamot nila nga dili kadagan si Sara karon, 2028. Kaysa kanang ilahang mga kabuang, kwarta asang ipangkuha, giyaw-yaw na ang katugan og tinuod, mabay pailag kaso, mabay presuhon.
1: Uuran sa kanginan.
0: O sa'yo pasabot, kay nakaangay sila.

ayaw ninyo kuhay buot ang taon. Kanang halata na dito kay ay pumupalata. Uy, magpahalata man po mo sa inyong istay. Murag ka muray nali. Bahin-bahin po ka ba, uy? Mangan mo siya, pasimbahin-bahin gaba, Rich. Magpabahin po ka. Dili. Kanang gaba, usahay ninyo ibahig-bahig sa mga tao. Kanang mga ukaw dito, no? Klaro, manggin. Puros mo mga uwak. Okay. Naapay Irwin Tulpo, mo resign kuno siya kung sigurado nga nakakuang kuno siya sa flood control. Irwin, dili magsakit ang tiyan sa taga Negros kung mo resign ka, pag-resign! Dili malabad among ulo, dili. Misag klaro naging kain ang style ninyo. Pag naay mo react, hadlo kun og kaso. Pag naay mo react, hadlo kun og waran. Pag naay mo react, hadlo kun og pulis. Pag naay mo react, hadlo kun og NBI. Pag naay mo react, hadlo kun og sa ABG. Nabuang mo! Tala na lamang! Murag nahulog naman hinuan ni aron mga NBI, si ABG, PMP. Murag maghinuag. Sunuguon na sa mga tao, di na sunuguon ninyo. Sabagay, may authorize lang na masugo. Pero, mura maghinoang itunuan ninyo ang mga PNP, Philippine Army, sa NBI, usapan niya, nga mo konsente ninyo. Ako pa NBI, unayon mugda ko. Ako pa Army, pang unayon, talong kulong. PNP, saan po ni ato apod? Taon po ni mga PO1, PO2, sabay, mahimo ana. Kahit to aman si General, to aman si Colonel, paubos, Major Ryan Town. Sunod-sunuran, Ramana. Action ka, piiwan ka, ha? Kagahapon na ka ni-graduate. Ay, papus-apog ka sa kagatos. Malay tinoon.

Kato mga tao nga medyo sa dili kayo ligon ang immune system, magmalti si mo buntag o tughapon. Kana ragyod ang ako mahatag sa inyo. Kana ragyod ang ako ika-advise sa inyo. Para ligon ang inyong immune system, magatumarjud mo o kanang gitawag na to, mighty si. Kang mighty si, dahok kini katabang sa atong kaugalingon, makahatag kini kaligon sa atong immune system. Buntag o tughapon, matag-adlaw. Kung ikaw taas kag sugar o nga na kay diabetes, ang imong blood pressure medyo abnormal na, ayaw paabota, mahalap imong panglantaw. Ganahan ka, mahalap imong panglantaw. Di nakakakita ato mga babae nga ang likod murag listo na lang itali. Halap, nagugkag panglantaw nimo. Ikaw po babae, nga na kay diabetes, blood pressure nimo abnormal, gusto kang mahalap. Di nakakita gwapo. Oh, ang style nimo, eh siyempre, para di mahalap imong panglantaw, paputik ka hadlo ka. Kaya nga, maginang halap ka bahay sa kanang diabetes, tasog sugar, tumarka o DTX 500 capsule. Ilabi na dali ka matakbuyan o sakit. Kanang dali ka matakbuyan o sakit, ayaw pagkaproblema. Tumarka o D3 buntag o tughapon lang yapon. Napoy mga tao na medyo adik na sa pagpangapin. Ang inyong gamiton na kape sa pagkakaroon, ang akong ikarecommend sa inyo ang DTX Cupiment. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. Ana lang kasimple. So, double purpose. Kanang inyong gamiton karoon ng kape, o so may purpose, ana. Kaya para magkape lang ka, makakape ka. So, ayaw na na. Kani ang inyong gamiton na kape ang DTX Cupiment. Napoy babae o lalaki ang gusto magpabiling kutis por sila ng ilang panit. Bata sana ang inyong ganito nga maligo mo manabon mo ang DTX Beauty.

motomar ka anak kinahanglan inti istomaka. Gika sa pagtumar nimo, 30 minutos pwede na nimong tukhangon ang imong asawa. Di ba makaingon imong asawa nga nibalik ang imong pagkalalaking kaligon? Good morning, Sir Rex. Kami tanan diri sa compound na minaw ni radyo. Wa ni galantaw sa live. Kay nindot paminaon ka sa radyo. Salamat kayo. Isa ka compound, ha? Wala gid mo galantaw sa kong live. Kay naa mo sa radyo. Salamat kayo. Ang tanan niya mga produkto ni Doc Ramil Oy, mapalit sa Hamara Center sa May Panay City. Hamara Center sa may siyudad sa Dumaguete City, likod sa may Palawan Punsap at mang sa may Nicanor Hotel. Hamara Center sa may Shelton. Kung wala'y Hamara Center sa inyong munisipyo, siyudad man o mga lugar, ayaw mo pagkaproblema kay ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Oy, mapalit sa tanan mga butikag pharmacy. Ang produkto ni Doc Ramil Oy, gikagubtan, Luzon, Visayas, Mindanao sa tanan mga katawan, tested and proven. Good morning, Sir Rex. 3 days na wala may garantaw sa live. Kay nipalit na lamang ang akong papa o radyo kay kalas o glod. Radyo ni Tanandre, pati ako manghod. Una mulakaw sa trabaho, humanong sa niya iya paminaw nimo. Salamat kayo. Sige, okay mo kapaminaw sa live. Pasiksigin mo og pang-load niya. Sa radyo, pwede, wala problema. Ayaw ninyo pilita kung may budget pang load sa inyong cellphone. Alas 12:51 na mga siligan, suking tigpani na. Mayong pagkaminaw karon diya sa may Edox Manok. Ilabi na karon ni Boss Joel Atis. Boss, mayong modto ni Moria Boss. Pag-ilabi na karon diya sa may Imapi General Merchandise. Basta po di siya ka-distributor sa mga produkto ni Doc Ramil Oy. Mayong nga modto diya karon ni Sir Panyong Agustino o ni Ma'am Marilu Agustino. O sa Junil Clothing, may utong ninyo niya. Aga ilabi na karoon sa Ian si Mike, Erwin Anchuna Agustino. O sa Coco Jeep Insurance, Ma'am Nasi, mayong hapunan ni Mudi, aman, kapit na launa. Ay ilabi na karoon sa may Mahusay Auto Repair siya para Edwin. Kumusta man yung mga mekaniko niya, pre? Ay ilabi na karoon sa may Tupi Works Garage. Magpapintal mo sa inyong sakinaan, gusto nga mugwapo o gamusina. Tawagin ninyo ang owner manager sa 0945-133-8088. Tupi Works Garage. Buhay na mga siligan, soaking minaw, may paminaw karoon doon sa may Spider Cebu Best Larangan. Ano na silang minaw na ito? Ang ilabi na ni Ma'am Annalyn Kadosali o ni Ma'am Bersi Kaligkid doon sa may SOAS Laundry. Kumusta? Nakapaniod to na mo diya. Kaya kung wala pa muna kapaniod to o nakapaniod to na mo, ako maniod to na ko. Wow, may problema. Magmalit kong paniod to kahit tag alas 9 naman kong mahaw.

Okay mga siligan, so kintig paminaw, wala na tayong oras. Ang istorya dili mahurot, pero ang oras nagakaupos. Wala may sigsikin sa makapukan sa akong barugan. O wala may sigsikin sa makapatindog sa akong balahibo, gamas lang sa tao, nga kung gitamakan ang katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager, Kipag Sir Benny Cabusa. Area Manager Santa Catalina, Mayor Ped Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation K5, Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa. K5 Engineer Traffic Controller, Jonathan Calbog. Sa ngala sa mga Chief Engineer, K5 Abobin. O kinatibok ang puwersa sa K5 Yusef M. Dumagin.

0: 97.7 may hapon kanin yung tanan, ladies and gentlemen. Inisi ka kipag Rick Santos Campos, kanun ay nakamaiti siya. DTH Pabarid Capsule, D3 Bio, Extend Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM, Dalagyo ang Diyos, Kandos!
1: K5 News FM, D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako nasab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Uh-huh.
4: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
3: Yes.
4: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
3: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
4: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
3: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa ato ang blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
4: Wow.
3: Kung ikaw gisubawan, giubo,
4: may trangkaso,
3: may plima, walay undang paghilanat, on and off,
4: yes.
3: Trangkaso na na.
4: Inom nag D3 Bio.
3: Husto, kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
4: Nya, naakay hipabi, napukay hipasi, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung naakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw po ni patyon sa D3 Bio.
3: Very effective.
4: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
3: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
4: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
3: Ang D3 Bio, gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
4: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
3: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginong mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero, kung moinom kag natural ng antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
4: Wala yun. So, muna na lang importante, Sir GP. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
3: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaurin ana sa breast milk in the form of lauric acid.
4: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Ini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
3: Very safe.
4: O dili mamatay ang mga good bacteria.
3: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
4: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
3: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubok ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
4: correct.
3: Imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imuang immune system o sa D3 Bio?
4: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard may police station pa jud.
3: Kana.
4: Pero complain dito ra ka.
3: Awa ra.
4: Police station ra imo ha.
3: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bayo over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bayo.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay headmistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. At tunak may diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 at tunakin anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommend. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa Yungan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
11: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Adun na sa silay laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
12: Marayo Bank Incorporated na.
11: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
13: Products ba ang imong gipangita? Dili na kada sa Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica D Fresh or Clinica D Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado!
13: Hamara Herbal Products Center!
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara!

0: News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pagbalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: at may kabutangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay
2: D3. Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotic. Makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotic. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotic. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotic. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
7: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Was visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank
1: Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
2: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
2: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
2: Marayo Bank Incorporated!

0: D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniudto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
2: Wow.
3: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir JP.
2: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
3: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Napod kini diskubrehan, Dok. Di ba kada hapon mo inom jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
3: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
0: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
3: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
2: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
3: Yes, Sir JP.
2: Unya, wala na sa plain D3, Dok.
3: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya niinipat yun ang mga remnants ng virus particles.
2: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
3: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
2: Dako kayong pag-advantage ana, Dok, sa D3 Bio over plain D3. Anyway, Dok, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dr. Miloy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Taas pa ang imo blood sugar.
5: At tunak mo diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500
4: at tunakin anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: Charantine.
5: Gagapa mo buo sa glucose.
4: Visine
5: controls blood sugar.
4: O polypeptide.
5: Gaparehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommend
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, pinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juan.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juan.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Dennis Juan.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: DJ, patulugin mo. Tonight, yes. Ikaw ang reyna ng saya.
12: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talana na nga paspas ang proseso? Bubo ang interest o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated ay doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago ni mong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
13: Marayo Bank Incorporated.
12: Adun na sa silay laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
13: Marayo Bank Incorporated na!
12: Para sa dugang informasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
13: Marayo Bank! Marayo Bank! Incorporated!
14: Products ba ang imong gipangita? Dili na pagkataas sa Hamara Herbal Products Center.
15: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica DioFresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
14: Hamara Herbal Products Center.
15: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
14: Hamara!

0: News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
1: mabalin sa mga butika.
2: Akong bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
2: na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500,
1: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay nga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagkuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatamak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: My tennis one is
6: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: My tennis two is good.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: My tennis three is good.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara

0: makaba kung asa mangita o makahula mo og budget para sa mga ektarya nga talanan nga paspas ang proseso, bubo ang interest ug walay collateral. Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated
0: aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis TDX 500!
3: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
4: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang Batsar GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sa tanan nga klase sa kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
1: DTX 500
2: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
1: happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500.
3: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
4: Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
3: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
4: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
3: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton di panit.
4: Produce ka free radicals ya.
3: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
4: Oo.
3: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
4: Di ba budgetan gyud nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
3: Wow.
4: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
3: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
4: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
3: Why?
4: Pero grabe pa kaunon antioxidant.
3: That's why 900 ang edad
4: kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP, halos kada liso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas kauna. Untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw, and you will be cancer free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
5: K5 News FM.
6: News FM.

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Feel the beat! Feel the beat! The afternoon show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang radyo ko! Afternoon show!
3: Oras alas 3:11 na. Welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show. Mga hapon. Live ta karon diri sa may Shaton, diri sa may K5 News FM 94.5 Shaton. And of course we are connected via live streaming mga higala diri sa tuang igsuon nga istasyon from 107.1 K5 News FM Sambuanggita. Maulanon nga kahapunon ninyong tanan ha. Unya karon nga kahapunon natay guest karon mga higala. Ulit hawo mga higala. Onya Chicks Boy.
4: Okay kayo.
3: At ang isa to ang pagbalik. I got your song bro. A song entitled Dina Vale. K5 Music FM. And you're on the afternoon show. Hapon.

0: Hey, that was the Ballet na lang, YK5. A song, isa original ni Jerry Corrales. Gary Valenciano, ambot lang. Anyway, oras, it is now 3:16 na. Welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show. And sa mga bago lang naka-tune in sa ilang mga tagsa-tagsang mga radio, welcome sa itong programa. Until 4:30 ta, no? Pasensya guys, katong niaging adlaw kay wala taga program kay na ako'y di rin ako itugan. Nihubag akong lagos. Oto. Anyway, may hapon po dahil sa Tumigala from Sambuanguita, no? Ito ang 26 kabar, 26, I mean, Polo Cabrangay, no? Dira sa may lungsod sa Sambuanguita, maayong maulanon. Nga kahaponon ninyo diha doon. Yeah? Inaot nga okay ra mo diha. O niya, ingaron nga mga kuan, ingaron nga mga orasa, ingaron nga mga panahon na mga igala, lami kayo mag-init og kape. Init og kape niya kauban ng DTX Coffee Mix mga igala, no? O, magpainit og kape. O niya, syempre po, di na to kalimtan, ato ang power trio mga igala. Daghan na tang stocks. Diya sa may Hamara Herbal Product Center, mga ka-K5, no? Mga taga-shaton. Ito na mo, kay gidiliberan may kaganiha. Diya sa may Hamara Herbal Product Center. Dagang stocks, itong namulong og DTX Coffee Mix. Daghan na kayo. Kung ano among gi-order ka ng 7 ka case. Charo. Ato mo din ha, sa may Hamara Herbal Product Center sa may lungsod sa Shaton. D3 Bio, nanasad? O niya, na po'y DTX 500. O, na po'y DTX Premium Coffee, mga igala. Available na po'n. Pamalit mo diha. Sige. Sige. Pizza Noibe ka rin ha, ning bulan sa July 2026, mga igala. Still, gipa kuan gihapon ta, gipa bugnaw gihapon ta sa Inday pa Manila, no? Bagyo nga Inday paghihapon eh. Sige, so gipa bugnaw paghihapon ta ni bagyong Inday mga igala, no? Sige. So ladies and gentlemen, naatay guest karon, bisan ulan-ulan ng panahon, actually katong Monday, Martis pa siguro ni siya ni kuan sa kuang mo guest siya diri. So karon na dayon na gyon. Shout out ni Gemma og si Gerald Tubog og si Angel Abrasaldo. Sige, naadri ato ang amigo, no? Si Jolan, Boss Jolan. Hello, mga hapon.
1: Hello.
0: Okay na.
1: Hello.
0: Sige.
1: Hello.
0: Shout out, okay na.
2: Hello, mayong hapon. Sa tanon sa 26 ka barangay og sa Tigpamino sa atong K5 News FM Shaton.
0: Oo.
2: Oh, Shaton ko. Mga higala, mga amigo. Akong kauban dias gawas si
0: John Pio, na John Pio.
2: Uy,
0: si John Pio ba kay kuan man na siya? Gikan man ni ulis ilang balay lan katong okay, iyang missis ko no. Palangga kay niyang missis gyud yang.
2: Kada uli gud na niya, nagud siya sa lubong para sa iyang pamilya.
0: Bilingawon mo gani John. Si John Pio, bilingawon kay niya. Oo. Oh. Niya, kanang kada uli niya, magpaalot po siya.
2: Paalot. Nagkawan po mi, mutan mo, pasiklit po siya sa mga chicks.
0: Pasiklit ra. Bisan,
2: yeah, tutukan.
0: Tutukan ra, pasiklit ra. Pero, stick to one mo na
2: stick
0: siya.
2: Stick to one.
0: Kaysa binausa din na si Alim.
2: Si Akan, si ako siya to de kung sa kong kauban sa.
0: Alim.
2: Si Jun Pio. No. Si Alim o si Madam Juby. Ako po siya to ako agalon. Si si Dito. Si Mam Charis. O si Jinky. O si Nilo si Nung Bagnoy. Okay. Jadi sa family shout out.
0: Okay, sige. Nato ipa-announce si Sir Dito, atong mga batch niya sa Siliman, doon na sila ipahigayon nga, wait lang, I'll check the report. Shoutout din ni Sir Dito Jereza, no? Na sila yung marag reunion ba tawag ana? I-check na ko diri ha. Sige, napaka-i-greet lang. Sige lang.
2: Ako dahil itong...
0: Imo mga sakop diya, oh.
2: Ako dahil greet ako mga sakop sa Sumaliring.
0: Sumaliring mga, sa to? Compound? Or?
2: Oh, Sumaliring compound. Putalan, family. Oh. Ako iyan, si Nanay P.
0: Ito, nakanto ko sa inyo ba? Nagutoy nakabutang Putalan compound ba ito?
2: Hmm.
0: Putalan compound.
2: Mga Waka, Putalan, private.
0: Private ito?
2: Oh. Akong i-greet akong iyan, si Auntie Pirig, si Junior, Yotuni, Auntie Susan, Yojimo, akong ama, si Tatay Diyoskuro, o mga sakop na ko. O ako de, i-greet ako yung Agamak, birthday nila karon.
0: Birthday karon, kinsa man na?
2: Pizza sila kaluwa. Si Remark Banggay, o si Carl Banggay.
0: Oy.
2: O puro gajuti, happy birthday ninyo dong.
0: Asa man sila ron?
2: Aga, ato si Remark, gatrabaho sa Dumaguete.
0: Kanan ko siya?
2: Anang ko siya, gatrabaho din sa munisipyo, nasa Skalahin na sign.
0: Ah, okay. Bro, kabantay ko. Ano? Igon sa mana ni Boss Borton?
2: Manghod.
0: Ah, Manghod ang Borton. Oh.
2: Yeah.
0: Sa mana pakaon?
2: Mauna ron. Labag mingaw.
0: Sige.
2: Kaya Pais Wildo.
0: Pais Wildo. Anyway, shout out di Gemma. Si Gemma, galantaw ka ron, Len.
2: Shout out dahil ko ni Ma'am Gemma. O sa mga nagnato karon
0: si Angel po
2: si Angel May shout out kong kuan ako nang langga you're yay! My Angel yay! May
0: langga na
2: kana this Angel Max ha mo na siya akong agent
0: nagkita
2: sa eskwilahan
0: kita may Angel ba lakaw siya din oh daku og ngisi oy sa eskwilahan langga na yung julan dahil ha sana all ha sige shout out dahil ni ay for public service broadcast all okay. Gani siya kasar dito no calling all BBA batch 76 alumni of Silliman University please join us in our 50th anniversary celebration karong Agosto 24-28-2026 for details you can contact sir dito at cellphone number 0917-707-4196, mga higala, no? O baka si Ma'am Jonette Torres Lopez, 0968-734-7593. Or baka si Ma'am Mila Lasola Pedigrira, Pedigrira, 0906-328-0162. Or baka si Ma'am Jean Gonzalez Silva, cellphone number 0917-858-0141, no? Sa tanan nga mga, nadali sila alumni, LAN. Alumni sa ilaha nga batch.
2: Batch.
0: Karon nga August 24 hangtod August 28, no? 2026, no? All BBA. Batch 76. Gikan ni Sir Dito Jereza. Okay? Ito ipang galanto ka diyas mga sa Facebook Live. Ang tawa ng mga comment din na, di ba? I-greet ko ka kayong Jema. Si Gerald Tubog. Boss Julan, halas. O na, halas.
2: Shout out mo, boss.
0: Si Kwan, well, Gerald.
2: Shout out po kong Kwan sa? Ni si...
0: Asa naman to yung 500 nga Gcash na traffic?
2: Buwak ko man kay si Nino siya nga ato na lang ko nung siyang Jason. Napot kay Jim ako nung share.
0: Damgura to. Damgura tong 500. I mean, habang DJ Makoy, happy birthday to my beautiful sister. Sa mga pagbasa, Shawnee Frau. Shout out sa gika ni Ma'am Jin Dyer. Shout out ni Brianna Kamensi. Marian Aguinaldo, Crystal Jane Solis, Imscoms. Salamat, no? Happy birthday to your beautiful sister, Shawnee Frog. Sige, bihag nga lang sa sister ni Ma'am Jean Dyer, ha? Jean Dyer o Shawnee Frog. Gemma, Gerald Tubog, yes. Oh, na naman sila yung mga I love you lagi darila.
3: I love you ano nila no?
0: Damgo mang gihapon ng I love you ninyo eh. Murag I love you sa hangin ramo na.
2: Oh.
0: Sige, shout out ninyo din ha tanan no. Gemma, oh dira si Gerald Tubog si Gemma no. Snack na diha Gemma. Oh tora. Snack ko na ya Gemma oh. Shoutout idol kay Kusog na Ulan, Bert Shoo. Shoutout ni Berts. Berts da pogi, ha? Mieng, adira si Madam Jean, galantob karon sa tuang panag-uban-uban, ha? Ang first lady ni Boss Giovanni. Mabugnawong kahaponon DJ Max. Deng, ha ha ha ha. Kapan yung mga Jane ha? First lady ni Boss Giovanni Kinul. Yan sa may barangay 4 lan, no? Si Madam Jane.
2: Shout out mo, Madam Jane.
0: Pinakagwapas barangay 2 ni. Hindi matabang ni. Sige. May hapon DJ, kusog kayong ulan diri. Kumusta man diha sa atong lungsod? Diri sa to, ah. Mung taligsik, deng mawala. Dayong taligsik, ana lang. Ulan, taligsik, mawala. Wala siya. Sige. Pero wala siya, kusog kayong hangin. Okay lang. Okay raman na ingaan ni Ragyod. Si Julan na. Oh, Julan ba? Si Junjun, shout out. Sa mabugnaw nga panahon kay Alim ug Jubiday. Oh. Ni Alim ug ni Jubi. Afternoon pre, kay dili marumbuntag, di pod mo to. Hapon jud ron pre. Watching from Baco or Cavite, grabe ha eh. Paring Alvin mga gala no, di matabang ni. Eh. Yeah, si Jason Lan, igrid Jason.
2: Ah, shout out dai ko nimo Jason Vlog. Og sa imong kauban ron.
0: Swerte kay na maasawang Jason sa kay.
2: Oh, sir.
0: Panday man.
2: Kugihan kayo nga sideline po, sideline po siya.
0: Sideline po, kugihan lagi kayo. Kung magkadayon lagi silang gym lagi. Ah. Ba. Sugot ra ka lang, magkadayon sila.
2: Oh, sugot kayo.
0: Sa may mga sup- yung sa
2: may mga sponsor ko niya. Bisag ako rin mo luto. Kanar, libre ra.
0: Ikaw luto.
2: Oh, kare luto.
0: Ikaw luto.
2: Libre ra.
0: Libre ra.
2: Oh, libre ra niya. Ako, donate po kong soft drinks.
0: Kana.
2: Soft drinks.
0: Ako, mutabang kong kuan. Tabang kong palot og lamas.
2: Kana. Baby.
0: Si Gemma og si Jason, ha? Lamas ako, lamas. Oh, dayon. Si DJ Janre mo di siya mag DJ.
2: Oh, siya may DJ.
0: May man mo DJ DJ Janre. Dayong si kuan kisa man ni si Gerald Tubog, unsa man ni Gerald Tubog? Mo ni tig arrange bangko.
2: Tig arrange
0: bangko. Ah. Sagad no, atong mga higala
2: si yeah, si Agaw-agaw unsa may
0: singer man daw.
2: Singer man daw.
0: Matik na DJ Agaw, nay mga okasyon singer na namatik na. Sige, shoutout ni Sir Roque Estavillo. Sir, may nga po, sir. Adya sa may love care. Atong pinakagwapong amigo, Boss Roque! Boss Roque Estavillo. Atong may gala. Uy, katong mga... Dari sa shoutout na may mga love test mga gala. Mga... Sa to, mga... Usay mga love test kalagmitan. Total blood count. Mga... Basta kabahin ng mga test, mga dugo-dugo ana. Oh, pa-inject mong Boss Roque. Tugsukon day mo ana. Shout out sa may love care diri sa lungsod sa Shaton. Kana ganing alagian gani guys padulong ospital. Padulong og nurse na love care din na sa kilid. Na diya si Boss Roque mga gala. Patugsok mong Boss Roque. sige. Yan ko Ana Marie Palomar. Dirita day kay naay DJ Guapo ka na!
2: Oh, shout out din yung madam, no?
0: Di ka ni Ma'am Ana Flor, yan ko.
2: Shout out din yung madam. Yan ko Ana Flor niya. Kumusta naman ang Pilyonido?
0: Walang Pilyonido. Mura man to ko, gugma nga sa hangin raman po to. Lain-lain rin yung gimay di bitaw lang.
2: Lain gani.
0: Lain-lain rin ang gimay di.
2: Di siya mapasagal.
0: Wala kasabot ng, wak kabalo ng bahay nga, uyab sila. Sili, siya rin nakabalo.
2: Sila rin nakabalo.
0: Pwede ba dahil na nga si Pilyonido rin nakabalo nga uyab sila. Ang ginamay di pag yan. Ay, siya rin ni Princess dahil no. Huwag sa iyang my loves nga si...
2: Siya
0: to yung uyab gani.
2: Si
0: Jobert.
2: Jobert. Jobert din no. Princess og si Boss Jobert.
0: Jobert. Sige. Sana all na ay langga mag-unsa na lang kung broken. Uy! Si Gemma na siya. Oh. Mag-unsa na lang kung siya broken ko nulan. Si Gemma.
2: Dali, kayo na.
0: Ano sa man?
2: Ani...
0: Anong broken? Magkanganama. Si Jason, manggudpud kayo ko. Lipad kayo, Jason. Pud... Ay. Kaya itong ginaing na, di ba kamoy Kuyogs Plaza ato lang?
2: Anang istorya.
0: Anang istorya. Kaya mingan masagod, anang Andres ya, mingan magos Jason nga, dili isa ko manguyab ni Jima kay naay saksi man si Boss Julan no, yan na naman kadriro no, ano sa mga kunay na hitabu ato
2: katong hitabu una na itawagan ko isang
0: kisa na nawag
2: si Jason na nasa kalan kung di ko sabalay
0: so, ato tag dito kag sumaliring na sumaliring ka dayo
2: yung ato tag plaza kay to si Jimo si Inge ako po
0: nanghagit si
2: Jason. Kung mag-upgay, pabuta ko sa kuhan, pabuta ko sa gym. Ika, naligo ko. Naligo, gaatang sa atbang sa gym.
0: Atbang sa gym?
2: Oo.
0: So, gakoyog, magpaingon nilang gym, ha?
2: Oo.
0: Okay. Kung sa mga unsang oras man to?
2: Mga alas 6 kapin.
0: Ay, ngit-ngit-ngit na.
2: Hapon. Mamunta dito.
0: Di, gabiin na. Gabiin na, alas 6.
2: Ato tas... sa 28 kay kasas yang igagaw. Sige, pag-abot dito. Sige mo naman kung natahanan mo, di ka meet si Angel.
0: Dili, say, isa, gakoyog mo Jason, dayon.
2: Gikan daw si Jason this game 44, dayong gawalot siya na ako diris.
0: Plaza.
2: Diris, sumaliring lang.
0: Sumaliring, ding. Lagan.
2: Dahil direkta mi.
0: Ah, okay. Dayon, dikta mag-plaza, rekta mo.
2: Nataha ako, okay. Na may kamit up si Angel.
0: Okay.
2: Di nga siyang, ala, na mo di kami ta. Di si Jim, magado yan.
0: Hmm.
2: Yan ang ginan nga.
0: Gado yan, Jim. Ang ito, Jason nga gabidyo-bidyo.
2: So, dahil sa nating muson. Istorya eh.
0: Dayon.
2: Ako manilig ko dito si Jim. Kami na yung istorya.
0: Si, come on, Jim. Kami, Jim.
2: Istorya, rami. Istorya.
0: Si Jason na may chance sa good nga mustorya.
2: Oo, may chance. Pero nakaisira na good sila, Mac.
0: Kabahin o gira? Or...
2: kay sila gud sila.
0: Sorry.
2: Kan di brand out mo to sana naman to
0: disco. Hey, ni brand out day.
2: Naman to disco this gym.
0: Ah, nay.
2: Di sila ga. Istorya. Ako siya ginanan ng una kong son. Chance na ni mo son. Isra sila dito sila katawa.
0: Istorya. Chance na niya. Istorya ni Jason. Wala siya nang alagbay dayon. Wala ra.
2: What man?
0: Oh. Wala siya nang alagbay Jima. Okay kaya. Okay dayon.
2: Ayong pagsiga.
0: Ni Kuan ka, ni palayo ka ni Lalan.
2: Oh, tapos dito na kuskuhan. Ito, ikaduang likuran. Nasira ko, cellphone.
0: Okay.
2: Pero pasiklit ko nila. Zero kay Jason. Hindi ko magpatawa kung nga na daway ni. Pero ako nga naman ako lang, gira-gira kaya pindu nga.
0: Gira-gira, lagi oh. Nang away lagi sa bumbanay sa Ukraine o Kuan.
2: Pero, di chat pagka pagsiga.
0: Saan man pagkauyaban ng Jima o si Jason nga gira-gira man ang isigutan. Puro man gubat-gubat.
2: Ato ito mo, si Jason, ganahan nung makigato si Higagaw. Ni Kusun, di ra daw ito mo doon kay ato silang biyaan. Makusisya po daw ito.
0: Di inyo idang idala silang Jima, laag-laag ba?
2: Ya, kay Jima po mo po yung
0: si Angel.
2: Si Angel kay, di mo po si Jima kay Higagaw po siyang Angel.
0: Ah.
2: Kabantay.
0: Ah, si Angel, dili po siya mo uban.
2: Di pagsiga, manala kami, itong kami ito pong Angel. Nanghagit ng magkaon, kundi rami bus kay Usog Mi. Manang nangangang si Laskuan. This...
0: ano si Gemma nga kuan daw, kanang friend ra daw tong Angel.
2: Friend ako nung. Di ako siyang gachat mi aron. Nangangang si Las speaking. Nga silang Angel aron, silang Gemma maulaw sila.
0: Scarlo, kabahin sa gira mangguto engineer. Kabahin ko sa gira lagi.
2: Ako siya sulit. Ako siya sulit siya. Respetare lamang ninyo ng inyong kuan. Kujim, kuyogi lamang. Muna na nga, unto sila. Kapito, kay Surya, namin kami dyan, Anthony. Tuvalya. Nga, pagkaugma.
0: Pero, hindi. Imong duda, dili pa good uyab si Jisog, si Jima?
2: Dili pa.
0: Paita sa...
2: Okay, ako sa gisigigin. Kanang, mag-inumis kuan? Mag-inumis...
0: Ice plan? Ikaw. Mag-inom, di ba? Mahubog si Jason. Mag-gugmagot siyang Jima.
2: Oh, mutuwang ko siya.
0: Jima, naminom magkakaroon Jima, no? Oh, ano Jason? Mahubog ng Jason. Balik! Ah, sarahan! Jima, gugmagot kayo kong Jima. Anago na siya, mahubog, pero... Mahanang dili kainom da yung tapdan ong Jima muraman o giste plera ng baba. Paita kayo eh. kinahanglan gani lain po kayo maningwas Jason nya hubog no lain po kayo ning gano nya kay ana raman sa mahubog maka istorya diba ana ra po sa maka istorya hubog unyag dili hubog di ka istorya na unya lain po kayo og maningwa si Jason nga hubog diba gubot kayo ro
2: ano po lang bayan ng maningwa ka nakainom. Hmm. Ka-discourage na.
0: Discourage na. Kaya, kung di po siya kainom, di po siya ka-storya.
2: Di ka-storya.
0: Oh. Yan, sama mo na.
2: Kaita
0: kayo na. Oh. Katawas mama na, Flor. Oh. Saan mo na? Na ito.
2: Oh. Di, ni nga po si Jason, ana. Ano ba ni? Nihatag o kulintas? Hmm. Yung sa tanang ko nung bayi, si Jimmy Rago yung nihatag niya kulintas.
0: Oh, nihatag? Kay, nanagutoy. Nanagutoy ko. Ano yun? Yan ang muraga starting point na sila pa nagigugma ay.
2: Ang ako ang ganyan si Jason Kuson. Chance na yung son. Kay talasa na ng bayi muhatag o kulintas.
0: Hmm, kitong na birthdays balay, ba?
2: Di, pakita.
0: Balin, lipayang Jason ato niya. But agawang genre.
2: Si genre po, mura po siya kasilos.
0: Oh, kursunada po siyang Jima. Oh. Yeah.
2: Si Jandri Pre, Ron, nagubwa po siyang Jima.
0: Bulgaranay rin ni Pre. Bulgaranay ng Disgibati, Pre. Paring Alvin.
2: Sa gising na to, Max, sa kadagang bayi, si Jim ay kaigan.
0: Yeah, si Jandri. Ay, mani ko na to, Jandri, pero gaulan man. Sige.
2: Si Burag. Jandri, pa, si Jumilom Ron, nagubwa mo, takong muna siya.
0: Gugma po siyang Jima. Klaro, manggugayong. Kanya si Princess. Gugma po dyan, princess. Ang sama na. Nya, kung, nawa na. Mingo na lang ng mga babae nga. Parihar mo tanang mga lalaki.
2: Oh, alay, alay, tatanang mga.
0: Tanan na lang, kaidgan! Alahig taan ni tanan, no? Jovelyn Rodriguez, shoutout ni Madina Jovelyn. Pakantahan na day para mawala ang ulan, labag kusugman. Ika ni Kinzo Makabingil, alias Gujumpyo! Okay ka, oh!
2: Shoutout ni Kusukopa, no? Kasinyas!
0: Engineer Donde! Engineer, naas, anas porman, dagang kuno nang walang kabilya sa site, imo bako nung gidala? Hoy! Engineer, ingnas porman, magbuhos taog ma, engineer, ha? Ato ang kinakusgan nga engineer niya sa 106.5. Dere sa may bayawan. Engineer Donde.
2: Engineer
0: no?
2: Donde.
0: Ako ba daw kung nung gikuha ng mga kabilya sa site? Hoy! Tangilan mong kunin mo, ana, diha, porman. Marisa Kihat Lumayag. Shoutout idol sa ko ang mga pamilya. Diya sa Kambuay, Kihat Family, og sa ko ang lola Rosa Kirin sa Sumaliring. Kaila ka ni?
2: Oh, shoutout. Oh, shoutout ni
0: Lola Rosa Kirit.
2: Ma'am.
0: Ma'am Marisa.
2: Ma'am Marisa, shout out.
0: Lumayag. Parinte ba may kirit, ma'am? May parinte kirit, halandoon, kitay, og rado.
2: Rado.
0: O, wala. Parinte na muna.
2: Kay si Lula po, sa dalaga pa, parinte po siya kuan, kirit. Kirit og lagay.
0: Sa kuan, sa amo, sa side ni sa akong lula, kay taga-mayabon mo gudong lula, taga-sambonggita, okay ka, ayun. Kuan, kay lula, mga Ilnar. Dayon, ay Ilnar ba? Dili ko sure. Batuto? Hapon. Mana siya. Virtual DJ. Manay ka lula. Sige. Jovelyn Calibo Rodriguez. DJ Makoy, good afternoon. Watching live in Mainit.
2: Asa ni Mainit? Jovelyn?
0: Mainit, tayak.
2: Tayak, Mainit, tayak.
0: Layo mo din ka Jovelyn.
2: Murat sulod dun, dagway na siya o. Sulod dun na siya.
0: Shoutout ni Jovelyn.
2: Shoutout si Ma'am Jovelyn.
0: Mama na floor, no? Gihatagan kag stars. Kuyawa po aning boss Julan, labayog bituon bi. O, nagsin.
2: Thank you kayo, Ma'am Ana Floor.
0: Ma'am Ana Floor. Ananas Genre, oh. Shout out everyone.
2: Shout out DJ Genre.
0: Shout out today ko sa ko Mother Jenny Lynn Balasabas ug ni Papa nga si Jennifer Ropenta.
2: Shout out ang ting
0: mo always. Ikang Gemma. Sige. Asa ang snack Jolan Futalan? Asa ko ng snack? Asa birthday siguro ni kanya. Wala pa, walay abiso mama. Murag diri a Korea kusog ulan ug hangin man DJ ngano ba ni? O ba? Naa man ag usa kahalas di hapi. Paring Alvin.
2: Asya tabi mo.
0: Halas, pre.
2: Boss, Alvin.
0: Basta ting ululan, pre. Manggawas ng halas,
2: pre. Ang pindiastan.
0: Broken gukuno sa gym magukuno. Pwede ba rin na ma-broken bisag way uyab? Nakalan mo na uy, na ay uyab. Eh,
2: ako naman yung i-vulgar. Kay Fred Vitamin Gym, ha? Na ay, na siya na X. X daway niya, X daway niya sa una dis i-skwilahan.
0: Kuhan mo na siya, di sa may kasalaan.
2: Ah, kasalaan.
0: Bad si?
2: Nakigbalik ko nun niya.
0: Ooh.
2: Niya, ni bakasyon daway siya sa Valencia. So, nang pagbalik niya, nang pag umangkon daway, giuyab siyang X. Noon, broken heart siya.
0: Di kay X naman, mamasakitan pa ma-gym ang
2: okay na siya nga.
0: Meaning, na siya uyab da yung ex na niya, bulag sila. Dahil ito siya Valencia. Dahil pagbalik niya diri siya.
2: Ito yung ex, makibalik yung gym, ha? Pagbalik yung gym diri siya doon, uyab na siya siyang pakumangkun.
0: Alahig naman po taan yung mga laki. Alahig naman po mi ato. Dudong! Sama na, Dudong, oy! Igagaw pag unang uyab, bon. Alahig
2: mo na game ako na maibulgar na imong sikreto na ako.
0: Engineer Carlo, alahig ta na engineer.
2: Shout out din mo boss, Engineer Carlo.
0: Uyabon man tanan, bisan igagaw. I-suspend ko no ka engineer 3 months. While I, wala pa'y free one sa Christ, luto na daan si foreman ang maglungag. Tuara! Daliman ka, os kasakong bugas, lungagong daan, niya gihatag. Saan mo na pagkaon, engineer? Sama mo na pagkaon. Sige. Shoutout tayo ninyo tanan, no? Of course, ato may gala po dira sa may SAS services, Boss Arman. Kita kami kaganiyang Boss Arman, no? Maragdaga na siya suki. Ito mga any electronic devices, mga gala. Nga naguba, pwede na ayuho ni Boss Arman. Ari sa may Progreso Street, kanang karaan nga 7-11 at bang diha mga higala, na di na ang kuan. Ato ang SAS Services, mga kifay. Okay? Ito ay caller na sa Pika. Hello, mga hapon.
3: Hello?
0: Hi! Kinsa ni?
3: DJ.
0: Si?
3: Jamaica.
0: Jamaica! Itong sa group chat na to.
2: Dito, Jamaica.
0: Di, taga Sumaliring.
2: Sumaliring?
0: Kailan man ilan?
2: Kung, ma'am, asa dapat sa Sumaliring inyo, ha, ma'am? Paingon sa suba?
3: Kwan.
0: Na? Flores. Yeah,
2: shout out ni mo, ma'am. Murang nakabantay ko ni mo, pero sa basketbolan daw ito.
0: Guapa, guapa, san guapa?
2: Guapa.
0: Oh, lan, guapa. Dalaga pa ka, Jamaica?
3: Ali J.
0: Sure bo.

0: Sige. Naraday din na ila. Ay, Jamaica na ka-greet?
1: Wow, DJ.
0: Sige.
1: I-greet na ka na lang. Island si Bunga, dayon lang si Gemma, din ko Jere, tas si Prince Jane, dayon kaan ka na. Mag-greet na ako, happy birthday ni sa akong igagaw nga si Princess May. Dito sa Maliring Beach din.
0: Hmm. Princess May?
1: Ah,
0: sige, ato kataan si Princess May. No? Happy birthday to Princess May. Kasi apelido?
1: Hakosalem.
0: Hakosalem. Princess May.
2: Happy birthday.
0: Hakosalem.
2: Princess May Hakosalem. Hilingan din.

0: birthday, Princess May.
1: Birthday, Princess May. Hinaot nga, imuming imbita ron.
0: More birthday to comes.
1: Unsa may imuhang handa diha? Kinsa imo ipatumba? Unsa may handang kuan, Princess May, kuan, Jamaica?
2: Kuan ka ng 7 ka tagigit.
1: 7 ka?
2: Ah,
1: handa niya ba? Handa?
2: Saan? Babo na tagigit.
1: Ah, gapatumba siya, pabo? Ah. Unsa tingog sa pabo lang? Baboy di ay baboy siya. Sige. Okay. Kana lang. Sige. Thank you kay Jamaica kanang. Mangayo og contact nimo si Jolan, okay ra?
2: Ani picket na siya na ko DJ.
1: Ala! Isa mag chat Jolan. Chang hi. Hi Layong, I love you ni ana.
2: Wala.
1: Wala re.
3: Ikaw ang tampag-chat na kumungutan ako kasa siya napit.
1: Silingar din mo lan.
3: Dapat rin din siya suba. Iyang kamatay ka ng alabangag ko an, Max. DJ, alabangan o gown. Anay, pati. Anay, ilaan mo sulod. Unahan.
1: Ilang kuan, ilang boss Jola na radiya sa likod sa gym.
3: Likod sa gym, ramuha.
1: Kamatay ka ng gym, na inay... Na ay katong piryahan sa una.
3: Oh, piryahan.
1: Oh, piryahan ganitong this tong si tawag na. Katong fiesta, di ba? May mantala na.
3: May 3.
1: May. Itong nay piryahan din katong sunod nga mga balay din na ilan ang boss Jolan lapit. So, pwede ra nga mingos boss Jolan nga kita ra ta diri sko ay. Thank you, Jamaica. Thank you kayo. Jamaica Flores Encontro. Sige. Guwapa si Ma'am Kwan. Jamaica. Mara siya si Kwan. Pero may gina profile pic ganing lalaki nga.
4: Okay kayo!
3: Ha? Tawin niya.
1: Uyab niya ni?
3: Bayi.
1: Di, lucky.
3: Lucky?
1: Nakaputig si Nina o.
3: Oh. Oo, marag uyab niya.
1: Uyab niya. Nanampungpog na o. Tawag ako ninyo stalker. Pero una nampung no.
3: Di ba bayin siya? Bayin.
1: Katong kuan dili laki.
3: Sa profile pic na bay.
1: Oh.
3: Bayi.
1: Dili ang kuan ba nay laki nga naka-white.
3: Ay nakalaki ba si uyab niya?
1: Uyab guru niya. Eh sige. Oras guys, alas 3:48 na. Pakantahon kanila lan.
3: Oh, pwede kayo.
1: O siya may mga kuan din na.
3: Kuan lang. Ano lang, di dyan di?
1: Nga, dyan rin?
3: Oo, na. Oo, na ba na?
1: Ano na, digdakong halas.
3: Di ba na? Hindi mo na rinin kuan.
1: Nara guys.
3: Ang kawang dakong halas.
1: Kasi yan, idilang motor.
3: Katong kuan, si BR. Ito ba si BR?
1: Si BR? Oh, galing gapuhaw. Namigo na ito.
3: Nabilin ko niya kay nagbago na. Hindi na siya muinom.
1: Hindi siya minom?
3: Oo, hindi na siya mutabako.
1: Sure.
3: So, kanta okay, dyan ka namin mayo.
1: Kanang sa ospital, pirato siya kadlaw dito.
3: No, naloy biya ko ato. Wala rin ko ibakati ato. Wala rin ko ibakati kay duty.
1: Ani, kay naana. Nananing dakong halas. Si Princess, gana ko manawag si Princess Ron. Tapos dyan rin, no? Kay. Oh. Ing na... Ing anak kahala si Janry. Na si Princess! Princess, tawag diri day.
3: Tawag.

0: Ma'am Princess.
1: Ma'am Princess Manny, 721, last number niyo. Alas 3:43 yan ni chat. Ani comment. Ingana kahala si Janry. Grabe ha, eh. Sige. Kung siya man ang ipakanta, DJ. Kung siya man. Sige lang. Kung siya man, kunulan.
0: Hindi hirap ko kakuhaan.
1: Yung sa'yo mga kanta, dali.
0: Paano lamang? Kani...
1: Ini song, kani, ginahan ko. Marag...
0: Tagalog.
1: Tagalog.
0: Hiling.
1: Hiling.
0: J.R. Shavuk.
1: I-dedicate din mo ni... J.R. Shavuk. I-dedicate din mo ni...
0: Dedicated to my song, to my Angel May Abrasado.
1: Ayay! Angel May Abrasado. My K5. Surti ang Angel May, good. Uy! Gwapo! Dali gwapo! Karoon pa ko kita gwapo balik. Ay! Dalagbang ko diha, idol. Sige. Ladies and gentlemen, mga igala. Si Jan Ripod, after ni mo, si Jan Ripod, ato ang pakantahon. Okay? Ano kinakusgan po diha sa malo, no? Nya, si Jolan, kung ano Jolan, guys, kanang, Somaliring represent. Ayala?
0: Representative.
1: Somaliring represent. Oh, para ni...
0: Angel May Abrasado.
1: Angel May Abrasado. Igala. A song from G.R. Shabok with a song. Di, na ba kayo? Kanina lang. Wala kayo headset.
0: Wala ko headset.
1: Kanina lang. Magkuhan rako. Sige. Ladies and gentlemen. Jolan okay. With the song.
0: Okay.
1: Ikaw sunod yun, ha?
0: Nag-iisang pag-ibig

0: Charles Angel ron.
1: Walang ibang hiling kundi ang yakap mo, talika.
0: Oh, Angel. Kung asa magkakaroon, Angel, madungog ni mo nang yung kantaha. Sugtan ako, Angel.

0: Oh, Angel. Kung naminaw magkakaroon, Angel. Kung asa magkakaroon, ang diharasa ka. Kaya ang diharasa ko, Angel.
1: Naara ko, Fermi.
0: Maglagi

0: Okay, thank you.
1: Main-main lagi guys, Julian lagi di guys. Oh, Sharo gudug dili magugmas in Julian no? Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hihiling kundi ikaw. Liman gana dyan. Pero si Princess Dri ana siya naanapod ng halas si John Ria. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, oh, ay, ay, nagagama-gama kong istorya.
2: Ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay, Dri. Susunod na. Ha? Gani, alay, Dri.
2: Ay, Manjay.
1: Ay, ay. Karati, Ma'am Jen Dyer. Ma'am birthday, may ma'am.
0: Shout out, madam.
1: Ay, wala dahi, Dri. Ay, Switzerland, di ito yung sista. Ay, sige. Ma'am Jen Dyer. Yeah. Jan, sige Jan, ito pastoryahan ni ito ang
0: si
1: guest, mga igala.
0: DJ John Ray.
1: Si Princess, nga nung hate kay kang Princess Jan? Ano, ngayon lagi siyang halas-halas, naalagi ka din ba?
2: Ano, ganyan mo siyang halas good? Saan may nagkakuan ko na anak?
1: Gani, nice voice si Jolan, gano. Nga si John Ray kuno halas.
2: Isara ba, istorya ron?
1: Si Princess lagi. Ito.
2: Ito yung, ikuan mo ka ba, tarog basa eh?
1: Katong diri ron naanapod ng halasa DJ Max si Janry. Ano yung istorya dito?

0: Unsa mo na oy?
1: Di ko na lang ta kanang pasunod na lang ta og kanta no. Unsa imo ang kantahon John? Palagi.
0: Ayaw na.
1: Palagi lang man. Palagi ra. Ganahan ko palagi na yung pagbalik
0: aga.
1: Na. Palagi na yung pagbalik na to, anong imo ganahang kanta, no? Dugay na biya kang wala ka gas kanta dirig palagi.
0: Wala na ka? Bula na?
1: Bula na.
0: Wala ko ana. Maka, ano, basa ko.
1: Lara kay monitor?
0: Lara.
1: Ladies and gentlemen, John Ray, para ni Princess Maygala.
0: Yeah,
1: sa iyang ex-girlfriend! Oh! Aray!
0: Aray ko.
1: Ex-girlfriend nga tuwa na sa laing kamot pagkapaitag yun kayo. Ex-girlfriend nga naas laing kamot, si Princess Manghigal.
0: Na, bayisyo na putaan yung turbuan eh.
1: Ay, paita. Wala to na play? Ladies and gentlemen, John Ray. Princess, pakusgi mong radyo.
0: Di mo naraw-araw na nagyanti. Ilang beses na rin tayong umihindi. Di na mapilang hanggang.

0: lagi.
1: Oh, princess, bisan pa man naa ka sa kamot ni Jubert karon.
0: Palagi.
1: Pero una-unaon ni mo, ikaw ragod gihapon ang higugmaon.
0: Balikin mahirap luhat lahat.

0: princess.
1: Sali.
0: Kablo ko na minaw magkakaroon, princess.
1: Panlaki. Mabalik na rin sa yakap mo.
0: Akong gikanta kanina to
1: ang
0: kanta.
1: Ang sahuli.
0: Atong nga team song sa unang
1: katulad na pang. Malaki. Pipiliin kong maging sa'yo.
0: Pamalandong sa to ang kagahapon.

0: Release na.
1: Oh, dito
2: tayo. Release tayo.
0: Release na.
2: Release na.
0: Para ka Princess Gudeay na. Oh, kay ana si Ma'am Ana Flor para ka Princess Gudeay na. Nangutan na siya. Para ka Princess Madam niya. Wala naman sila. So, kuha na lang mga pamalandong sa mga kagahapon ng mga happy memories. Mga panahon nga sila pang duha. Panahon nga muadto pa siya magdalag pizza. Uy, na Jason, galantaw ka ron. Halas.
2: Shoutout din mo. Jason Halas.
0: Oh, muhatag pod ko og usa ka galong gasolina kung magkadayon silang John Rick si Princess. Uy, gasolina ko.
2: Ano man gasolina?
0: Usa ka galong gasolina kung magkadayon si Princess og si John Rick balik. Tuara.
2: Asa man man gasolina diyan?
0: Gasolina man. Magdaob ka.
2: Daoban ni.
0: Daoban ni Muson? Tuara. Unsaon pagbalik si Gemma? Unsaon pagbalik diyan nga naa naman siya slain? Kang Gemma. Sabi ko na pagbalik, gano'n naman Diyos lain. Kuha lang ng mic stand, ana-ana lang.
3: Son, totoo na, wala na po tayo mahimu, ana po dyan.
0: Hey, Bigson naman drone! Shoutout din ha, dagabangers.
3: Wala na tayo mahimu, ana, Jim.
0: So, may plano pa ka siyang agawon dyan, wala na dyan.
3: Okay, yatay na, di na tayo.
0: Dili na ka? Okay. What if na ay chance nga gamay imong i-grab?
3: Okay. Kuhan, na ay chance di. Saan ito man?
0: Bisan gamay, bisag 1% again nga chance.
3: Ang wala ko na naiklaro na. 1% ra?
0: Hindi. Napa mo na chance kay 99% man ang sakon niya. 1%. Ano ha?
3: Gamaya aron.
0: Gamay kay porsyento pero i-grab pag-iapan ni mo.
3: I-grab na lang na.
0: Mag-CLBB ta. Ang
3: tara. Ay, ay, buara!
0: Hindi na ni mo inom. Nag-kuha na ni si John Ray.
2: Bago na.
0: Siya. Unsaon pagbalik dyan, nga naan naman siya slain na lipay. Ang sakit. Oh. Amo yaga-yaga kay mo ha.
3: Bukan na siya oi.
0: Jima oh.
3: Lipay na siya karon.
0: Magkabalik na sila DJ paglurang aning bagyo.
3: Nga, yatay ka.
0: Boss Ricky.
3: Na.
0: Boss Ricky makasilig. Diya sa salag oh. Pagkabalik ra ko namong princess kung mulurang na ning bagyo.
3: Uy.
0: Ay, baita no.
3: Lipay
0: na why hilakay dyan? O, gika ni Ana Flor. Yan ko. Sa group chat na to, Ma'am Ana Flor.
3: Shout out on Maring. Yan
0: Maring,
3: ko.
0: Maring mong Ma'am Ana Flor?
3: Maring na ko na. Maring na gwapa.
0: Mahatag kog uska galon nga. Ito ara. DJ John Ray, singer na DJ pa. Gibulagan pa gyud. Aray ko pakak. Kang Bigson naman ron. No? Singer, DJ, pero gibulagan ra gihapon. No? Duha ka sa akong mais akong gihatag nilang Julan og Angel May og magkauyab ha. Ikang Jason, duha ka sa akong mais. Gilungag na daan. Birahan kang Jason oh. Pero si Jason pog si Gemma, wag good. Halak. Anong relasyon ni Jason og si Gemma? Murag ka nang gikang gabagyo ba unya lubog ka ayo nya nangantipara ka. Muna sa ilang relasyon eh, imagino ninyo? May makuha ka kang isda na, wala! Inga na kahalap ang ilang relasyon. Magkadayon sila. Karang bagong baha ba na yung nangantipara? Wana?
1: Okay kayo!
2: Wala naon-naon si Jason.
0: O kastorya rin yung Jason.
2: Kastorya siya.
0: Pareho dyan rin.
2: Suktun siya tayong Jima. Kasi Jima, kapabot ko sa Jason.
0: Pabot tayo sa Jason. Gahatagan ito o kuwan. Kulintas, di ba?
2: Tagagay, kulintas. Ikaw dyan, ikaw si
0: Jason. Pag ikaw si Jason dyan.
2: Tagan ka, bayo mo atan yung kulintas.
0: Microphone. Oh. Kuwara ng mic stand, Oh, sige. Ikaw si Jason, gitagaan ka kulintas ni Jima ba?
3: Yeah. Ay, simple. Kana, kagitagaan ka na.
0: Istorya ka?
3: Istorya, kung unsa yung mag-ibato ni mo.
0: Panalitan, ikaw. Sige, ikaw si Jason. Ika nga, Jim. Unsa man. Parang na-idea ni Jason. Jim.
3: Jim. Kani, kay... Ngatag mga nakukulintas na ko. So, panalitan, maningaw ka nimo, may pasalibidad dahil nga sugtun siya ko nimo. Ngayon, matup ko sa inyo, ha?
0: Dala kong pizza. Pizza o cook?
3: Pizza o cook.
0: Wait, Jack to yan.
3: Pizza, coke, usaga rosina. Ano kung bata
0: ina? Duaga pizza de yung usaka case nga ko, di ba?
3: Ilar ko na beren do ular kayo.
0: Wa ko nag sani, wa ko nagyaga-yaga. Asani? Wa ko nagyaga-yaga kay kaagi na ko na DJ Kabalo na Julian. Asa man ay. Katawa Jason na. Hello pre, mayong hapon si Lingan ba yung mini princess unsa may plano nimo? Wala. Manage, dili pwede ma'am kay may uyab si princess karon ma'am. Dili pwede. Kung magdaghan ang ngalan ni John Ray, Jute, tara. Sige. Si princess na lang, tawag diri day, dili. Ako man siya gingnan. Dili rako kay na Jobert. Ikaw siyang, ako siyang gingnan, ako nga siyang gingnan dyan nga. Tawag diri kay na dyan, Ray. Na ano siya? Mabisag mo kanta siya, di na jud ko. Ouch. Siya mo kanta siya palagi. Guba, guba na akong speak.
2: Focus lang ko sa imo.
0: Pagkanta ni mo dyan, naguba ko ng speaker ni Princess dyan. Biha, palagi raman to. Naguba dahil ni mong kungkuan. Grabe ha eh. Dili rako kay naa si Jubert. Pero karon dyan, may babae ka nga ipang uyaban karon. Ayaw, ano may chance si Princess? Ito na lang kaslain. May ipang uyaban ka karon. Shoutout ni, kuan ha? Shoutout ni Bigson naman Ron from Gabang, Santa Catalina.
2: Shoutout boss.
0: Bossing Bigson. DJ agaw-agaw, pangontra ni Bigson. Alayon, sige. sige. Jan, alayon ta Jan. Nakay uyab, nakay gipang uyaban karon.
3: Na.
0: Okay, mas okay na siya kay kung si Princess, wala naman to. Dili naman siya gyud. Pag ikaw lang, nakasitwasyon ni John Ray nga, bulag mong princess, dayong, nana siya'y uyab, kung siya'y mabuhaton. Pag ikaw si John Ray.
2: Ako si John Ray, ako na lang mo sila pasagdaan.
0: Dili na naman siya.
2: Dili na ako sila ilaptan. Kung asa nalipay princess, supportar ko. Mm-hmm. Kay, pili po kung mangitag ako ara.
0: Okay. So, pare na, nana naman siya uyab ron. Tag-asa mo na dyan. Tag-asa mo na. Tag-asa. Katawa mo no! Katawa! Tag-asa mo na.
3: Hindi lang sa top story na tag-asa na. Basta kay, magkakulura niya mga anak po.
0: I-announce rin mo niya dyan. I-announce rin.
3: Actually, katalba pa siya karun. Yes, yes, yes.
0: So, Lopix, Jason na ni.
3: Nanangit ba ko niya before ko niya rizari.
0: Nanangit ka? Isagtan ra ka niya dyan?
3: Okay raman niya.
2: Matira sa inyo
3: ah. Adili.
0: Dipod ka matira na. Dipod mo na katong gayong princess nga taga nasipit. Ayoy! Ha? Katawa! Mana taga nasipit dyan? Mana dyan?
2: Mauda ako eh.
0: Dili na mao. Dili mauday. Princess dili to mao katong imuang gidudahan sa una. I don't know, kaya ini macam mga sakop kuno ni Mus Malo. Kita may imuhang kita may imong kasangilan anak. Mike, magamit Mike. Siya kasangilan ni mo anak.
3: Wala mong iusay ngang kuhan, pero
0: kita may imong basher dito sa Malo.
3: Basig, kaila siguro niya siguro dito.
0: Kaila siguro niya? Basig ka dala po kagbayi dito nga uyab pa mo.
3: Wala ay?
0: Wala ka.
2: Nasa kana dyan, nasa Prince Yawis, imong mga sakop, dayong...
3: Kasi nasa yung pong...
2: Ni chat, ana...
0: Dala na pong bias dyan, Redre!
2: Mura siya na EJ dito.
3: Maka naman yung
2: mga sakop. Kaya,
3: bisa ko nagkuhan siya, nasa siya yung dahang...
0: Ana si Jema, ate ka na DJ, ate ka ko na dyan.
3: Otro Jema ka. Ate ka na ron. Dakas ka pizza na sinyo aron.
0: Sir Dodong ako panda sir. Sara teo dia sir no. Namina sila karon. Shoutout ko sa Team Ambak Team Boyty sa Salag ug ni Douglas Daang. Douglas Daang. Kinakusgan dia Ching Skitty Ring. Og si Mimig Eso, mga kusgan sa kisa ni Mimig. Kinakusgan sa Ching Skitty Ring. Karong Sabado diyan ana mo silahang kuan Nanay Rita. kita gyapon ta na. Congratulations dai sa moang miga no, si Desiree na. Welcome to the club. Welcome to the married club. Karong pizza 11. Dia sa Barangay 4. Okay nang mga kapila na ka naka-encounter og mga, di ba, na mga skatering dyan sa? Kapila na ka naka-encounter og mga gikasal dyan? Daga na? Hindi na maihap. Mga pilahon ka. Kanang sobra.
3: Sobra pulo siguro.
0: Sobra pulo. Mga kasal sa ching skatering. Kaya, kamo may mag-una na, di na ka masuya ka nang na.
3: Sumot ka ng mga anniversary.
0: Na. Anniversary da yung mag-kiss, ano na? Ay! Di na ka masuya.
3: Pagkasuya kayo eh.
0: Suya kayo. Kay kisa may mong prospect sa una gyud si Princess Gurunta to na.
3: Oh, mo ta to.
0: Princess Unta niya the one that got away. Oh. Sayang nga kay niya. Pero basin dai kanay sa imong bag-o ron, na?
3: Ayok na.
0: Sige. Kisa ngalan kanang initial ra kanang una sa ngalan. Di pod letter C. Chloe. C, ha? Dili letter C.
3: Dahil mag-Chloe ra ba?
1: Okay kayo!
0: Sige, kisa man, letter.
4: Letter.
0: Anong big first letter ra? First letter. Kaya amo tagnaon ra nangalan.
3: Letter R na.
0: R? Rubilin. R? R? By? Roxanne.
2: Rina.
0: Ha?
2: Rina.
0: Rina? Rebecca?
2: Rubilin.
0: Rose.
2: Ala? Oh, Rose.
0: Rosemary.
2: Rosepire.
0: Oh, Rosepire. Rosepire the blogger.
1: Okay kayo.
2: Letter R.
0: Ano ba lang letter R?
2: Roslyn.
0: Di mo po Gemma kay Jimmery man na
2: siya. Oh, Jimmery.
0: Si Angel dai mo po di mo.
2: Letter A. Letter R.
0: Rose, Roseanne, Rosemary, Rika,
2: Rika,
0: Riza,
2: Riza.
0: Himay ka dyan. Dora! Tawa. Himay ka dyan. Ay, ginamagama na nako.
3: Sarami ko kayo, nausan naman doon ka. Abi kayo nagbubulat tayo, ina naman may himay, nausan mo eh.
0: Sama ni dyan.
3: Abi kayo wala na to, may ina naman yung himay.
0: Richard na DJ mong uyab. Ah, Richard ko na mong uyab dyan.
3: Ayay!
0: Bye man, boss! Bye, gabiya mo na, Richard. Boss Ricky.
3: Ray,
0: basin ko nung Richard mabuntag.
3: Otro.
0: Kaya dyan rin, Richard o buntag. O niya, magabi eh kay Rika. tara. Nangangkon na po na dyan rin, bisag na ay banal. Ay, birahan ka rin dyan, oh. Sige kang Jason. To ara nangangkon kuno ka bisag na ibana to. Red horse kuno to ara red horse kuno imong asawa jan. Kamo ha puro mo mga yag-yag. Sige. Letter R. Sige. Kamo ikaw Jason ha. Nganong alahig man jud ko diha nga letter J man ko. Ha? Ganyan ko na dili man Gemma kay letter J man. R man niya. Letter R man niya. Doon may option na
3: lang. Anong may J ano?
0: R og J?
2: Ria Jean.
0: Ria Jean.
2: Ria
0: Jean.
2: Ria Jean.
0: RJ man.
2: Ria Jean.
0: Ria Jean.
2: Ria
0: Jean. Di ay. Dili kay R man og J man. Ria Jean.
2: Ria Jean. Pero Ria Jean.
0: Pwede po siya Gray Jean.
3: Opposite
0: Jean. Opposite
3: ito
0: nga. Jean Ray? Murag familiar ng Jinri. Jin. Ay sa ha? Jin.
2: Jinri.
0: Ay, Regine!
2: Regine!
0: Ah! Ah, Richard ko nung mabuntag. Rika magabi. Kamu ha? Ura mag mga... Rosy-rosy, guru pre. Sige. Oras guys, alas 4:16 na. And by the way, may hapon dahil sa tuwang higala dira sa my Chantal store. Yeah, nanatay DTX Coffee Mix di akaroon. Ni order to si Madam Kuan Heidi, no? DTX Coffee Mix dira sa my Chantal store tapad sa N&N 83 Maki K5, okay? Yeah, shout out pod Sa to ang mahigala dira sa may Doming Lechon Master. Shout out boss Doming. Na may mga lechon manok diyan. Na may mga kanang mga okasyon nga kanang dinalian. Ano mo di sila nga kuan? Doming Lechon Master mga KK5, no? Kanang mga ligog dagat niya, kanang pakalit ba? Di mo. Sige.
2: Na tapad sa kasa, tapad sa SGF.
0: Basin ko no, uyab ko no ni Mulan. Gikang Jan, gikang Jema oh. Basin ko no imong uyab kay ngalan ko no Rolando.
3: Ayay, oh.
0: Pero magabi oh. Kay Rona.
3: Ayan, usan mo na Jimoin.
0: Jema na Jema oh.
3: Ano baka Jim? Ano ka Jim?
0: Sige.
3: Ay, gatuyo daw ay.
0: So, kuan si Princess Jan wala na to Jan, dili na. Wala na.
3: Wa, natay ko na to. May na happy na sa karon siya hang kuan.
0: Suporta na lang gyud ka Jan kay.
3: Talaga kung sa iyang...
0: Pero what if kaslon si Jema si Jubert unya may request si Jema si Princess og si Jubert di ba kaslon sila unya dira sa ilahang ato ibutang bias na Pakaw area no unya kamo moy mo cater
3: ayay
0: wala ta ka balo oh kusog ba kay nang Ching catering sir chat out man nang Ching og ni Sir Ariel ha what if ra panang litra lano unya mingon mo request si Princess kay suod gyud nung si Princess nga Ching catering among i-cater ana among kasal unya mo request ko ni January nga mo kanta sa ilang kasal unya Ching catering di ana nya ikaw lan unsay mong role ana dito lan tig kuan tig arrange ra tag bangko lan arrange ra tag bangko lan pagkantahon ka diyan sa kasal ni Princess ug ni Jubert nya Ching catering be na sponsor
3: may mga timing og sa ila akong ma-sign.
0: Di kay mo request man siya ni mo di ba friend naman mo kay Kaslo naman siya nga pakantahon ka unsay mo kantahon kasal ni Princess niya unsay mo kantahon mo request siya og usa ka kanta aside sa palagi
3: sa to sa limot mo ato ta eh
0: kanang sweet kung ako na lang sana ang iyong minahal kana yung magkatahan dyan kung ako na lang sana dalawa ang puso ka
3: kanirang kwanta
1: okay kayo
3: kanirang
0: ano ba yun?
3: I met love the day I met you
0: I met
3: love the day I met you
0: the day?
2: Bye yung kakanta dyan bye
3: lucky
0: I love you oh sana
3: I met love the day I met you.
0: Kasi kaganda na.
3: Huh?
0: Sige kaganda na. I met love the
3: I met love the day I met you.
0: Day I met you. Sige mga kaganda na. The day I met you.
2: Asa?
3: I met love the day I met you.
0: Ano siya mga kanta?
3: Ito yung kanta aning katahan eh.
2: Kasarod, till I meet you.
3: Till I meet you?
2: Dili. Kasarod.
0: When I met you.
3: I meet love.
0: Saan eh? Ano siya tono ana dyan?
3: Ha?
0: Ano siya tono ana?
3: Ano?
0: Di ba nakakatong when I met you? Ano siya mga kanta? Kani? Katahon ni Princess. There I was.

0: Saan man nakakantaha? Dili familiar. Kanang lain dyan. In kaso, happy pero nagugma paghihapon ng Princess DJ. Hasta po si Princess nagugma pa po ni DJ Janry. Ohoy! Gika ni Boss Ricky. Wala na boss, dili na.
1: Wala na kay kuan na boss. Ay, boss luto ta na. Wala na tayo kuan na. Di na ta magsinumo ka na nila.
0: Kablo ka magatag it might be you dyan. It might be you. Ha?
2: Tara na kata dyan.
0: It might be you. Time I've been passing time. Kablo ba lo? Ya sige. Dapit na oras. Last song nini. Princess, this one's for you. Muna siya gantahon in kaso, pagantahon ni mo January for your kasal. It might be you.

0: dati. Ngayon, maglaway ka. Kanang gisayangan ni mo sa una, princess, na daghan ang ga kuwana ni galanat aning genre ron. Tapos, madam, sige man ni silag order og pagkaon, oy. Si Madam Feng, ana sa nga, makapangutang, mataanig kape. Tungod ko nos kabugno, bro. Si Kuan Pod, si Ma'am Ana Flor, ana siya, cup noodles, hot and spicy. Sama ni, oy. Nag-snow naman rin sa mga DJ. Wala na ni hayag ang kalangitan. Salamat sa pag-uwang ni Jerry. Hadlok na ni Bagya. Ito, wala tayo oras ka na greet. Ikaw na lang.
1: Ako din. Una-una, akong greet ako. Ako i-greet. Putalan family. Girisa family. Wala akong kauban. Ati Bronx, Bado, Antoy. Si Junjo, Alim, o si Madam Juby. O akong kasakupan ni Sumaliring. O sa tanan, take paminaw.
0: Si Kwan, si Angel.
1: O, so ako po i-greet si... Una si Ma'am Jima o si Angel May Abrazado.
0: Nya Jill. Sugtan ako, Jill.
1: Jill. Sugtan ako, Jill.
0: Sugtan ako, Jill. Ayaw na kong paanto sa Jill.
1: Naara ko, Jeremy.
0: Ayaw pa rin. Ayaw patakod, Jason.
1: Aga, salamat.
0: Jan Ray. Jan, panamilit dyan. Yung mga greetings na dyan. Princess. Parang nabitaw laman mo. Shout out.
2: Hi. Shout out ako ni Wanday.
0: Princess.
2: Sa tanang membro sa ating catering services. Mas pasyali nilang Manang Cheng, si Unang Ariel. Then, one day. Sa tanang membro day. Sa ating catering. Then, nila ni Douglas Daang, na taga Salag. Ilang Migmig Iso. Then, Roland Bon, Maria P. So tanan na nung mga lamisyon sa member sa Chase Catering. Then shout out kay Kuni PCD. I hope nga happy na mo karon sa inyong relationship.
0: Ouch! So, happy na mo sa inyong relationship. Masa yung panghinaot ni mo dyan, mga hinaot nga.
2: Hinaot lang ko nga kamuna jud sangtod hangtod andam ra po kong masuporta sa inyo, ha?
0: Og mag ina inas princess, kung magbulag mo balik ra nako
2: ano? Ay nay iya
0: ay
2: nay
0: ay di kay pananglit ra ba
2: di man kay di man bisag bag pananglit na kasab ano putan ron rubuan eh ya yo na puto ron
0: og magbulag mo ni Jobert balik na lang ta balik pudlaw
2: ano ya
0: ay ay tawag
2: ora gwa na nay kuan
0: ano ay chance.
2: Di na ito mga kunan.
0: Bisan pa kunong kadagano ni mo kanta ng palagi. Digug kunong balik, princess. Okay.
2: So, makanta naman na. Wakmay kunan na eh.
0: Okay. Sige,
2: Jen. Sige na, salamat kayo sa inyong tanan. Tanong minaw.
0: Yeah. Guys, wala tayo nga panahon. Thank you so much for the company. Salamat. Inout nga, kuan. Inout nga na lipay mo karon sa tuwa nga programa. And tomorrow na pa, Friday. Dali arkay sa oras na. Birnis na po tayo nung sige, sangalan sa mo CEO, Bossing Dr. Ermil Uy, and our area manager, Mayor Pev, o banyan ligay. Salamat sa pakikuyog. This has been your DJ McCoy para sa kampiyon nga serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM, standby sa musunod nga programa El Castigador with K5 Sir Rex Candos.

0: Pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas for Biotics.
0: Kinapaundan ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
0: sa imong baba.
1: Yang hinungdan sa tooth decay
0: o bad breath.
1: Clinicas for Biotics.
2: Gah, ma-joy ride man tabi gah.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
2: Tika, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
2: Saan kayo kagidiya?
3: Siyempre, naka-extend ko yan.
2: Basta sigad nga driver. Extend, love.
5: Extend Supplement for Men.
6: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
7: Sige, tapos tayo, Mark. K-5.
6: Kukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
8: Dali plano ng lupong sa suspect.
9: Nag-underscore yung natatapos sa lawan sa biktima.
10: Pagpapag-tayo.
11: Patuloy pa ang imbestigasyon.
6: Pilasin at expose ang katiwalian.
12: Then it goes down ang lugar kada mga residente.
6: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Mudel. At ito ang K-5 NIR. Negros Investigative Report.
4: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K-5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang puwersa. Ito ang K-5 NIR, Negros Investigative Reports, abangan D3 Bio.
13: Ako si Elena, gaynon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
14: Eric, hindi mas mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
16: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
18: Oras alas 4, 34!
19: Justicia! Justicia! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
18: Okay mga siligan, sukin mo na ako para intakaroon sa tuga programang El Castigador. Nate, reporter Aguilar, napa? Kusa? Sige pa, bro, kontakon po niyo mo karoon.

0: Oke, mga siligan, soki mula pa rin takaroon sa tuga programang El Castigador. Isama na musulod, mga reporter, ang ginar. Sige. Ato nga tiwas-tiwas sundaan eh. Kamurag ulan-ulan na podo. Good PM, si Rex, greet ko ni Otter Mila Flor. Ni Flore, ni Marites Aureliano, o ni Mika. Biro from Joseph Chiquito, sa Danao Guminto Kayungon, salamat sa pagbasa, sir. Okay, mga siligan, so kintig paminaw. Kaninga, saman, engineer. Gapadayon man lang hapon karo ng impeachment ni Sara Duterte. Hala, ipadayon na ninyo. Kutob sa inyong mga ebidensya diya, iwas-was na ninyo. Total, kahibalo naman mo ang makapa-impeach 16 ka mga senador. So, wala na ikwinta. So, hala, ipagawas na ninyo ito ang mga ebidensya ninyo diya. Bulabogan na ninyo, tanan para mahibalan o usagid ko na bagyo epekto. Diba? Pero, sa akong pagsabot, ana, mura magwa man maratol si Vice President Sara Duterte. Usa kag moadto ka si Vice President Sara Duterte sa? Pero na magunay mga kuan po siguro advice po sa mga legal team. Ay ora, kami ra bahala ani diyan ay. Kami ra bahala diri nga kisa man ang inner pare Roy. Ki Pai Roy. Okay. Nakaro sa pickas niya si Ki Pai Roy. Pre, Ki Pai mo pre, kandos pre.
1: K5 News FM Live Report.
0: Pre.
2: Okay,
0: pre. Okay ra ang imong audio, pre, pero totally murag digod 100%, pre. Murag 98% ra, pero okay ra. Asa na ka na picture, pre?
2: Yes, Chief Fabrics, ako din sa PDRIM C, no? Sa, or PDRIM O, Provincial Risk Reduction and Management Office, or LD, daghamon ni LCRMD, PDRIM C, LD, anyways. Basta nasa...
0: Basta daghag mga L, basta LL.
2: Local disaster risk reduction management.
0: Okay.
2: Anyway, Chief Fabrics, before ka mo para yun, sa itong mo, kaning, ilakpit sa isa lang ako ni Fabrics, no? O kanin nga itong tubangan na ito, kay Ugma, sa kanin. Makita naman na yung mga, kuan, tawagan ni Kifar.
0: Alimango! Tagpilay kilo ka ng alimango, ha, pre?
2: Di ni alimango, mga traktura. Ah,
0: pre! No? Ano na kung mga alimango na? Traktura na yun, ha, pre?
2: Natura niyo eh. Before kumato sa ito, report na ito sa province. No? Monique Favets na ugma so po, na, adunay paghahimuon nga turnover of support service kani ipang turnover ni ugma Favets no sa mga nang, sa mga diri beneficiaries diri sa Negros Oriental no pero na ni unom ka mga farm implements ni siya. Yes,
0: pero pre, mga tanda lang ko ni mo pre, kana mga traktura nga ipang iton over ugma. Kabalo ba ka mo drive ang tagaan ana na seminar ra bagha nila nga kani nga traktura ka mao mo drive ani?
2: Ah?
0: Kada nga traktura iton over. Ang
2: yes,
0: tagaan ana nga LGO or kisay tagaan ana, unsa ba mag practice mo hilag drive ana or kabalo na daan? Basig mo ulit praktisanan.
2: Appeal na siya sa pag-training, no? Sa before he turn over niya dito sa muna yung mga lista na ito, tumangan ito, Kiverex. Mga lista ni sa mga LGO nga mahatagan nini. Usa sa... nini, kini Masulog. Masulog, si Malalo, si Novalias, no? Novalias, Mar...
0: Masulog, Novalias, si Malalo, Novalias, si Bulan, Nagbalay, Oga, Nara. Okay.
2: Nasulog ka na, no?
0: Kalaon.
2: So, Kiva Breaks, muna sa mga areas, napod rin mga organisasyon or farmer association nga makadawat nining mga kaning farm implements. Doon ay upat ka.
0: Pre, ayaw nag-smoke. Okay. Murag mo, aksyon naman ka kapotol, pre. Murag mo chapi-chapi naman ka, pre. Istili na lamang ka, pre. Gamitan na lamang ng imong antipara biha, nga kato imong gamhanang antipara may musilip biha. Ang bot masabot ni mo pre, pag turn over, dala training or gitraining daan o sa pa i-turn over? Pre? Pare Roy. Okay. Kay ang ako pangutana, na, pre.
2: Na na training, sigurado na na ito ko dili man yes. If I break, okay ra sama.
0: Oh, kana pre, sige pre. Balik dito struktura pre.
2: Ayaw, okay, okay, signal drain.
0: Oh, balik struktura, ayaw goals patrol. Oh, kana pre, oh. Sige pre.
2: Okay.
0: Okay, pre.
2: Okay, pre. Upat ka traktura ay panghatag ugba, no? Mm. So, sa Lake Fabrics, una schedule na mo ari unta si President BBM ugma, no?
0: Mm.
2: Muna ka schedule na matutpad rin sa PIA unta apan na wala na madayon. Ang iyan ang Secretary sa Agriculture. Mari sa si Suiso, nakasekretary niya siya.
0: Ma-oba? Nga naman, dili na ko di pre nga ang governor na lamang mag-turn over kay ang Presidente gibay mo hatag?
2: Kana sa Kiev Breaks, usap mo ko na sa mga programa ni BBM karon kaning Servicio Agrario, una, One Negros, no? Usap na sa mga ilang mga proyekto sa kagamanan, mga atag o mga farm implements. Usap na yung kanilang traktura. Ngayon, usap mo din kaya sa harvester, na harvester din, no? Para mag-harvest ng mga palay o sugarcane mga, o rice o mag-harvester. Automatic na siya, hindi na kinanglan mag-taong tapas. Automatic na siya i-harvest pinagi sa makina. Mm. Kiev Breaks, no? So, ang Secretary sa Agriculture, Moari Dari, Ugma. So, doon ay programa, Buntag K-Fabrics, din ay pag-turnover ang mga farm implements. Dito sa mga na-mention na ito nga mga LGU, labi na ilahang mga kanang barangay, no? Manasulog, sa, masulog sa Sakpamanay, sa Kanlaon, si Malalod, Duvalias, Sibulan, Nagbalayi, o Nara, muna siya mga K-Fabrics, Bayawan.
0: No?
2: O sa Santa Catalina, napoy San Antonio Cebulan, napoy Duvalias Tanay, napoy San Pinito, Negros Oriental, o napoy Linothangan, Kanaon, K-Fabrics. Muna siyang mga areas na hatagan o
0: traktora.
2: Traktora o ngayon kwan.
0: O katong so, muharbis.
2: Traktora ni ha?
0: Katong muharbis, hindi na tao magharbis.
2: Kaya traktora ni K-Fabrics, nagbalor ka 1.2 million, no? O sa katraktora. Doon ang harvester, rice harvester, nagbalo ka 1.240 million, mamahal ang mahaling gamay.
0: Mm.
2: So ipanagtag din nila ugma, K-Fabrics, sa mga areas nga na-mention na ito.
0: Mm.
2: No, para din sa pagkatubhan, una po'y para sa mga kahumayan, panagtag nila. So
0: pero,
2: sila, K-Fabrics.
0: Unsa ka, ang pag-turnover, anak, kuyuga ni mo, kailan tao na ito ang driver, o basi himuon lamang nagpraktisana na?
2: Oh, muna, ipagunta na ito na umakibay, alas 10 ugma, doon ay turnover nini.
0: Oh, lagi. So, dapat, subaybayan na ito, pre, kaya masing, parang ito turnover. Nga pag-abot dito, himuon lang magpraktisanan. Pag inig ka naot, mga yun na pagbago nga, mga inig bagong balik, eh, surito namin mo drive.
2: Sige, Keeper Race, ito na yung padangat, no? Para sa mga...
0: Okay, walang takay dalo, pre, ha? Eh, kanina ito, tagna man eh, pero ay imposible, parehaan ang pag-harvest. Tagaan din na tao may muharbis, kaya ang makina na may muharbis, hihimoon niya magpraktisanan, kani praktisan na ito niya, kaya para inikasuhito ang yun po na ito, mga yung tagbalik, nga tagaan niya balik na ito na, kaya suhito ang yun kaya niya, kani sa karun, advice, pero himoon praktisanan.
2: Adili, ito mga igon, pero ito na ipangutan na ugma para makuha gina itong isaktong tubag na nakiva Rex.
0: Oh, eh, pero ing napriga, kaya yung si Rex Santos, basi himoon daw ako ng praktisanan.
2: Sige, mutana ka kung na kaning magun inaning kaning mga pag-drive aning mga farm implements for breaks. Nani katong, di ba, unsa ginas tawagan na si Ramid, si tawagan ng sa driver gani, 1-2.
0: Naay ka na, forward, reverse.
2: Iyahang restriction.
0: Forward, reverse, ana.
2: Restriction.
0: Okay.
2: Restriction code. 1-2, 1-2, mo ng motor, o up to pilar na kakilos.
0: Ah, sige.
2: Kani, murag taas sa maksamay, kaya dagko may makina, so dako ko ng restriction na eh.
0: No? Kubuta may makina na, pre!
2: Ha?
0: Kubuta!
2: Dinis ring, kwan, ang kinanay ka ng singer. Tawa mga, kailan di ko si singer?
0: Ay, pre, matay, muna akong lula sa una ka ng tiil, may magpatuyok si Pasipar ba? Singer! Ha?
2: Singer.
0: May pa rin ako kay kubuta mo dako ka nang imo singer gyud. Dali nimo na pre, may makina.
2: Makina mo gina sa kwan. Sa panay.
0: Okay, pre, guys, pre.
2: So, if ever is muna karon advance na to, no, kay ugma dunay turnover of support services diri pahigayon dili gayon sa akbang sa PDRMC sa Kapitolyo og muna then pagbalik na ko kay Fabrice sa diskutan ang kaning latest sa kanlaon no ang kanlaon dito kay Biolboman ganina si kanlaon ni Olboman og gadto na yung mga lapot ay latest diri kay Fabrice
0: pero mag-ulang ni report si Kipad Elmer Rasepre ang kanlaon City karon pre ang mga gulay dito di na mapuslan kay sa pagbuga sa asphalt murag padulong jud sa mga gulay kay kalit man og gaulan pre nga karon mga gulay in town nga balot in town og mga murag abo
2: wala gyud napalot lagi mga kuan nga abo abog napagoy dala ang mga
0: bato
2: gasmay so mo na kay Fabrice gilang nata dinhi latest no gikan kay situational report sa kanlaon as of 1 pm karon 1:30 pm aton basahon karon kay Fabrice hatag nato sa tigpaminaw na to kung sa at mga pa latest dito sa Kanlaon City
0: o karon na lang imo basahon pre kay murag ganahan pug ko nga sige tag istorya istorya karon na lang
2: alang-alang na pa kayo
0: ah wala pa taas pa kay oras alas 4:45 pa
2: pagbalik na lang ako alas 5 kapin
0: ah sige sige pre maaring ka dere maaring ka dere pre
2: depende rin na karon mato pa man mi sa Coast Guard no. Anyway, panindot ko na yan. Diskutan eh. Para na po yung trabaho kayo. Mahuman niya. Wala ko yung trabaho niya.
0: May problema kay overtime man. Okay, Frank. Go ahead, Frank.
2: Gikan din sa Gawaski, Fabrics. Gikan din sa Kapitolyo. Labi na dinigikan sa Lamberto Macias Sports Complex nga ugma. Doon ay turnover sa mga farm implements. Kinis ka K5 Roy August Busilo para sa kapiyon ng balita sa Serbisyo Publiko Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Okay mga siligan, soaking diminar, report ni Kipad Roy Bustillo. So kami nga mga traktura, mga hinaot lang ta, ayaw mo kalain ng mga LGO, o kisa to nga LGO, ang ilang nahisgutan na to, dire. Kaling ako aba, mura ba og joke paminahon, kamalo ko nga kaning ing-ano nga klase nga mga traktura kamalo ko gi-request ninyo ni o kinahanglan ninyo ni posible na agoy na kamalo na mo drive ani di ba pero basin ba katong dili kamalo mayon pa-drive ako pa-drive ako mayon tong katong driver di ka mao sa baking ibaking i-atras tuyok himuon bag praktisanan di ba. Pero kinahanglan palangga anak ninyo kay gipalangga man ta sa to presidente kamo. Ihatag yun ang traktora yun ninyo. Kay maumang ka na ikuan ni Presidente Bongbong Marcos, mauna iyang programa karon. Pero ano man po karon pa na Presidente Bongbong Marcos? Sige na lamang, basahan na dyan si. Kusa na mga mensahe diyan kasi magmahay ng chat ni mo daw apan ibasang.
3: Gikan ni Junal Lee ilong siya mayong hapon sa Rex Candos o gikan ni Ruling Digit Duran Maribo siya mayong hapon sa Rex. Maulan nga hapon ang pingtangtanan mga listeners o Heidi Aiko sa akong bana nga si Marino Maribaw o ni Papa Gabino Maribaw, Mama Esperanza Lagunay Maribaw o sa akong mga bayaw Maribaw Lagunay, Mima Janet L. Maribaw, Johanna Maribaw din sa akong kiddos, Rimar Maribaw, Rumar Maribaw o si RG Marcelino, Alex Marcelino, dagang salamat sa pagbasa Sir Idol Rex, tigpaminawan dari sa sityo, panligiran, barangay na pakaw siya to. O gikan ni Cindy Isula, Bitunga siya mayong hapon sa Rex, watching from Tanhay, salamat. O gikan ni Nila Amada siya mayong hapon sa Rex, watching from Bay City. O gikan ni Aldrin Bilyo pa siya mayong hapon. Mayong mabugnawong kahaponon sa Rex dere sa Bandula Kabang Barangay alang Ilanan Manhuyod og shout out ni Mama Muna, Papa Unyo, Tibahunggas Gamay, TJ Basan, Lula Rose Luloro Jogni, Tibangga Elpidya og sa tanan nga naminaw sa Rex dere sa Manhuyod. Salamat kayo sa pagbasa. Og gikan ni Gelleritis Dabog sa mayong hapon sa Rex. Og gikan ni Otto Marafo siya nga good day. God bless sa Rex Detects. Pupumix lami kayo. Shout out Joseph Lore, Marites Ruby, Christian, Aileen, Diday, Hannah Joy Basan, Budlo, Narisa, Pilo, Karel Tuto, Digit, Tata Digit, Oliver Isko, Jumar, Prissy, Albert Rose, Camille Buyet, Trini, Tananaminaw, Solid Listeners, Ayungon, Thanks sa Rex. O gikan ni Ludisa Petanso siya nga good afternoon sa Rex. O gikan ni Gina Cadalso siya nga high Rex Audiency, good PM pa shoutout ko sa akong mga friends. Silang Joy Sinti, Aldrin Muna, Unyot, Muno sa Kabang Bandula, Mayitaid na tayong Ricky, Helen, Rodrigo, Maura, Mika, Jason, Lito, Jimmy, Jennifer, Oheng, Nanay Lourdes, Tatay Duke, especially sa akong palalab na si Maxi Acebo Jr., si Bahagas Gamay Nida, ng salamat sa Rex Candos o Gikaniji sa Pabulhut sa Ama. Hello, mayong hapon sa Rex. Pa-shoutout ko sa akong lulo sa barangay. Kansumalig si Lulu, Baludoy, Pabulog, o Lula Auring, Watching Farm, Aruma, Tundu, thank you. O Gikani, Ara Chabi siya nga High Strikes mayong hapon. Shoutout ko ni Gisa sa Bandal sa Juvenil Clothing.
0: Okay. Mayog na po kami na karo sa mga Imapid General Merchandise. Ilabi na karo ni Sir Panyong Agustino o ni Ma'am Marilo Agustino. Kumusta, Ma'am Sir? Naka-DTX ko Phoenix na mo diha. Ilabi na karo sa mga Juvenil Clothing mayong hapon. O sa ENC, Mark Erwin Ansuna Agustino. May hapon ninyo diha, Ma'am Sir. Matay tagaan o pagtagadiri ng mga text gikan sa Seton, si Rex nanimati ni Tanan sa radyo. Salag Seton, Victoria Bilasco. Salamat. Salamat kayo, ha? Taga Salag Seton. Tawak Seton. Maayong hapon si Rex. Shout out na lang ko. Nilang Papa Urban Mama Marcela, Jeffrey nga always namino ni Mos Rex. It's me, Lizel. Pahayat. Here in a Kadalugan, sa may tayak sa ton. Salamat sa pagbasa, sir. Okay. Maayog hapon si Rex, naminaw ni Diri sa Matuog Tayasan. Salamat sa pagbasa. Okay, naminaw mo sa radyo. Salamat kayo. Sa Dirita, okay ba yapon? Murag malipay ba ang mga mag-uuma na tagaan o traktura? Pero kaning ako ang presidente, kay manghatag magkag-traktura,

0: panghatag. Pero bitaw, sa amot lang ha, sa mga mag-uuma, okay na ba na kadako? Kadasig, magamyan mo ba? Request mo og balik? Nga, kung pwede, paluapan ninyo hatag ka ng dako-dako na gyod. Para kaning gamay, adto na po ni sa laing mga lugar. Ana siguro ning tao, kani siya pabikil ho ning gari. Dili na pabikil. Kani ako ang murag bitag magamayan. Kanangam, ako di man ko mag-uuma, pero dili ba pugka na alanganin murag gama. Gamay, kaya ka kita mag-tutura nga astang dako, ah. Ha? Kala, alanganin man na pagkagamay. Alanganin man yun na. So sa ato pa, kung alanganin, or okay na ba na, so salamat po kayo nga napansin na gid po ang mga mag-uuma. Naana sila magamit og pagdarudaro dag traktoron ba nila nang kuan diha o sana ilang traktoron diha, di ba? So at least naay magamit ang mag-uuma nato, dili na sila magka problema. Ang karabaw ani murag ko ano lang ang karabaw, murag second option na lamang ang karabaw og inkaso. Ang karabaw parking sa kilid. Katong dili na gyud makuot sa traktora kay syempre. Ang karabaw na lang may mo adto gud sa tumoy in kaso. Kaya di, mang yun ato na makuangyo. Pero makuano yan ko na. Alas 4:54 na mga siligang sukinti pa minaw. At tangis ako pagbalik adto sa tasapikas lawak sa pipilat na mga pahibalo. Engineer Bill Candos.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
2: Victory Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gusto lang mag-inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day.
4: May hinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
2: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkalungog na ako sa radyo
6: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alivyo na.
6: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Mapalit ang mga butika.
8: Mga ka-DTX ug gamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
8: Atong isgutan, Doc Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
9: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
8: Yes.
9: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
8: Mm-hmm.
9: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinaid.
8: Ay!
9: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
8: Mauna
9: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
8: Ay,
9: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
8: Ay!
9: Niwang katinood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
8: Mm.
9: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
8: Yes!
9: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o MyTC, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammation. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, niya ang imong tinae, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og MyTC kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
2: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
8: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Doc Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong connection sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
9: Mao jud kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini anyos nga energy in the form of glucose ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes. Inom ra gyud kag DTX 500 og MyTC, Sir GP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin.

0: nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
1: Kampiyon jud ang DTX 500 ug MyTC sa problema sa katambo kondok. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin ug leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
0: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 ug MyTC, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
1: Yes.
0: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells ug imong nga kasing-kasing. Paligunon pod nini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili pod ka mag-aneurysm.
1: Kana,
0: no? Pabataon pa jud ka.
1: Wow.
0: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 ug MyTC.
1: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
0: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
1: Oy.
0: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
1: Uyaw!
0: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
1: Mauna.
0: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing?
1: Mm.
0: Bisan pagniwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
1: Correct.
0: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang
1: dyan. Ay, ako po.
0: Muinom dyan ko o DTX 500 o MyTC matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
1: Correct. Wa na jud igong panahon, Doc Ramil, o si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil, oy siying mayong panglawas ampingan
1: dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, MyTC, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, MyTC Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Deer Fresher, Clinica Deer Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center nimutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug ana sa kini sa Balangwan Building, Sanasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
6: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500.
4: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MyTC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MyTC, mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MyTC. Immune booster po ito. MyTC Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
13: Kasakit ang tiyan, mag-clinicals for biotics. Kabutod-butod ang tiyan. wala mahilisan, Mang Clinical Spore Biotic. Katapang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasugyong butika.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka na.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
15: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
14: ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. Supplement for men.
15: Gawa sa maca.
14: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
15: Like flavowaska.
14: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
14: and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
14: Extend. Supplement for men.
16: Isang kapsula.
17: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium sa nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik kapag adungog sa mensahe, makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog na 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktot, kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability, o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 o pangitaon ang bungutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
18: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirt, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads t-shirt printing. We customize. Redesign right for your life. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin Corner, Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
19: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Rocksize Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
20: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
21: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Ani na ang lugar na pwede ka magkanta? Kumurag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas inbakada imong pamilya ug ha inpinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV. Gikumot-kumot. Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, dali na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana silang himutang sa North Point, Iskanyo Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
22: History Bio.
23: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
22: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di kong kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsag asin. Salamat kay DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
25: DTX Coffee Mix.
27: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
25: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM News FM.
28: Oras, alas 5:10.
29: Nisya! Sa kahanginan!
28: Sa kahanginan!
30: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kahanginan.
28: Okay mga siligan, soaking mo na panahin kakaroon sa tuga programang El Castigador. 65 re, wala pa mo tawag or kontak ka para makuha na to, matuhog na to ni nga Negros karon. Kay mura ba og ang eskwela karon taman og ba walay klase. Tapos ang pagbuto sa bulkan o sa sitwasyon kay tuan na siya karon dito sa may Capitolio area. Taluoy po din taon sa mga mag-uuma sa ingana. Pero sige lang, kamo taga Kalaon or Tibuok Negros. Ayaw lang din mo kumpiyansa kay lagi tungod ano yung pagbuga karon sa Aspol sa Kalaon nga bulkan. Basig maepektuhan ta kita tanan kay ulan-ulan raba. Ayaw lang jud mo og kumpiyansa, tumar lang jud mo og kanang mighty siya. Para ang inyong system kusog lingon ang inyong system. Magtumar mo og mighty siya, buntag, udto, hapon, matag-adlaw. Ayaw yun na inyong sipyata. Kaya lisod na kayo unya magkasakita. Ilabi na katong taas og sugar. Katong nanay diabetes, tapos ang blood pressure medyo abnormal na, mataas, usahay mo ubos. Para makontrolar, tumarjod mo og DTX 500 capsule. Lisod na unya og kanang mahalap bitaw mo. Kay porbida kaning mahalap ta, muragwa na gitay ayo. Okay lang kato mahalap ta nga kanibang itawag na to nga unsa ba ni? Kanibang ato yun na nga sa pamilya na yun na ito na manag inheritance maging siguro ito nga kita mga halap yun ta. Pero ka na nga tungod lang kayo na halap ka tungod sa sugar ni mo na nakay diabetes, lisod na kayo. So tumargod mo og DTX 500 capsule. Buntag itong hapon lang hapon, matag-adlaw. Tapos ka itong dali bita matakbuyan og sakit or di yun itong gusto matakbuyan og sakit or dili ka magkasakit, D3Bio. Mag-D3Bio ka, buntag udto hapon, matag-adlaw lang gihapon. Para ang atong lawas ba kondisyon, dili kita ka na magkaangkaang tamaglihok. Katong hilig sa pagpangapi, di man ito malikayan, mababaig mga laki, pag inikabuntag sa'yo, ang uban gani, wala pa'y toothbrush, nangapi na. Ang akong ikarecommend sa inyo ha, ang kape nga inyong gamitong pagpangapi, ang DTX Copinex. Kay usahay ka ni atong baba, misal usay isunod mo dawat ka po ni atong baba. Pag-abot na sa atong tiyan unya, mag-alboroto na atong tiyan, di natakasabot. Di ba? So, mo inom mo o kape, mauna inyong kapihon, para nakakapi ka o DTX Copinex, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. So, double purpose. Di ba? Ikado ha, kaning probiotics, dako kini katabang kaning probiotics ato ang kalawasan, maunay ang og sabaya pa, maunay makig-away, motrinsira sa itong mga sakit-sakit, kaning probiotics. Buntag untog hapon lang yapon, tumargyod mo ana. Para wa na tayo mahay sa itong kaugalingon. Kay walay pagmahay, walay pagbasol ganag una, kasagaran pagbasol, pagmahay, ulahi yun sige. Babae or lalaki, gusto nga magpabilin kutis por sila na ang inyong panit. Na magiging anak, babae, lalaki, medyo konsyan sa ilang panit. Batasanan ninyo kung kamo maligo ang inyong gamiton sa pagsabon, ang DTX Beauty Soap. Kada kaligo ninyo, maunay gamiton dyan ninyo. O kaning mga lalaki po nga bahok pong ilok. Naamagay mga lalaki nga bahok yung ilok, bisa gamay lang singot at ang bahua ang ilok. Kinsa may ganahan asawa ninyo, uyab ninyo, or partner ninyo, mudulog ninyo, nga bahok man mong ilok. Kay kita po nga mga lalaki dapat konsenta sa atong lawas. Kamu ha, naminaw ka mga laki. Kaya kabalok ka mo ani atong mga partner para igong. Misag na ay unlan, doa ka buhok at tugid mo unlas itong buktor. Nga buhok kang ilok, kisa may ganahan mo suksok sa imong ilok. Magparaig mang din atong partner. So maligo ka, butangan mo imong ilok o klinika geopress para humot. Kaya basi ko niyang baos imong ilok, kapamilit ka ng unlan. Diba? Napoy mga lalaki nga usahay, kanabang huna-huna na lang may kakusog. Labi na taas ng edad, kapoy na, gikan sa trabaho, magduda na lamang ang asawa o ang partner nga murag, human naman siguro ni silingan. Di ba? Pero dili na mo ay problema. Natay solusyon niya. Tumar mo og extinct food supplement para mubalik ang imong gana, mubalik po na imong pagkalalaki, pero gikan sa pagtumar ni mo, 30 minutos. Pero mutumar ka anak ka ng empty stomach, walay sunod ang imong tiyan. 30 minutos, gika sa pagtumar, pwede na nimong tukhangon ang imong asawa.

Ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil oy mapalit sa Hamara Center. Hamara Center sa may Tanhay City. Hamara Center sa may Sudan sa Dumaguete. Likod sa may Palawan Pawn Shop at mag sa may Nicanor Hotel. Hamara Center sa may Shuttle. Kung walay Hamara Center sa inyong mga lugar, ang tanan niya mga produkto ni Doc Ramil Oil mapalit sa tanan mga butik at parmasya. Ang produkto ni Doc Ramil Oil tested and proven na sa tanan mga katawan. Gikagubtan, Luzon, Visayas at Mindanao.

0: Gawas pa ni ana mga siligal, suki minaw ang tanan mga produkto nilo kurang miloy. Mapalit sa mga butika, dito sa Dumaguete City, butika di San Francisco. Da mismo sa may Surban Street, Dumaguete City. EBF Pharmacy, Lorenzo Tibis Street, Dumaguete City. St. Teresa Pharmacy, Luxin Street, Dumaguete City. Phil Express Pharmacy, Perdices Street, Dumaguete City. People Choice Pharmacy. Mapalit ang mga produkto ni Doc Ramil eh. Anis Pharmacy, Crown Pharmacy, di sa may Real Street, Luxin Street, Perdices Street, Blanco Drive, Gamot Publico Inside New Unitat, St. James Pharmacy, E.G. Blanco Street near Metro Dumaguete College. Pulang tubig! Mapalit ang produkto ni Doc Ramil Oy sa G&J Pharmacy, Sibulan, Butika 4, nado sa may Marjuan Building, National Highway, Poblasyon, Sibulan. Huwag na po sa E&A Pharmacy, 124 Diputado Street, Poblasyon, Sibulan. Sa may Ahong, St. Rocky Pharmacy, National Highway, Ahong, San Jose, Butika di San Jose, Poblasyon San Jose. Sa may Amlan, Butika di San Andres, Poblasyon Amlan. Para di na mo maaridrig Bakong, ha? Di na mo maaridrig o Dumaguete. Sa may Bakong, People's Med Pharmacy, West Poblasyon Bakong, BOC Pharmacy, CCY General Merchandise, MZA Pharmacy. Sa may Dawin, Senior Santo Niño Pharmacy Crossing sa may Lipayo, Dawin. O dyan po sa may G&G Pharmacy, Gamot Publiko, CNVH Pharmacy. Nakaroon sa Picas Linya si Kipay Roy Bustillo. Pre, nana, si Kipay Roy na. Okay, nakaroon sa Picas Linya si Kipay Roy Pharmacy. Roy Pharmacy? Kipay Roy, pre, Kipay Roy, pre.
1: K5 News FM, live report.
0: Pre!
2: Yes, K5 Rex, natadini ka rin sa solid mismo sa Terminal 2 sa Pipi, Dumaguete. Kasi din, ato na cancellation kung pag-cancelar sa mga barko going to Dapitan and Dipolog or back and forth, no? Pero secure na ito, Nara.
0: Ang secure, Nara, so, secure, pre.
2: Yes, pero agi po, K5, timing mo, tanakad din eh. Ato na yung mga siyam ka na stranded nga pasahero going to Sabuanga, no? Mm. Sila din ka ron, so... Karon kay Fabrex ang siyudad, no? Timing po na ito, nangyari ta rin ang siyudad ni hatag nila kuan dinner o pagkaon.
0: Mayo!
2: Wala pa sagdi sila.
0: O siya pagkaon na pre, pansit!
2: Di la, wala ko mo, parang lantawa.
0: Lantawa!
2: Wait, mas rin, Bamsa.
0: Inangutan ako, o usay pagkaon na nihatag sa taga-Sambanga.
2: Nasi Rex Santos sa itong, ma'am. Rex Santos Carlos, ma'am. Nasi Rex Santos, ma'am. Your full name again, ma'am. Say God.
3: May hapon si Rex.
0: Ma'am, may hapon, ma'am. Kanyang ipanghatag ninyo, ma'am, nga pagkaon nga na-stranded during to Sambuanga, pwede ko mangunta na, ma'am, kung susunod ang anak niya.
3: So, kagita pa man ni Siot Home, si Sir Joel, mag-way ga-prepare.
0: Okay.
3: Ang utang lang taon, gihato naman ni
0: Sir Gina. Okay lang, ma'am. Dili na siguro, apo, dili siguro na mo issue good na to sa sudan. Ang importante na akumulit sa sudan.
2: Ang issue dari, na inilihok ang siyudad.
0: Correct, inilihok ang siyudad. No question kung ang siyudad.
2: Tumatik pa nila ito, ma'am.
3: Tumatik dyan eh, basta naga ni stranded, dayong manawag ang opisina sa Coast Guard. Isan pag walang nigejuti, magabiing dako, gapreparar dyan ni dayon. Kaya ang atong in-charge si Sir Joel Delmo, ang atong kuan in-charge sa disaster mo dyan na dayoy mo pa-prepare sa tanan. Ika ni Ma'am Beth, dayong no need lang mingus mabet nga mauna basta Sir Delmo ato ang kuanon.
2: Ma'am, pila ka po na itong nasarandid ka rung apo na, no?
3: Kagabi.
2: Gabi, panasunod.
3: Tin mo sa?
4: Kung nakasakay na, pamakit siya na baby.
3: Dayon, diari ni Ma'am Beth o ni Sir Joel kagabi, kanitawag ang Coast Guard. Dayong, automatic, gipadadaan, giari dayon sila, dayong pagka-morning, amo gidadaan kay 14 ni sila, pero nakasakay na magunaan naman kung higipasakay nga passenger's vessel mo nang kani sila di mo sila pwede mo sakay mm. kaya naman sila ay sakyanan
5: ah, okay
3: dayon kapabilin silang nine mm-hmm. kikan kaganinang mudto hangtod karon na apagyud sila kay wala pay signal ang ato ang Coast Guard when pwede makalarga ang Montenegro.
5: Kung samtang na sila dire, muhatag ito.
3: Muhatag
5: ito. Staff nila.
3: Oo, oh, gani ron. Oo. Nitawag ganis si Mang Bet dito sa youth home para pag-prepare unta sa ilahang mga matrices. Kaso lang, ni decide sila nga, dire na lang yun sila sa port muhiga para mamonitor nila kung kanus ang yun sila pwedeng mularga.
5: So, Kifa Rex, muna yung gihimo sa gamanang lokal sa Dumaguete, ang doon na yung mabisita at ibastarande sa Dumaguete, ilaging umuahon, ilaging hitag doon. No?
0: Dito, pero pre, nalang ko pangutana kang ma'am, pre, pero usa ko mag, mangutana kang ma'am, pwede na ko maila-ila si ma'am, pre, at kisa'y pangalan ni ma'am?
3: Ay, Sir Rex! Murag nagka... Silingan na tas kang daw ay.
0: Ma'am, sige, ma'am. Nalagay pumutana ni mo, ma'am. Ma'am, nalagay
3: pumutana.
0: Okay, ma'am. Nalagay pumutana, ma'am. Kay niingon man kang... kanibang mga na-stranded, diha na matulog, usap, diha sila sa bangko o tagaan niyo punding bid?
3: Naara sila ni Kik. Amo ang gudong tani sila. Kan pinong nais naman po kay Fong mapuning mga bangko. Mm. Kayo, mukha nung tani. Dito ba center? Dito oh, sa pisina sa Dinas Kapagyudi. Amo tani silang pantuon. Kay Adto na mo pahigdaon. Kay naaman tayong mga matres dito.
0: Mm.
3: Kaso lang, ni-decide mo sila nga andiri lang.
5: Mm.
3: Okay, tamo po sila kay Earthphone Money. Okay. Adto sa among opisina sa taas. Electric fan ramanggod.
0: okay ra ma'am, at least na accommodate sa sudad pre. Wala ba yung kalain nga nga stranded niya pre?
3: Purya buya gulak biya pud sir.
5: Siyam ni sila Kifa Bres going sa Buanga City ma'am no? Pag going sa Buanga City sila. And most na sila sa sakyanan. So wait pa sila i-lift ang fan. Ang kaning ang cancellation sigugma makatong kadiretso la Kifa Bres.
0: Okay.
5: Pre, Ma'am Melinda, thank you kay Ma'am Melinda.
0: Ma'am Melinda, salamat kay Ma'am Melinda. Ano kay pangutana? Salamat kayo, pre. Back to you, kay Pipe Roy Bustelio, pre.
5: Yeah.
0: Okay.
3: Thank you. Salamat po.
0: Okay, thank you.
5: Thank you. Kay Pipe Rex, salamat ko ito sa sulod, no?
0: Mm.
5: So, nanay pagkaon. So, mangutana ka sa pagkaon at ulilio na eh.
0: Okay. Luda, murag na-intriga. Murag na-intriga ta ng pagkaon. Kay kanita ka sa buwang gabi, hindi ba yun ang basta-basta na sila?
5: Yes. Kifa Rex muna sila from Sambuanga.
0: Mga paisano, na ko pre.
5: Buenas tardes, Kifa
0: Rex. Buenas tardes. On, mga kuhan, pero ilang takasabot sila yung istorya kay party mang Tagdabaw nga taga Mindanao ta, pero asa man sila partikular sa Sambuanga pre?
5: Live na karoon sa kuhan sa K5 News FM. Muna sila Kifa Rex no? Ato higala, mahigala from Sambuanga. They're well taken care of sa Dumaguete, Kifa Rex. Wala yung istorya. Lai yung istorya sila. Thank you very much, mga
6: alright, thank you.
0: Okay, pre.
6: Gracias, Don Rex.
0: Gracias.
5: Kung lahat mo ng grasa mo, naman kay grasa makuha na
0: sa pagkita. Buenas, gracias. Okay. Okay, pre.
5: Great, Fabrice, thank you muna. Nakasulod kita. So, anyways, salamat natin sa ito mga amigo sa PPA, no? Nga, kuhan sila kay Fabrice, nagpasulod sila na ito. Para makuyog lagi sa atod, no? Anyways. Thank you. O gawas ako kay Fabrex para atong kuha si Ma'am po din sa guard. Ma'am muna yung very accommodating atong guard din ni
0: Kifa Rex. Atong guard, okay. Kumusta man?
5: Ako, ma'am, atong guard.
0: Wala ba na ga
5: 24
7: hours?
0: Wala ba na ga 24 hours ng guardya na ito ni Apri o every 8 hours na sila?
5: Wala sila. Okay,
0: right. Pero every 8 hours, relimbo sila.
5: Narato ba rin. Kay Fabrex, mora noon, timing kita nakasulod. Diri sa kwan sa tuang diri sa PPA sa kwan. Anyway, okay. Happy time mo break Kifa Rex. So balik ko diya, magkasing natin time kastorya pa ta.
0: Okay.
5: Kika din sa PPA sa pier nga sa mo, Terminal 2. Atong ilantaw, everything is well taken care of. Kinis ka K5 Roy August Musilo para sa kapiyon ng balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM, live report! Wanti ka sa radyo! Wanti! May katapat ka na! Rex Kangus! Paras na komentaryo!
0: Okay mga siligan, soaking di paminaw. Silingan dahil ako ito sa Bahong Pandan. Kaya nakapuyok bang ko sa una sa Bahong Pandan. Okay? alas 5:27 na at tangis at ang pagbalik. At to sa ato sa Picas Lawak, sa pipila ka mga pahimalo, Engineer Bell Candos!
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga
9: D3 Bio.
12: No one ana makaugana sa kama. Masin ug may diabetes ka.
13: Ang DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
14: No phytochemicals.
13: Ug antioxidant.
14: Nga gigan sa palaya.
13: Ug di sugared sugar cane.
14: Mga organic compound.
13: Nga effective.
14: Batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tingtistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Kaya detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
10: Mapakamagabutika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
10: mapalit sa mga butika.
13: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rondan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagskila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
13: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
10: Sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.
18: Pinakabag

0: Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamot tamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Balit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Napasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasaka butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakaditox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson ug sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag ug gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang DTX 500.
1: Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL.
9: O bad cholesterol.
1: Nga mao ang hinundan o responsable
9: sa pagbara sa atong mga ugat.
1: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
9: Batasano na ito
1: ang pag-inom ang DTX 500.
9: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
9: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
9: Nawan ang makaugga sa kama.
1: Basin og
9: may diabetes ka.
1: Ang DTX 500 na ang DTX 500.
9: Adunay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
9: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
9: Ug the sugar cane.
1: Mga organic compounds.
9: Nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kailaghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
12: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon nang wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero. Pinakapag-

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gin ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o pagamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin tistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa talang butika duol sa inyong lugar.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM. News FM.
7: Oras, alas 5.36.
8: Pusbisya!
9: Sa kahanginan!
8: Sa kahanginan!
7: Okay mga siligan, suki mo na para yung takaroon sa tuga programang El Castigador. Good PM Idol, shout out ni Ma'am Susan Mira sa Sarga Sagra. Asagra siguro ni. Tanhay Negros Oriental, thanks Idol Rex. Nga guwapo, from Easter. Salamat kayo. Dita maglangay mga siligan, suki mo na atong palutson. Classic Cancer sa Negros Oriental. Dilugwayan hanto na Biyernes tungod ni Bagyong Inday. Dita maglangan mga siligan, shocking din paminang. Nakaroon sa pika sa linya si K5 Aying Magkahilos. K5 Aying Magkahilos, ikipayad mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
10: Dilugwayan pa ni Negros Oriental Governor Manuel L. Sagarbaria ang suspensyon na klase sa tanang libela sa mga publiko o pribadong tunghaan sa tibuok probinsya hangtod og mga adlawa Biyernes, Hulyo 10, 2026. Pinagi sa giluwatan ng Executive Order Number 48-8 Series of 2026 karong adlawa Hulyo 9 nakita sa pangamahan ng probinsyal ang panginahanglan ng lugwayan ang pagkansila sa klase tungod sa padayong epekto og kakuyaw nga dala ni Bagyong Inday or Bavi. Aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan, magtutudlo og mga empleyado sa tunghaan gikan sa kuyaw nga biyahe og daotang panahon gikinahanglan ang dugang usa ka adlaw nga suspensyon sa in-person classes. Bisan pa man ini gihawag gyapon sa gobernador ang mga tunghaan sa pagpatuman og mga alternatibong pamaagi sa pagpangatubang sa leksyon sama sa online o modular instruction aron dili mabalda ang edukasyon sa mga bata. Balit gikan dinhi sa K5 News FM Bayawan nga gihatod kanato sa DTX 500 YTC Clinica D3 Bio DTX Coffee Mix og Extend Food Supplement nga available sa Sir J Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kini si K5 Aying D3 Bio Makahilos. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, ang kampiyon nga sesyon K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
7: Okay mga siligan, Sokin Diminao report ni K5 Aying Magkahilos na lukad direktamente sa my K5 News FM Bayawan 7. Bita, dapat lang yung lugwayan. Kaya usahay, kaning ingani ko rin ang sitwasyon, astang hiluma, basig maparihan ni sa una sa audit. Hilom kayong panahon, kalit di ay nga ni ulbo ang mga baha, ulan, kaanlawang dako. Kinahanglan yun nga safety ang mga magtutudlo, mga empleyado, or kami mga estudyant. Wala ta kahibaloon niya. Lain na pong balita, sunod adlaw, kanina nga anod. Tulahin na unya. Kasi makaingunta may pag-suspended na to ang klase. Alas 5.39 na mga siligan, so kintig paminaw. Mayong nga pagpaminaw, karunde sa may Tanila, Istor, Barangay Awaan, Ayungo, Negros Oriental, crossing sa may Kilabang. Kompleto po ni sa mga produkto ni Doc Ramil. Uy, kumusta man mo niya? Ilabi na karon sa may mahusay auto repair shop. Ilabi na karon kang pare Edwin. Pre, mayong hapon ni mo diha pre. O sa imong mga mekaniko, ang mahusay auto repair shop atubangan mismo sa may Santo Rosario nga gate diha sa may Hunog. Makita na ninyo ang mahusay auto repair shop. Ilabi na katong mga sakyanan ninyo gipangkagid, murag sakyanan akong kagiron. Gusto mong musinaw, adto mo sa may 2P Works Garage. Da sa may magatas. Unahan lang nga, uskilahan sa mga magatas. Adto mo dito kay tuwa dito mga pintor. Ayaw mo ka lain nga. Ano? Dali man kay gipinturahan niya akong sakyan. Tulura man ka adlaw. Upat. Tugod man na daghan mo pintal. Dagat at lahi ang muliha, lahi ang mumasilya, lahi ang muhugas. Mauna, dali ang trabaho. Epektibo dyan ang trabaho. Garantisado pa. Tawagan ninyo si Tupi, ang owner manager, sa cellphone number 0945-133-8088. Alas 5.41 na. Jansel, basahan na mga mensahe niya. Basing kapaabot ng uban niya. Ang karigas na mabasahang Jansel. Kaya gahago, baya po na sila o pag-type-type na ilang cellphone. Sige, Jansel, go ahead.
8: Gikan ni Veronica sikop siya nga. Shout out ko sa tanang Derisa, pantaw mabina si Rex o gikan ni Elu. Udlasay ba siya nga good PM idol o gikan ni Judith. Saldua siya nga. Mayong hapon sa Rex always kami. Nagpaminaw ni Mudresa Shaton. Shout out ko sa pamilyang Tilio o Saldua. O gikan ni Karen Martinez Agustino siya nga good afternoon sa Rex. Pa-shout out ko Derisa. Taga Imapi General Merchandise o sa taga ENC. O gikan ni Randy Archaga, Santisa siya nga, listening here. O gikan ni Marinel Ayunting Ismero siya nga, watching from Basak, Baez City.
7: Okay, Silina ang suking tigpaminaw. Nalatahisgutan niya sa may Sambuang Gita. O saka senior citizen, mitawag na to, kanang iyang silingan, na gilabay og bato hapit na igo in town ang iyang asawa. Tapos nadala sila sa barangay, giingnan pa yun nga, patsyon lagi daw. Kita ba usahay, ayaw mo pagpadala sa inyong kaisog. Di ba? Pagsabot-sabot mo kay magsilingan raman mo. Pero, akong ipanikamutan, ang nikumple ni mo sir, mupadayon yun siya o file o kaso ni mo, in kaso, tagaan siya ni Kapitan sa may mayabon o certificate to file action. Ayaw na mo ba, ana? Magsilingan ra mo. Tungod lang, anang yuta-yuta, silos-silos, tapos labayon niyo og bato, ang tigula, nga naman yun, masuya, mangyod mo. Ha? Ayaw na mo, anang suya-suya. Pagsabot-sabot na mo. Basig makaingon unya mo nga, kung wala ko na idaran, wala hinuang ko na priso. Dili man sa ingon nga nasuya ka kay tungod lang sa mga istorya-istorya unsa ba, pero kana bang paglabay ni mo og bato simba ko na igo ang tigulang babae, lahi naman pud na nga problema. Maigo ang naong maantupog doktor, magka problema na pud mo bayad sa doktor. Marabag ang inyong isog, klaro hagod ng inyong isog. Hinulman or kanang isog kanang tungod kay isog ka, kaya-kaya rami mo imong silingan. O saan ang klaseng isog? Kaning isog na to, ganito na to, kung atuan ang kinabuhi mo ay tuyuan. Pero tungod lang, magsulong-sulong lang ka, labayo ni mong bato, dili, magkita ni karon, karong Domingo, maadto man sa ako, kay, kuan lagi, mo-file yun ko na siya o kaso ni mo. Pag-ampo lang, o madala na ako ni o kanang istorya, dili man na maayo. Kanang puros lang bitaw inisog nga wala sa lugar, mag-inisog mo nga wala sa lugar, kagahapon na ako'y bisita sa farm, tungod lang gihapon aning yuta. Kaning yuta, matawag ni mo siya, or muangkon ka nga ikaw saop, kung gahatag ka og halin sa lube, nahalinan ka og saging, nahalinan ba ka og humay, mo nagitawag saop. Pero pila ka to'y gigamit ni mo ang yuta, pero kabalo ko, erdirid, erdiro gihapon ka. Pero mo assume ka nga saop, misag isa ka siping saging wa kamuhatag, isa ka gantang bugas wa kamuhatag, halin sa nubi wa kamuhatag, dili na saop. Di ba? Ayaw. Ayaw ninyo kanabang, kamo nalay mag gusto-gusto ninyong nga saop, tapos
9: inyo halang gusto may matuman. Tapos mag-inusog pa mo, dili na pwede. Karo kinikuha mag-premit na bugado. Agto na mo sa korte. Dili na mo pwede ka ng inyong buhian o istorya ka ng naaramuan ng ilalim ng kasagingan maglalis, di ba na pwede sa korte? Di ba? Tanawan po nga miaging adlaw na po, miari na to, kapasalamat, nga nakuha yun inang yuta, na natipatigbabaw yun ang kamatuuran. So ako, magpasalamat lang po ko sa inyong pagsalig sa ako, ilabi na sa akong abogado. Naapay mga pipila ka mga kaso sa yuta ang ato panggipang atubang. Undo, dugay-dugay nang ginamahuman, dugay na ito ma-file, pero at least, naana mo ikahayag o inkaso. Kaya kung laliso ninyo ilalom ang kasagingan, kakawayan, maglalis mo, lupigod itong usa kini kay baon, aw, kurti na lamang mo. Kini man pwede ito sa kurti ng buhian mo maglalis mo. O sa'y pangutana mo ito baga. Dili pwede na pagpabulak-bulak, pakasani, kaskali pa ka. Hindi mo na pwede. Di ba? Kahit kunuhay, kamoy kuan haod, dili pwede na. Pabuta lang ninyo. Kahit para makahibalupod mo, usap po'y lami. Di ba? Kaisog man mo, nahala, sige. Kuha po mo kabugado ninyo. Masig ka abogado na onya mo'y mag-atubang nanay. Kaya nisod na kayo.
11: Ngayon na tamang oras tayo ay
9: good PM si Rex, nakapalit dun si Papa og bagong radyo. Kay masuko, kay sige, may pangayo og Lord, kay mulang taw may og live ninyo. O, kanang radyo, okay na na eh. Sabay siglang tao, nangyong ni akong daw. Maoramang yapong, galis nga, gramang yapong ilong, dako kay papangig, napayalongan, murang grabe. May naman ang radyo eh, okay na na. Ato ka sa kusina, ato ka sa kwarto, makabugog lang yapong ka. Okay rin ang radyo. Mas maayo kayo, nakahuna-huna ang iyong papa palit o radyo. Hindi naman na pwede nga mo lang tapamong live na kung usap na niya. Hindi na na-ministil pa nga mag-palood pa mo, doble-doble pa yung gasto. Kita itong radyo kay ibitay lang kilid ang bongbong. Pakos ka ninyo, samtang nabugha mo ang kahoy niya. Gadong ag mo, kapakaon mo, babaw sa inyong mahayop ninyo diha. Makabati na gihapon mo. Di ba? Wala pa si Kipay Brubostilio Engineer? Wala pa ni Kuan siya? Kaya among kulo kabildo, maari siya din eh. Amorag maari. Para magkulo kabildo eh. Wala kailain mabasa din gan siya. Basa, basig na paabot siya. Basig mo pa, magbasa ang gan siya. Tapulan man kanil dyan siya mabasa. Kailan mo niya sila mga tapulan ka. Sige, basa, mukulog na ka na ko rin. Okay na ka, sakay kang kagiron. Ayag, mabusan ko, apil ka.
12: Apil na lang.
9: Asa na imong motor?
12: Nas balay, gabi pa man ako nakuha.
9: Gabi pa rin mo nakuha? So, nga naman itong motor ng mong bago, gihatod mo niyo ganyan, sige mo yun?
12: I-chatman.
9: Ah nga, gamiton. So, musakay lang ka na ko ron. Huwag maambusan ko.
12: I-appeal ko.
9: Sige! Basa!
12: Gika ni Roxanne Lakinon siya nga hay sa shout at ko sa akong lolo nga si Bino Lakinon nga sigig paminaw sa K5 News FM watching from Baez City.
9: Natay tagaan pagtaga diri karon ang akong regular na cooler. Usahay, magkalahi-lahi ng prinsipyo, pero bahala na. Di ba may mag-away, bahala. Hello sir, may hapon sir.
13: Rex.
9: Sir, may hapon.
13: Mintras wa pa si Sir Roy.
9: Amorag, di na to kahabol sir. Kita ay mag-istura na yung taman. Taman sa muundang ko.
13: Taman sa makinatihan ka sir.
9: Ah, okay ra, magkabantay man ko sir. Kaya daw kaining oras, tubangan ako. Ang kasan?
13: Ito sir, kahit panahon nga, hindi sa magkasinabot sa usa ka isyo.
9: Ah, oo, pero sir, ginarespeto yun na ko ang imuhang kwanpon. Ang imong opinion.
13: Pero sir, magkasinabot ha. Kay naminaw ka din mo ganihang punto.
9: Ah.
13: Ngayon lang ka nga, nasa imong komentaryo sa bahay ni Bibi Sara ba?
9: Ah.
13: Katong impeachment nga, katong ito sa pangunga.
9: Hmm.
13: Ingon lang ka nga, anong komentaryo dili sa ingon nga nilaban sa ni BP Sara?
9: Yes, sir.
13: Ato ko, di ba?
9: Hmm.
13: So, sakto na si Rex, nagkapareha tago na ako nga dili tam mo laban ang politiko.
9: Mm-mm.
13: At yung paningon mo ato, naka-appreciate ko.
9: Okay.
13: Kasi din ko Rex Santos, wala din ni siya politiko ng gilabanan. Pero nga na ito.
9: Yes, sir.
13: So, akong depresyon, nga, si Rex Santos, nilaban ni Tabuhit.
9: Correct.
13: Nilaban niya sa Balik Sanato, nilaban niya sa Olublo.
9: Okay.
13: Kaya kung Isod na si Rex kung mulaban sa politiko para nang mulaban kang bibigin. Ano nga nga, igawat ang malita, di ba?
9: Correct!
13: Kung nilaban siya sa ni Isisara, ingin siya sa nga, ginawat ang malita. Di ba yung
9: logic at yung malito? Murag bing katawa tayo ma, wala tayo ma kubiran, puros na tayo mga isyo.
13: The same logic ang ato ang i-apply si Rex. So,
9: yes, sir.
13: Magmayong, wala tayo labanan. Ato, tatumagong sila, kay officialist na sila nato, sana pa kayo ha, ilang mga limpyo, ilang kagalingon. So, sakto to, direct na kasi nabot ha, pariyatag, karong pariyatag opinion.
9: Ang akuan so, lang sir ba, para ma-explainan ang tao, watay labot na sila, mag-away na sila, di ba na muhatag bukas na to?
13: Pariha man na yung badlungon, direct. Para nga ako, pariha yung badlungon. Sana ako regula, direct. Mas mata akong nakapunan ng tarong si Manaong na sa impeachment. Di ba si Rex, kung nga kay naitabo, kawat, kung sa banat yung nakrimen, yun mo buha ka ni pablatter ni mo, di ba?
9: Pablatter ka sa pulis?
13: Oo, oh, insakto. Pero ang ibuhat ni Biti Sara, wala siya magpablatter. Iyang di, na ay assumption na lang, no joke mong gano'y iyang ingon, na na-air siya o hitman o killer.
9: Napatyon si Bong, si Presidente Bongbong, o si Speaker, o si Madam Lisa.
13: So parang ako si Rex, may tipas na siya sa unsay di subyot sa tuwang balaod. Sa'yo parang ako si Rex. Ayaw mo hatong kung naayos di threat para ni mo hulga si mong kinabuhi o naitabo si mong kinabuhi nga nadihado ka o nargabiar ka, ayaw mo buhaton. Kaya lupuan kaning blatter, di ba?
9: Yes, sir.
13: So, ikaduha siyang pinagtaot na position sa itong hazard. Pero nag-implied siya, nagpakita siya sa kayo na pamahagi. Sumayo itong impeachment ako ng katunan, karoon si Manahuna. Tingali, sunod sila ng direct na ito ay may katunan.
9: Basun.
13: So, katong atong issue direct na ingong ka nga wala kayo. Bili sa ingong nilaban sa lito kitarap yung istorya ng buntag. Nagkasinabot
9: ka. Correct.
13: Parihan kita. Kaya wala.
9: Sir, salamat kay sir sa imong panahon po nga kanunay naminaw ka sa kong programa o sa hindi ka katawag nga salamat na po dahil nga ikaw kanunay raya pong ka naminaw.
13: Naminaw ko sir. Ay aate makatunan niya ma-aware sa bilis sa tanapit mo wala lang kita pakialam niya.

0: Thank you, sir. Okay, mga siligan, so kinimamat po ato nga regular cooler nga murag usahay kanabang magkasumpaki ay may magkalahi-lahi among opinion, pero wala na mo na ginadibdib. Naara na ninyo na minaw, ang importante na kamo talang dire sa akong programa, welcome mo. Transparent ta dire. Sumbong o usa niya. Walay mahitabo nga ako itong kaninyong numero o inyong pagkatao. Safety mo sa akong programa. Makabati gani magmula noon hanggang ngayon mauna atong signature song at temporaryong magbulag-bulag. O ba napunta po na? Okay mga siligang, so hindi kami nawala na tayong oras. Ang istura nila mahurot perang oras, ang istura nila mahurot perang oras nagkakaupos. Wala may sagsikin sa makapukan sa akong baruganan. O wala may sagsikin sa makapatindog sa akong balahibo gawas lang sa taong akong gitama ka ng katungon. Sumbong mo! Action ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sa ngalan sa mong station manager kay Pab Sir Bernie Cabusaw, area manager Santa Catalina Mayor Pab Obanya Naliga, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation kay Pab Sir Iljan Castaño, akong sparring partner sa Picas Lawa, K-5 Engineer Bill Racuma, akong sidekick Jan C. Clawoy. Kini si K-5 Rex Santos Cambios kanunay na kamaitis DTX Cuprimex D3 Bio Extinct Food Supplement. At tangi ang sunod na programa sa mga balita, Showbiz o International Police Report. Pagkita mo sunod sa 24 oras, at tangi mo sunod na si K-5 Dimina Tindog, si K-5 Rupa Dibigo. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K-5 News FM, Dalagun ang News, Kandos!
1: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako sir, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangol ti apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskwila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika!
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.
7: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamik nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistudya ni mo.
7: Tungod sa imong bed rest.
1: Mag Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotics.
8: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maka. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.

0: ka.
1: Mag-joy ride na ta.
0: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
1: Kaya?
0: Siyempre. Naka-extend ko yan.
1: Basta sagad nga driver. Extend, love.
2: Extend Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Eric, ladies man, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabalik sa tanang butika duol sa imong lugar.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Time check, it's now 6 o'clock in the evening.
8: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Mayong gabi, siyudad sa Dumaguete ug sa Tibuok Provincia sa Negros Oriental. Ania na sa batong D3 by Evening Newscast ning adlang Webes. Folio 9/2026.
10: Makita kita live sa mga official Facebook page ng K5 at News FM Digital Dumaguete ug mabati usap pinaagi sa mga nakahook up karon sa D3 Bio Evening and Newscast.
9: Kami watod kaninyo sa mga nagunang balita karong gabi. Una, ako si KK5, DV Natindog.
10: Huwag ako sab si KK5, Rufa de Vero.
9: Huwag sa complete ng headlines sa itong mga balita, natod ka na ito sa DDX Kufimix. Nadunay ang palaya di sugar cane o chia seeds. DDX Kufimix, nagkakapi ka na nag-detox sa kapa. Shipping line gikan sila alang ang mga biyahe sa ruta sa Dumaguete tudapitan tungod sa bagyong Inday.
10: Top 3 most wanted sa Caloon at tiklo sa kapulisan.
9: DA mohatag og 500 liters ng disinfectant para sa ESF sa Negros Oriental.
10: 1.2 million pesos na cash assistance itunol sa LGU Bacoor sa benepisyaryo sa cattle fattening program.
9: Sa mga balitang regional, illegal online sabong gibungkag upat sikop.
10: High value drug personality na sikop sa Cabangcalan City.
9: Kapulisan sa Bacolod gipadali ang investigasyon sa sunod-sunod nga bomb threat sa mga tunghaan.
10: Mga naguna sa balitang nasyonal, mga tunghaan sa nasod, kinahala ng magpahayag og active shooter drills.
9: Dayang hirang, nagtuo nga maabswelto si Vice Presidente Duterte.
10: Defense team ni VP Sara, maingol nga nakabot nila ang tanang target sa katulong adlaw.
9: Prosecution, kulang sa ebidensya sa pasangil nga nag-hire si Duterte og assassin.
10: Sa balit sa international, Trump, itapos na ang kasabutan tali sa Iran ni pasidaan ang Manny Malus.
9: Sa balitang sports, NBA, family number 10, iyan ang karon ni Tim Hardaway Jr. sa Miami.
10: Og sa balitang showbiz, VMX star, hapit mabuta tungod sa eyelashes.
9: Huwag ito mga kaki-5, mga tuwa nga tangay na sa tuwa mga balita karong gabi una o karon sa mga kumplito nga detalya una sa balita. Gikan sila sa pipila ka mga kampanya sa barko ang mga biyahe tali sa Dumaguete o Gadapitan City. Umanandag ko mga balod nga nadala sa dala sa habagat o dipakusog pa sa Bagyong Inday na kabalda sa ilang nga operasyon.
10: Ibutya, ni Lieutenant Marion Abigail Inopia, ang commander sa Coast Guard Station Negros Oriental karong Webes, nga nagsugod ang mga pagkansila ni atong Merkules sa gabi human gisuspindi ang biyahe sa kadagatan sa pantalan sa Dapitan.
9: Gikan sila usabang biyahe sa Light Affair 12, gikan sa Dumaguete paingon sa Oslob, Cebu, na itong Merkules sa gabi.
10: Si Inopia niingon nga ang mga biyahe paingon sa Cebu, Sikihor ug Bohol, padayon nag-operate nga normal tungod kay ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical and Service Administration kod pag-asa, wala mulwat og bisan unsang advisory nga nagkinahanglan sa pagsuspensa sa mga biyahe sa maong mga ruta.
9: Ang Coast Guard ang kanayon nga 18 ka mga pasahero nga paingon sa Dapitan ang na-stranded sa pantalan sa Dumaguete nitong Miyerkules sa gabi apan ni biyahuman gipahibalo sa mga kanselasyon.
10: Nagpabili na ka-standby ang mga personahe sa Coast Guard tungod kay ang forecast nagpakita nga kasagaran nga to sa kusog nga pag-ulan mahimong makaapekto sa Negros Oriental gikan sa Webes hangtod sa Sabado.
9: Samtang top 3 most wanted sa kanlaon titlo sa kapulisan. Sa kompleto nga detalya atong dawaton si K5 Cyril Repes, K5 Zai, K5 Mo. K5
11: News FM, live report. Natiklo sa kapulisan sa Dakbayan sa kanlaon ang ilang most wanted top 3 original level. Kaya ito maging ni Kaso ng Border. Kinaman sa operasyon sa kapulisan, Gimo. Ito sa barangay Babigo, Canlaon City ni Antong Anlong Martes. Ang suspek, usaka 53 anyos nga lalaki, kataga Canlaon City, pinakpan na kini pinagi sa Ward of Arras, isyo bato ka kiniya. Malapas atong kapulisan sa Canlaon City. Nga ang warrant ka isyo ni Antong Julio Ono, karong atiga sa Regional Drive Court, Branch Harito sa Gilgan City. Korte walay ni Tanyang Bilban, alang sa Tibur Kagawasan. Uban sa pagkasikop ang mga suspek, palaw na kini sa PNP Detention Cell. Ang balita ino ba dito na kanina sa DTX sa Copamex, may kapi ka na Daka Detox Spa. K5 Cyril, DTX sa Pahitrap eh. Pas nga pinga balita servisyo pre ko kayo sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM, live report.
10: Daghang salamat kay K5 Cyril Repe. Dugang balitang lokal, ang Department of Agriculture Confatco sa Negros Oriental muhata og 500 litros ng disinfectant kanto sa kagamhanan sa probinsya karong semanaha aron makatabang sa hukbong sa African Swine Fever kun ASF.
9: Kini nga mga supply nga naglangkob sa 100 ka mga container nga nagtaglima ka litro matagusa ipangapod-apod sa Provincial Task Force on ASF. Sa higayon nga muhatag na og go-sign na si Gobernador Manuel Sagara Baria.
10: Matod sa hepe sa DA Patco nga si Bernard Limbaga, ang maong kinaghanon sa disinfectant makahimo og solusyon alang sa 6,000 ka knapsack sprayers ang mas lapad operasyon sa pag-disinfect.
9: Ang Provincial Veterinary Office mao'y magtakda kung asa mga batapit ang makadawat niini base sa surveillance sa mga apektadong lungsod sa Masalakal, Libertad, Sibulan, San Jose ug Amlan.
10: Gawas sa mga lugar nga positibo na sa ASF, ang disinfectant magsilbi usab nga buffer stock alang sa uban pa mga lugar nga padayon pa nga giimbestigahan tungod sa mga namatay nga baka.
12: Fire in the newscast.
9: Katapusan sa itong balita nga lugal, 1.2 milyon pesos ng cash assistance. Dito nung lang sa LGU bakong sa mga beneficiaries sa cattle fattening program. At sa kompleto nga detalya itong nga dawato si Kaki 5 James Bando Kilio, Kaki 5 James, Iki 5 Bo.
13: Ang lokal na gobyerno sa bakong Negros Oriental ubos sa pagpanguna ni Mayor Lenin Albiola o Vice Mayor Jocelyn Joy Albiola uban sa mga miyembro sa sangguniang bayan na personal nga mi-turn over sa 1.2 milyon ka pesos nga cash assistance ngadto sa mga mag-umag nga mga benepisaryo sa cattle fattening program sa Barangay San Miguel bakong ang maong pinansyal nga tabang nagtumong sa pagpalingon sa production sa kahayupan, pagpalambo sa igong supply sa pagkaon o pagsuporta sa nagparayon ng mga inisyatibo sa munisipyo alang sa kalabuan sa agrikultura. Sa maong higayon, nagipamot ni Bakong Municipal Mayor Lenin Albiola ang iyang suporta sa mga mag-uuma pinagi sa paghatag og mensahe nga magtasig kanila sa pagpaningkamo tungod kay ang lungsod kanunay nga anaa alang sa pagsuporta kanila. Dugang pa sa mayor nga uban ang sangguniang bayan sa mong lungsod para yun sila ga mangita o pamaagi aron mapaligun pa aga suporta sa natan sa agrikultura sa lungsod. Balita gikan sa News Center, kini si Kaki 5 James Dietre Bayo Bandukilo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. Kaki 5 News FM.
10: Ang itong mabalit ng regional, ginod ka na ito sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Isikop sa mga otoridad ang 4 katawa tulad sa pagbungkag sa saka iligal nga online sabong sa Barangay Alicante, Ibi Magalona, Negros Occidental itong Merkulas, Hulyo 8, Sulus Mila, 26.
9: Ang operasyon, gilusan human makadawat ang impormasyon ng kapulisan. May tungod sa usa kag bangita nga tao nga nagtago-tago sa mga nga farm. Ato sa pag-inspeksyon, naabdan sa operatiba ang nagparayin ng mga illegal na sugal. Huwag nasakmit ang 142 kabuhi ng manok, 100 size na patay ng manok, huwag uban pang kagamitan.
10: Ang mga dinakpan na nailang sila si JG, FD, RL o EC, nilipresentan na sa hagamhanan alam sa pagpasaka o tukmang kaso.
9: Kapag kakaroon, nagparayin ang investigasyon sa mga otoridad, aron basuta ang uban pang nalalambigit sa mga illegal nga kalihukan.
10: Dugang balitang regional, nasikop sa kabay bus operation na sa kahaybawi individual na itong Hulyo 8, 2016 sa EMC Compound, Barangay 3, Kabangkalan City, Negros Occidental.
9: Ang suspek, gilang si Alia Sabuti na 33 anyos o presidente sa Caluso Street, Barangay 6, sa mga dakbayon.
10: Nasakmit niya sa suspek ang mukabat sa usahagatus nga gramo sa gituhang shabu na doon ay katilad nga 680,000 pesos.
9: Dugang pa sa mga ebidensya, nag-uhasab sa kaprisan ang usa katimbangan o by bus money uban pang gamit sa ligal nga droga.
10: Kasamtangan ng gitanggong sa Kabangkalan CPS ang suspek samtang nagpaabot sa pasaka o tukmang kaso bato ka kaniya.
9: Oras, alas 6.11, ang gudunga sa itong katapusan nga balitang regional nga tod ka na ito sa atuang DTX Kufimix. Nandun na yung pala yung sugar, sugar cane o chia seeds sa DTX Kufimix na kakapi ka na agad detox ka pa. Ipaspasad ka ron sa Bacolod City Police Office ang investigasyon human sa sunod-sunod ng report sa pagpanghulga o bumba sa pabila katungaan sa rakbayan ng karong si Manahang.
10: Recent pa sa pagtuo ni BCPO Director Police Colonel Eugene Ribadomia nga posibleng prank o binuang lamang ang rason ni ini. Iisip gihapon kini sa kapulisan nga seryosong hulga siguridad sa publiko.
9: Tungod ni ini, nagpabili ng hugot nga pagmonitor sa sitwasyon. Aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan o sa tibuok ka komunidad.
10: Dito nang dumaan ni Ribadomia ang mga ginikanan o guardians na papahimangnuan ng ilang mga anak na dili ang nga himong dula-dula ang pagpanghulga.
9: Hindi pasabot sa opisyal nga dagkong kalapasan kini sa balaod o ganunay tulubago ng si Bisan Kinsa nga magbuhat ni ini.
10: Mga balitang national, ganoon din ito sa Mitis C, ang alkaline-based na vitamin C. Gimanduan na sa Department of Education ang tanang pagpublikong tuluhaan sa NASUD na magsugod na sa pahigayon ng active shooter drills at masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante.
9: Hiningalakang gipatuman ni Secretary Sonny Angaro huban sa makalilisang insidente sa pagbusil sa San Jose National High School sa Tacloban ng Sirini atong Hunyo 22.
10: Matod ni Angara, kinahalan na magpahiangay ang sektor sa edukasyon o magtukod ng mga protokol nga ngay sundon kung adunay susamang hulga sunod sa campus.
9: Ilusan kini nga programa karong Biyernes sa rotuluan ng mga estudyante estudyante o magtutulo kung unsa ang angay buhaton panahon sa emerhensya.
10: Laing bahin sa balitang nasyonal, nagtuo si Davao City Councilor Danilo Dayanghira nga maabswalto si Vice Presidente Sara Duterte sa itubang niini nga impeachment trial.
9: Batod pa sa konsiyaro, wala siya ay nakitang ligon nga basihan sa maong nga kaso aron makonbiktahon ang Vice Presidente.
10: Ipasabot usab ni Dayanghira nga wala pa kinahanglanan nga pagawas sa formal nga baruganan ang sagunang panglungsod samtang napadayon pa ang mga debate.
9: Giyawhag din ang publiko nga tahuno ng mga senador nga nagsilbing hurado sa impeachment court tungod kay sila ang gisaligan sa katawhan.
10: Ipanawagan usab niya ang mga balaod nga tutukan usab ang upang mahinungdanong issues sa nasod sama sa flood control projects samtang napadayon ang husay.
9: Nagkanayon ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte. Yatong Miyerkules nga kontinto kay sila sa dagan sa ikatulong adlaw sa impeachment trial tungod kay nakabot nila ang tanang nilang nga target.
10: Sa Osaka press conference, giyataga si Kumaba nga si Michael Poa ang ilang team og score nga 10 out of 10 sa pagkabot sa ilang mga tumo.
9: Apil sa ilang mga target mao ang pagpangutana sa saksi sa NBI bayan sa ilang investigasyon ug ang paghatag og katinawan sa mga video nga gigamit sa prosecution isip ebidensya.
10: Hilay usab ni Poa nga abogado sa depensa nga si Carlo Joaquin Arvasa tungkol sa iyang maayong paghimo sa cross-examination sa saksi. Matod pa ni Poa, malipayon sa saribong resulta sa maong nga adlaw.
9: Katapusan sa itong kabalitang nasyonal, ngayon ka na ito sa Maite C, ang alkaline-based vitamin C. Ipang himakag sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ang pasangil nga nag-hire siya og assassin batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Human gipakita sa depensa nga napakyas ang prosecution sa pagpresentar og bisan unsang ligon nga ebidensya.
10: Atul sa pagdungog ni atong Miyerkules, gisasira sa abogado nga si Mark Benluan nga walay substansya ang buong mga pasangil sa prosecution ug usa lamang kini kapag-usik sa panahon sa korte.
9: Ipasabot sa depensa nga mga video nga gipresentar isip ebidensya dili makapamatuod sa bisan unsang krimen o pagsuhol ug mamumuno.
10: Hulagway sa kampo ni Duterte ang mga akusasyon nga usa lamang ka hodgepodge o panagsagol nga mga materyales nga kulang sa katinuuran.
9: Gihatagan og gibuton sa mga abogado nga ang maong pagmahayag sa Vice Presidente gikuha lamang sa konstakto isip reaksyon sa mga hulga nga nanisinati sa iyang pamilya.
10: Balita International. Balita International, kanato sa DTX 500. Idiklara ni Presidente Donald Trump sa Estados Unidos na iyang gitapos ang kasabutan ceasefire talis sa US ug Iran human sa bagong pagbayloay ug mga pag-atake sa tibuok gabii.
9: Atong siyang pagtabong sa NATO summit ni atong Miyerkules si Trump mingon nga ang Estados Unidos naglusero grabing pag-atake batok sa Iran ug napasidaan nga kini mahimong mahitabo pag-usab.
10: Iakusahan usab niya ang gobyerno sa Iran nga usa ka bakakon ug basura nga giingong nakalapas sa ilang Memorandum of Understanding nga gipirmahan sa duha ka nasod atong Hulyo 17, 2026.
9: Sumala ni Trump, wala na siya interes sa magbarayan sa mga pag-exulti sa Iran ug mingon nga wala na siya pagsali sa mga opisyal na niini.
10: May balos Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga nag-ingon na mutubag sila sa US dili lamang pinaagi sa pagsalikway sa mga hulga apan pinaagi usab sa pagpares kanila og seryoso nga aksyon.
9: Balitang sports sa mga ka-K5, hatod ka na to sa DTX 500. Aron malikas sa type 1 and type 2 diabetes, magtumar na ang DTX 500. Pero nang sundo ni Team Hardway Jr. ang sasamang rutina sa iyahang 15 kapag bisita sa Miami isip kontra sa NBA. Masunod sa arena, butanaw sa Kisame, o bututok sa kaispesipikong banner.
10: Hardaway 10, nag-ugoy-ugoy, isip handumanan sa panahon sa iyang amahan o sa hitog sa jersey nga ganitero aging pasinumog kang Team Hardaway Senior.
9: Iyan na kini nga jersey, formal gipaila sa Heat ang usa kang miyembro sa pamilya ni atong Miyerkules. Nang gipahigan ng press conference alang sa pagbalik sa 34 anyos nga si Hardway sa Miami. O gitunulan siya og Heat jersey nga dunay numerong 10. Apan kini nga jersey adunay junior nga gisunod sa apelyido sa pamilya sa Antun.
10: Sa bata pa siya, magdagandagan siya sa practice court sa Heat. Samtang nadulang iyang amahan o kaha, magtambay sa family room aron magdula og video games. Sa dihan nagadako na si Hardaway Jr., muhangyo si Riley sa mga staff nga bansay siya sa practice at court.
14: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment, mga KK5, hatod ka na ito. Ito ang Mind C, ang alkaline base na vitamin C. Blame blame it on her fake eyelashes extension, hapit mabuta ang BMX star nga si Angel Castro. Tungod dini si Angel anak sa mga kanibida sa TGIS nga sila si Raven Villanueva ug Diego Castro.
10: Lahi isa magay kana nang nahupot og wholesome o decente nga imahe sa panahon sa ilang pag-aaktibo sa showbiz. Nipili si Angel og mas maisog nga dalan.
9: Mag-uay lang nagpagwasog pahimang no si Angel ngadto sa nagrahan magpa-eyelash extensions. Ubang kinang hinungdan sa induksyon na siyang mata nga hapit makapawala siya nga pananaw.
10: Ang problema nagikan sa papilit nga gamit sa synthetic ng mga pilo. Kasi pagkakaroon, naglisi si Angel sa pagtanaw og diretso sa unahan. Magsakit usab ang iyang mga mata kung malalag sa kahayag. Saysay ni Angel nga humaniyag ipatao ng extensions, may bati siya og kahapdo sa iyang mga mata inigmata niya sa buntag.
9: Nasuta sa medical nga ekspedisyon na adunay mga garas usamad ang iha nga mata. Gawas sa hapdos nga sakit nga nakapahilap niya, nahadok si Angel nga basin, mabuta siya.
10: Matod niya, ang nagpitik-pitik nga kasakit sa iyang mga mata usahay mabalik o usahay mawala.
9: Kinahanglan nga operahan ang usa sa mga mata ni Angel, apan kinahanglan una niya ipaubos ang level siya nga uric acid. So dapat di ka magka-uric acid, mag-inom siya kapay DC.
10: Correct.
9: Of course, mag-inom sa kag DTX 500. O, to ang D3 bio. Oo, mara siya ginan nga, love na lang imuha nga own. Balagwa kay pilok niya. Diba? O, kung sa imuhang, naas imuhang self karon, i-love na na. Okay? O, kapag imo pa ng usbon, base niya, maabot sa punto nga, okay lang man ang mag-ano ka, like, magpa-ano kasi imuhang, magpa-pamper kasi mga self. O, char. What a word.
10: Pamper.
9: O, magpa-pampers na ako na. Diba? It's okay. Oo nga, muano ka sa imuhang self. Like, magpaganahan ka nga, mag-relax, or ganahan mo i-treat imuhang self. Then, you can do it. Diba? But be careful.
10: Be careful. Do it.
9: Oh. Dapat mag-abing, diba? Oh, ana siya nga, diba? Di ana siya nga, ang kasakit ko no usahay mubalik usahay mawala.
10: Murag gugma bin.
9: Mura siya gugma, di ba? Para di ka masakitan. Anuhan na lang na kana bang like focus mo na si mga self nga mahil ka totally. Tapos ano, i-love ni mo yung self nga kanang worth it nga kanang dapat din ka magbahala. Wala na koy sakit eh, salig kinakadawat ni.
10: Napaldo si
9: Vera niya gabi. Oh, enjoy na ko siya siyang life eh. Hindi ako magsigig halantaw o nanabay ginoo. Nanabay gipost, nanabay gimay.
10: Oh, magsigig check sa story.
9: Magsigig check kung online.
10: So dapat part of moving on the eye, nga di na ka mag-check sa iya.
9: So, kung ano man yun, like imuhang kung likayan ang imuhang pag-moved on, naamang ko yung tendency nga mabalik na po ka sa sugod. Mm. Ay, hala, love pa rin ako to siya sa gini na. Oh. Pero okay na lang mag back to zero nga. Anad naman sa gana. Alam mo, itong naglago sa to. Oh, so, ikaw kay bitter kay ikaw. Oh, mawag itong naglago sa to nga dito ni Bayo Evening News, guys. Sad lang nga hoy bes. Yeah, Friday na chimera. Happy na daw siya. Happy na ko kay na ay. Oh, sana on misag tricky na niya.
10: BK.
9: Alright, thank you so much everyone sa tuwag nga mga...
10: Busy balik-balik building, how was it?
9: Wala na, lipa na siya, pero pagkaw mahurot na na.
10: Na-indipitipid mo na tayo, oy.
9: Oo. Gi-heart ni Doc. Salamat, Doc. Ari! Ari, rin sa tuwag ng mga nag-comments na ka-Facebook Live. Karong gabi una. Oh, lahi ka, oy. Akos imo ka, Bisaya, aray mo ha. Mua, English, kahit tagas kayo.
10: Chipiti, may bill ha.
9: Ari, thank you so much daw sa tuwag ng mga... Oh, magboot, magka. Oo, mga naminaw sa tuwag D3 by Evening Newscast. And maayong gabi ka K5, Ma'am Rufa De Vero.
10: Yes, good evening po ni mo nila ka K5, Ma'am DJ Tisa.
9: Oh, pasalamat po. Eh, buhang speech diha. Mara ka, dog. Thank you, Maura. Patas anay, be. Alrighty, sa tuwang mga nag-comments sa Facebook Live, itong ginabiyo na ginaglanto, karong gabi una, Otter Mira Floor, good evening, Kablos, Mapti, Sain, Mabrufa, Detex, Kufu Mix, Tami, Kaya, K5 News, Fam, your number one. Shout out Joseph, Flory, Marites, Ruby, Christian, Eileen, Diday, Hannah, Joy, Basan, Budloy, Marisa, Prezi, Albert, Rose, Ramia, Buya, Trine, Tuto, Tata, Diget, Oliver, Iskoy, Zumar, sa Tangaminaw, Sorry, Visitor, Ayungon. Thanks, Ma'am Kisai and Ma'am Rufa.
10: Yes, kay Madeline Salamurin Haman John. Rainy evening, K-Fab Divine and K-Fab Rufa. Shout out to Joy Ibasan, Susan Reyo, Danilo Cedillo, Salvania. Thank you. Watching from Poblacion Santa Catalina, Amping, Takay Kusog, Kaayu ang ulan.
9: Wow. Oh, Mami Ruen na.
10: Gawin na mo na, oy. Mami
9: Ruen. Mami ko yan eh. Mami Ruwena, Donaldo Devero. May gabi inday Rufa o inday Tisay. Shoutout ko sa akong mga Devero family din sa Saksak Kuminto Kayungon. O happy birthday day ni inday Talia Carina. Thank you inday Rufa o inday Tisay. Happy birthday to Talia Carina.
10: Yes. Isa pa rin. Talia Mallory, ako ni pag-umangkon.
9: Ah, pag-umangkon.
10: Nasa kong cousin. Manong, happy fifth birthday.
9: Manong wabang kaniuli.
10: Ha?
9: Manong wabang kaniuli.
10: Hindi ko kalibun. Kaya nga beta di exa. Nasakpan ta sa viruses. Eh wala ka.
9: Wala na katulog. Thank you. Happy birthday, Talia. Oh. And wish you the best in life. And padayin sa imuhang pagka-wapa.
10: Oh, puya buya.
9: Basta, ano, tapa kinky or isa ba? Basta mga bata, mga cute-cute mo.
10: Oo, mga very cute.
9: Wala ba ito ka kuha ka? Wala ka ka dyan. Ang ito yun.
10: O kata, imuhang kuhaan, imuhang...
9: Si LJ Naramis, good evening mga mom, watching from Barangay Milagrosa.
10: From Manuel Paira, maayang gabi, AK5 Angels.
9: Wow! Angels? Bikas
10: ba? Yan mga angels ni Dan, makayong ka-angels ni.
9: Tidal eh.
10: Divin.
9: Kaya at magda kay Divin. Hindi na angel. Hindi na, masangit na siya. Simpa, masangit na siya.
10: Masangit ang sungay.
9: Masangit yung sungay ni Aya, thank you so much, Mami Ruena. Of course, to Daddy Joel. And say muhang, ay, mga brother, bisa ko sa rin, muhang brother.
10: Oh,
9: brother, brother.
10: Mag-quiz ako sa kong kinabuhi, ha? Sa pamilya. Dapat mag-answer ka parang na kay Budbud og Mangga.
9: Budbud og Mangga. Ay, salamat sa bye-bye, Kuya Philly.
10: Oo, sige, Philly. Paging Kuya Philly.
9: Naglaki-laki na.
10: Anak ko, laki-laki na lang. Wala mo sa bye ako.
9: Wala siya naglaki. Mami Rowena, wala nang ito na siya naglaki. Mami Rowena, kung si Anne, mauli. Ito na siya laki-laki.
10: Di ba pagkaon mo na?
9: Ah, laki-laki. Wala laki-laki pagkaon. Bayi-bayi na.
10: Ayaw, bayi-bayi. Di ba pink mo ang packaging
9: sa
10: ito ang
9: bayi-bayi? Nasa yup, Daisy.
10: Di ba pink mo ang packaging? Ang blue ato mo ito ay laki-laki.
9: Ah, lusot yun. Alright, thank you so much everyone. And ang pink kanunay, tugod kay. Parehas amo ano, super kusugas hangin.
10: Gitsutan mo.
9: Oh, gitsutan ko, ano, madam siya. Sa madam, ayun,
10: tutin. Hindi ka, very good.
9: Very good employer. Very good ko I love my work.
10: Bisa ko. Bisa grain earth shine, always yun siya na.
9: Mura si Dani, si Ari siya. Oy, kabalo na lagi kang mukuan mo si Clem.
10: Sa ora, dili man, no?
9: Oh, dili. Pulong sun.
10: Bisa birthday niya mo, Juti, kini
9: siya. Oh, Juti, Juti ko. Ano? Anak ko ko ka work ka huli ko.
10: Very dedicated kay sa yung trabaho.
9: Hindi dedicated ko kay na ko snack.
10: Snack ni ko ani Sir
9: Roy. Ni Papa Roy. Ah, thank you so much. I'm Mom Joy Fry. Hello Mom Joy Fry. Thank you so much. Sorry, din talaga sa tuwang nga mga namina karong gabi una. Of course, sa tuwang nga mga nagkatsyanin sa K-Fab News FM Dumaguete. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa itong mga programa sa K-Fab News FM. Oh, good evening mga guwapa. Shout out watching live in San Jose, Santa Catarina. Thank you so much. Hadi ha sa may Santa Catarina. And of course, as atuan, tomorrow is Friday, we have D3 Bio gihapon tomorrow.
10: Pero 5:30 mag-start.
9: Yes, 5:30 to 6 p.m. atuan ang D3 Bio Evening Newscast. Happy birthday, by the way! Happy first birthday for tomorrow. O sa daughter ni K5, Shara Marie Humilio.
10: Ito din ang naging Marie.
9: Ha? Shara Marie?
10: Ang gift. Ayan, samsay na.
9: Ah, Shira. Magkano, Shira. Alright, thank you so much everyone. What the go oras sa kanalang sa itong CEO Dr. Meloy,
10: sa mong area manager Mayor Peeve Oligan,
9: at ito ang pinakagwapong manager ala Romnica. Mga kusuya po ni si Lilo. K5, I'm K5 Sir Bernie Cabuzao.
10: Sa itong technician sa Pigasawaga, K5 Dale Andrew Racoma.
9: Ako si K5 Adivi Ratindo.
10: Huwag ako sab si K5 Rufa De Vero.
9: Para sa kampiyon na balita, Sir Bisho Publico Galing ang Saragros sa
10: K5 News FM.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tajud kayo ang Omelette Sugar.
17: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
16: Nahihina-hina na balik sa normal ang Omelette Sugar.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Zan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
21: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag-DTX 500.
22: Adlaw-adlaw.
21: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
19: Mabalik sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
21: DTX Coffee Mix.
19: Sa mga butika.
24: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
25: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biote. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biote. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banga na ka! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula pa.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: ang paghukom labi na sa application sa silot ngadto sa mga sad-an makaigsoonan or guilty tungod sa pagsupak o kanunay nga paglapas sa kasuguan sa Dios. So ang paghukom makaigsoonan na ay lahi-lain nga level or ang-ang. So atong hinumduman nga naay procedure ang pamaluod sa kalibutan no sa judiciary. So napay mga hearing, consecutive hearings, may kaigsuunan diin. Naagi ginatawag nga mga basihan or basis, no? Naagi record or evidences kung giunsa pa kinabuhi sa tao before siya ma-deklara nga guilty or not guilty. Likewise, mausab sa paghukom mga kaigsuunan. Muna, we should be very careful kay ginarecord ang tanan natong actions and words. So, ang paghukom, magkasukad, alang ni adtong mga unang nasayod kids kamatuoran mga kaigsuunan. So, kana lang siguro, Brother Jerry. Salamat.
1: Okay, daghang salamat usab kay kanimo, Sister Honey. Alang sa ato karon nga gisgutan mga higala mga kaigsuunan. Alang nato din sa atong pagtuono, kaya wak magyuntay ni Masay Sister Honey kon kining atong mga kay suunag mga higalang naminaw, unsa po ilahang mga baruganan aning bahina. Kay ang mga magtutuong Kristohanon, dili man pariho og pagtulunan. Doon na may pagtulunan nga sama sa atong isgutan karon labi na sa bisangani mga Seventh-day Adventist nga mga magtutuo, dili ang tanan nasayod ni ining gitawag sa atong pan-sirhani, gituuhang pagtulunan sa mga Seventh-day Adventist kanang investigative judgment. Kay wala mana sa bala ang kasulatan kanang awards. Investigative. Oh, doon ay gitawag diha og paghukom pinaagi sa basahon. Matubang kasupmanan ni Kristo, o niya, anang panahuna, doon ay mga basahon nga buklaron, nga tuad dito, nakasulat, ang ngalan sa tanan nga mga hukman. Na ay basahon sa kinabuhi, na ay basahon sa handumanan, na ay basahon sa kamatayon. Pero wala may mga ubang sikta o magkristohanong magtutuo ani Sister Honey nga nagtudlo ni ani. Wala man. Kay bisan gani sa Seventh-day Adventist nga kauban mangyud na nga tema sa gitawag og sanctuary, ha, kanang sanctuary doctrine, kaning sanctuary wala na magini kaayo tagaig pagtagad yun sa mga igsuon ka pamilya nato nga mga kaigsuon ang Seventh-day Adventist kung naaman galing murag naaragi hapon adtong mga pagtuon nga sanang labay na nga mga pagtuon nga napakyas adtong 1844 kanang gitawag og 2300. So murag dili kaayo mahitinaw nga masabtan gyud ni kung dili gyud ni hatagan og matud pa kanang makugihon nga pag tuon, pag-usisa. Muna'y giingon, Sister Honey, alang nato mutuot ang Spirit of Prophecy na sinulat ni Mrs. White na agyo'y mga mandate diha. As a people, we should be earnest student of prophecy and we should not get our rest until we become intelligent in regard to the subject of sanctuary. Dili gud pwede nga di ta mutuon ana. Ingon nga katawhan ta kay gisulti man na the subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. So kining pangutana nga kinsa may unang hukman kung anhi ta sa pagtulon-an sa in general ha sa balaang kasulatan. Ang unang hukman ana ang gitawag og katawhan sa Dios o gitawag yun na og balay sa Dios. Unang hukman asa man ato na mabasa 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 17. Ang paghukom magsugod sa balay sa Dios. Kining balay sa Dios iskutan ni Apostol Pedro maoni ang gitawag og iglesia. Kanang gisgutang Sister Honey insakto na kanang Jerusalem mao magyunay pinakauna nga mga matang sa mga tao nga nakailaog nga lagad og buhi nga Dios, so sila pod ang una ana unya nga mahukman kaysa tinud-anay sa wala

0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niining kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dilik pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamban katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaha sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Paday si Shella Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Iliho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Numundo na ako isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko anong tambala, ako dito akong pagpasalamat. Pero kay ni Himsog na ang akong pamina sa akong lawas.
8: Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
2: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
10: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Excel Food Supplement for Men.
11: Ako si Brad Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Food Supplement for Men. D3 Bio.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhang ito mga lagumba sa akong panit. O niingon ang kong igagaw nga, so na yun daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, nampungan na dito akong dibati nga anemic. Nawala na dito ang lagong-lagong sa akong
2: Mighty C!
4: Mapalit sa mga butika.
1: Ang kakakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
1: Nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tanyod kayo ang akong blood sugar.
5: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
6: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500.
8: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
7: o bad cholesterol
8: nga mao ang hinungdan og responsable
7: sa pagbara sa atong mga ugat.
8: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
7: Batasanon nato
8: ang paginom og DTX 500.
7: Highly recommended
8: sa mga eksperto.
7: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
8: No one ang makauga sa kama.
7: Masin og
8: may diabetes ka.
7: DTX 500 na
8: ang DTX 500.
7: Adunay powerful extract
8: nga phytochemicals
7: og antioxidant
8: nga gigan sa palaya
7: og desugared sugar cane.
8: Mga organic compound.
7: Yeah, effective.
8: Batok sa sakit ng diabetes.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
10: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw, nawala na akong UTI. Kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
12: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon nang wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
12: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
12: Nagapanamig sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
12: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manamig nga school performance.
12: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawa sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyo mga suki butika.
1: Extend Hood Superman for Men.
13: Ako si Vicky. Tatlong among kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Hood Superman for Men.
7: D3 Bio.
14: Ako si Aying. Ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio!
8: Ang D3 nga may Visio!
3: Ang Visio
8: nga may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pumaka sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ug usahay na pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C.
3: Mabalik sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
1: News FM.

0: mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni Dirty Bayo.
1: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
0: Oho.
1: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, na kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
0: ay!
1: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
0: Kini?
1: Muna nga kinahanglan jud nga mag-ditribayo ka, Sir GP.
0: Mm-hmm. Ang ditribayo makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
1: Yes.
0: Number one, ang ditribayo na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
1: Ang buhaton, Sir JP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit. Ayon lang pagkaon. Nga naman, ang imong gikaon mo purma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
0: Correct.
1: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy ang ketones na lang nga makita sa ditribayo. Mamahaw kag ditribayo, maniudto kag ditribayo, manihapon kag ditribayo. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
0: Oh, mo nagiingong ketogenic diet. No, sige kag kaon og good fats from ditribayo. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
1: May pre-breakfast, may pamahaw, dahil merinda, paniudto, merinda na pod. Nya manihapon na pod.
2: Ah, ditribayo.
3: Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
1: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example. Na ako'y cake.
0: O na.
1: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP.
0: O.
1: Unya, kanang cake.
0: Unya na ang cake.
1: Unya na ang cake.
0: O.
1: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
0: Ah, siyempre.
1: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis.
0: O.
1: Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga nasa ditribayo, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
0: Pero, wala na dyan sa choice. Kung nag-ditribayo ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
1: So, mas lindot, unahon ni mong inom ang ditribayo kaysa imong gikaong kanon.
0: Matagbuntag.
1: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketones sa ditribayo, Jod, ang unahon ni mong gamit.
0: Oo, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao, Jod, na'y pinaka-the-best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa ditribayo, sa extra virgin coconut oil pa lang sa ditribayo, daog na ka.
1: Ang pinakanindot, ani, nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
0: Ay!
1: Mo'y timailhan nga ang imong brain wala na nang inhangla glucose para sa energy. Muna, kung imong gipagutman imong brain, kay wala na nimo gipakaon sa kinanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa ditribayo. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Nga nakanindot ang ditribayo. Adunay mga contributing factor sa gitawag na itong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan ako, kung nga naman nga ang tao, nga paminaw niya, okay ra siya, nga nung galuya man siya. Kay man, ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka na kay balo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan magditribayo ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, ditribayo na, Sir GP.
0: Wa na tay oras, Doc Ramiro. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuho.
2: Ditribayo.
4: Ako si JM, dako jud tigtabang no ang ditribayo tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskulo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: Herbal Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men.

0: and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Balangwan Building sa Macias Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
1: Hamara Herbal Products Center. Your one stop. Your herbal shop. In town.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali lang kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige ko absent, mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta muubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
4: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bed rest?
1: Mag Clinicas 4Biote. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas 4Biote.
1: Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
2: Nga hinungdan sa tooth decay.
1: O bed rest.
2: Clinicas 4Biote.
3: Matsoy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kidia?
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sa ganyan, driver. Extend, love.
5: Extend Supplement for Men.
7: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
8: Apalit sa mga butik.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
11: Mabalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butik.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Semana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
7: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alipyo. Mag-Clinicals, Spore Biotics na adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
10: Relax ga. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
13: Ako si Inara. Tasod kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tajud kayo akong blood sugar.
1: Ang gisulay ng inom ang D3 Bio. One capsule.

0: siya as a drip lang. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa BTX Coffee Mix, iwat na balik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang as a drip lang.
1: BTX Coffee Mix!
2: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty sea ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty sea, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty sea. Immune booster po ito. Mighty sea alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Ang bata mo pala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manamik nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chan, Mag-Clinicas Probiotics at Lamatang. Mapanit sa inyo mga suki butika.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka na.
6: Ako,
7: ang linya ko,
6: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
6: Extend.
7: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo, baby!
7: Extend! Supplement for men!
8: Isang kapsula!
7: D3 Bio!
9: Ako si John, busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio! Ang D3 gamay Vizio! Ang Vizio gamay D3!
5: Mapalit sa mga butik!
7: D3 Bio! TTX Coffee Mix!
10: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty Sea. Immune booster po ito. Mighty Sea alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ni Estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag garato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas,
5: the doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay.

0: kasuwayan ko.
1: Sa pagtumar,
0: duha ka kapsula matag-adlaw.
1: Sa sulod sa usa ka bulan,
0: halik sa normal.
1: Kuang atay,
0: epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
4: Hinaot nga, nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
5: Mm-hmm.
4: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally, dili makadaot sa lawas.
5: Mm-hmm.
4: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
5: Correct.
4: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
5: Panagitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
4: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
5: correct,
4: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
5: Ug
4: ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
5: Delikado.
4: May pa na nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
5: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
4: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
5: Ginhawa?
4: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya, ang mosunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
5: Unay kuyaw.
4: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
5: Pusto.
4: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
5: Mojudok!
4: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
5: Oh.
4: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
5: Bitaw sa?
4: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
2: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500. 500 tulog ka kapsos sa buntag,
7: tulog pod ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Kanay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
5: Husto.
4: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom, aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
5: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, munay naa sa DTX 500.
4: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
5: Correct!
4: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
5: Bitaw sa?
4: Kaon pa jud ka? Kay lami.
5: Oh.
4: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
8: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ka sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna, taga-amla. Hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C!
3: Mabali sa mga butika.
2: Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ko sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gino ang kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
5: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level si imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
4: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong pinanggas kinabuhi.
5: Mm.
4: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
5: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes.
5: Oh.
4: Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, hala kaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks.
5: Mm.
4: Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atuang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
4: Mm. Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
5: Correct.
4: Tungod kay wala man ni simptoma.
5: Mm.
4: May balaan lang niya nga naa na siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
5: Humaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500!
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
10: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
10: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin,
10: naayo na ako.
2: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
5: Makagool dyan kaayo, paminawon, Dok Ramil. Nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
4: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang ang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Palig-uno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
5: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes ug hypertension.
4: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang bintahe jud nga gagamit sa power duo.
5: Bintaha
4: ang DTX 500 ug ang Mighty C, imagine. Sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
5: Dili
4: maguba ang imong kidneys ug ilabyas tanan, makontrol ni ini ang imo nga diabetes.
5: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
4: Iyay, no? Susigurado, Adjud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
5: Correct.
2: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500.
12: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duwa lang ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa tulo ka siman. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag ug gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
14: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
5: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
14: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
5: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ani siya ay whitening agent, ka makapaputi sa imong ilok.
4: Lahiran, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
5: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
4: Nadi pa naon, Sir GP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
4: pa.
5: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lamipod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
5: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
15: Ako, Sir Yen, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sam si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
5: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
4: Take note, Sir GP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
5: Correct.
4: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
5: Cholesterol is not bad. Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
4: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
5: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
4: Correct.
5: kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bakterya o fungi. Kay nindot o ligon ang imo ang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
4: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
5: Oh.
4: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
5: Oh.
4: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
5: Oh.
4: Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
14: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Basta dahil kong blood pressure. Pwede ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabalit sa mga bulika. D3 Bio.
5: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
4: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function sa GP?
5: Wala!
4: Wala yun. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 bio. Ang LDL sa GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol, aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
5: Correct yun, Dr. Ramil.
4: Kaya ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol, mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol, pabalik sa imuhang atay. Og paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinangnan basta bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
5: So dapat mukhaon jud kag mga good fats.
4: Correct.
5: Oo, nuts, butong, avocado.
4: Siyempre, D3 bio gyud nindot sa GP.
5: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
4: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
5: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
4: dako ang chance mahimong gallstone.
5: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
4: Pasabot Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
5: Wala.
4: So D3 bio jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
2: D3 bio.
16: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tingnan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
5: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 D3Bio.
18: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot untang na inom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
5: Check si D3Bio, ike si ordinary vitamin D3.
4: Ginapadaghan niya ang imuang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
5: Kung ga D3Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
4: Maujud na superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
5: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
4: Grabe sa.
5: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
4: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutoyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy na asgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
5: Wala. Wala.
4: May monolaurin ba ang imong plain D3? Wala. Wala. D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
19: Ako si Pili Kabog Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
4: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO Sir JP nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
5: What? Energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio kapahait sa imong panguna-una tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
4: Ang ketones Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
5: Gutom na.
4: Kinahangla na adyo kay D3 Bio, aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
5: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
4: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
5: Very
4: question,
5: convenient.
4: Ang imong D3, nabay ketones?
5: Wala.
4: Wala. D3 Bio lang jud ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
5: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag garato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Ako si Mia, gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
5: Nawan ang nabakaugana sa kama?
6: Masinug?
5: May diabetes ka?
6: DTX 500 na!
5: Ang DTX 500
6: adunay powerful extracts,
5: nga phytochemicals
6: ug antioxidant,
5: nga gigan sa palaya
6: ug desugared sugar cane,
5: mga organic compound
6: nga effective
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako nihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Hintistingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C,
5: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ruidan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsikila kay Sikog absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-pick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
3: Sa mga butika!
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
11: Memory Advanced Serum.
10: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin.
11: Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance.
10: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
12: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
13: Mag-Clinicas 4Biotic 545 Probiotic.
12: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
13: Sa Clinicas 4Biotics,
12: suwabe
13: ang paggawa sa hugaw.
12: Ang Clinicas 4Biotics,
13: adlawadla,
12: panit sa iyong nasuki butika.
13: Extend
12: Food Supplement for Men.
14: Kung si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
6: D3 Bio.
15: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
6: butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mapasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C,
12: ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
0: News FM.